joxna ko dayo bu kawé kawé kawé way ci nono ba gannaaw bo xamné tag na ci ay beuyit yo xamné day woné waccu way ak dayo Cheikh Abdou Khat Jilani waye ak julli ci Nabi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu tag ci nak yenen beuyit yo xamné ci la waxé né hada wa innal yawma dhu ridai billahi rabban huqqa bis sana'i wa bi hudal islam dinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul wa bi kitabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li ghayriha lastu amil wa bi aqaidi sanusi ash-sharif aqaidan fi haqqi rabbina al-latif wa bi tariqati ash-sharif al-jili tariqatan tamna'u min tadlili wa bi tafaqquhi al-imam malik tafaqquhan yamna'u min mahalik waxne tay nak mom serigne bi mi ngi geureum lo boromam tay am ci mom mbek doyloko ci don gi don boromam bo xane ku yello lepp luy kagn la ak bak waye tam doylo jubug l'islam gi def ko muy dinem di yoon wi nga xane ci lay tek tankam di ci jaar waye doylo geureum lo yit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ab yonent bo xamne mom la topam mom la top di jele ci mom li yalla bëgg ci mom war ko jëf ak lim wara taxawé téréem bi nga xamne mom la ko yonit muy alquran mom la doylo jappé ko muy ab téré neegam bu mag bu tedd ba lay itam di kaaba ga wala téréem bi dal alquran itam mom la jappé muy ab tektal bo xamne ci lay tektalo ngir jëm ci yoonu borom ak dajé ngeerumul borom amul benen tektalo kay budul mom té neegam bu mag bu tedd ba lay itam muy kaaba ga mom rek kit la doylo mom la geureum lo muy qibla go xamne neena li ghayriha lastu amil fusuma yene muk di deugmal banen barab di jamu yalla di fa djublu fudul fofé di kaaba goge nga xamne fa lañ sun borom djublu lo waye ci walu pass pass ak ngëm ngëm ci sunu borom ak diine pass pass ya nga xamne mom la imam sanusi jangale ci téréem yu am solo yoyé moy umul barahin ak ya ca dess neena pass pass yoyé dal la ca ne bo bëggé xam lan moy sans pass pass ci walu diiné demal ci téré yoyé la nga ca fekk rek xamal la loolu moy sans pass pass loolu la gëm ci sama digël sans borom ak sama digël al-akhira sama digël yonenté yi ak lu ci aju daad na wayé yoonu cheikh abdou khadir jilani mi nga xamné ci ñi askano ci xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk tariqam bobé du yoonam wowé moy tariixa bima doylo soobu ca ta muy tariixa bo xamne kep ku ca soobu dana dox sa digeunte ak sanku ci yoonu yalla tek ca ne budé ci walu limay jëfé ci diiné itam moy liñ tudde fiqh moy limay jëfé ndigal diiné yi kaw yi ku bëgg xam ci man ngir la aju neena ngir mi ma aju moy ngir imam malik radiyallahu anhu ci la aju ngir mom nga xamne yalla def na ca tawfiix ju tolne képp ku ci aju te diko jëfé nañ ko diglé dana dox sa digënté ak alkandé néna daal ci tek yeneeni beuyit ci tawassul jëm ci sun borom jaaré ko ci touru Cheikh Abdou Khat Jilani ak dakantal yiñ ko baxo dakantal ci biir tariixa ba ak kilifa tariixa ba niñ ko baxo woyé ci anam ak magal ko mu tek ci né ya shaykhana ya ghawsana ya qutbana ya ba'dana bal kullana ya hibbana ha annani al-yawma mubayi'un laka wa khadimun la tahrimanni fadlaka diko waxne ko yow sama serigne cheikh abdou khadir jilani yow sunu ghaws bi nga xane yaay sunu xettal yaay sunu khutbu yaay sunu lepp di sunu soppe ma ngi lay xamal ne bis nik tay ma ngi jaayante ak yow ta fasiyene don kulay liggeeyal ko xamne ngal la ngene li yalla def ci yow buma ko xagn muko tek ci yeneen beuyit yo xamne neena lepp luy wone ak magal ak bak ak reeyal jeme nako ci Cheikh Abdou Khat Jilani radiyallahu anhu waye itam wone na ci itam lepp luy wone pass pass bu deggu digam ak mom ak yitte ju kawé ak it dogu jëm ci boromam jaaré ko ci Cheikh Abdou Khat Jilani momu ngir mu don yoon wi nga xamne mo koy yegge jeme ko ci boromam ak marale ko ak boromam mu dal ci tek na nak waye li mu li dox digam ak Cheikh Abdou Khat Jilani mo dox digam ak
yenen ñaari kilifa tariika yi ci dess mo cheikh abul hasan shadali mi jita tariika shadaliya ak cheikh ahmed tidiane mi jita ak tariika tidiane mu ne waye li ci amugo wuta rek moy cheikh abdou khad jelani mom dafa jaar ak mom jaar way bo xamne njelben ga boba da don ku nek ci njelben ci tambali lola waral jeego yi ak fim jaar ak mom dom anam go xane lu guddula lam joxalante ak mom ci ay waxin itam gëna yaatu gëna bari dan na ndax ñaari tariika yi ci dess muy shadali ak tijaniya bam leen di jël jëlulen ci ngeel benu tambali waye gannaaw bu dem ba beutum fet ba nga xamne nak legi donatul ko xamne day topé ni rek ñu nan ko tégal fi sa tank tégil fi waye ko xam la ko xamé la legi gannaaw bobé la doga jël ñaari tariika yoyu mu ne lolo waral tolluway don ay tolluway yo xamne bukut ndax ki nga xamne mom sak doxine ak mom da tambalé ci tambali kay ngay kuy doga juk bukut ki nga xam da nga dem ci yoon ba am ci ay jego yu kawé kawé yu deugar ba xam ba xamé ci nga doga andé ko mom andando yoyu du don and yo xamne yu tollolé don mu ne lolo waral bo xolé ñaari kilifa yeey muy cheikh abdou khadir cheikh abul hasan shadali ak cheikh ahmed tidiane du bari lol loy gis mu len di tuddu comme ni muy bare lu muy tuddu cheikh abdou khadir jelani sen ñaari werd yoy itam ñako nan joxe itam nam dan nam doxé won ci ay jego yu bari dem ci ay kilifa ci bi tariq khadir yu bokul fune mu defa dem ak yeesal ak wut budé ci ñaari werd yi da ngay gis né du démé nona ndax tollu way wut yoy mo waral wuté gogou comme namu baré la won di tuddu lu baré baré cheikh abdou khad jelani du tuddé non cheikh ahmed hasan sadri ak cheikh ahmed tidiane nam doon doxé itam ca tariika balé ci di wuti ay sanad ak ijaza ak yeesal fune lolé itam budé ci ñaari tariika yi démé wut nonu ndax tollu way yi nga xamné mo dox ci digënté bi mu né ndax ku na xam na né mourid bi nga xam dafa nek ci tollu wayu don kuy sobu yoon ñu diko laganti bokkute ki nga xamne da dem donc ba yegg na ci mana beut frontière yu bare ba ab jeegum gëna kawé gëna yëkëtiku ñom ñaar seen doxeen du tollo du yamo mu na wayé da ngay gis né téwut ñom ñëpp nak gannaaw bo xamé na dem na ba yeg nak yego ay bu mag bi ba yegg ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba jokk ci mom directement dara doxut digeunte ak mom jele ci mom nek ci ronuk terbiyam nak da ngay gis ne legi nak ñom ñatt ñepp nak mom lay tollole ben tolluway ci di len jox worma ak sammu li wara dox digam ak ñom ci ay teggin ak lu ci aju ak di len ñaanal ngeeramul sun borom ak di len melna ku len di delo ñukal xamna kon dañuy taxaw fofu inshallah ba ëlëg

0: fukkal bigam bind ay way negam kaba tuba legam suma baxé di gor ni beurit fay kobor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëbëm suma nekké julit mana jël ay teyit di ci sabbi bayit dulul ay mayam ki ete diine bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo kegem batu babbi di ter duggu ter yi di weur nara dekkel badar kune daw dem kerem lagaron bakkanam gëna yeetal ngëmam joxe lepp ak jëmam ni li ngeen nar du am sama mbeur du bu ragal tire nañ koy betal aki naka yunu yafal bëgg jël bakkanam sama mbeur du bu ragal tire nañ koy betal aki naka yunu yafal bëgg jël bakkanam te taxul bi di wa dem taxulon ko wedam ci di way yon nenam degeural paspadam dafa kaftar ci ndox bato na seran se bëgg ñu ni tay day ma bëgg bile bis moy bisam lambaran ak gabon ñom tukki be tax ñu ñom ba mu delsé la ton ñane won ci wétam madu bamma di mbeur japp na seran ci teur te gene wul ko bar li le rek doy na ndam madu bamma di mbeur japp na seran ci teur te gene wul ko bar li le rek doy na ndam madu bamma di mbeur japp na seran ci teur te gene wul ko bar li le rek doy na ndam limu way yon nena ma gisa guñ cim kemam te eudal dootu am kuko dab ci waxam kuko boole ak mbeureum bunu pese nga xam ni ka daani bañam du ka togol keureum kuko di nga torox fi ku fi lal der ci ndoxum bu ja tabbe soroxum ñu de jël ko dejeum ba fi diine wañax dekke bëgg bëgg di bax ñapi won gum ba tax ko ne daggu ruqam ba mu neexe ñu ñew bëgg ko bete kaw ku ne na ma firaw di fa gaatu dënam mani noppe fi war ndax la da mbeur wax ca ndar mind ma nge du far ku fa dem tek bëtam fu fi lek macce tol fi ca def abu dogal fu fi jullit di tal julli war ko gërem mani disi wit safar mom mi ñu teggil naqar kon nan waajal ko ngir ku ca beñ am ngërem mani disi wit safar mom mi ñu teggil naqar kon nan waajal ko ngir ku ca beñ am ngërem barki borom Touba
1: am ñal benum lay ba nga xam ni jëw na neena lay poste lay bëgg bëggam moy top yalla ki lepp lo xamni xet top la legeel yonent bi xet legeey wu mbeug walé itam fekk na fi mu nek ci tew mi lam tuug borom xam ko ni ko de li nga bëgg de la la koy may wétaay lay doon wo xamni ni dang koy am bo xamni kenn do ko bokk kenn do na la boole nak ak ño xamni ni du ngeen taggo ni mu sama ñoom muy ahlu bedr ne bu ne cëpp ka xamni mu ngi dem tiif na lool nit ñi waaye fekk na ak xéwal la bu ko seedfal ndax nee na mboolem lawliyaw yi nga xam ne ñoo jiitu ku ci ne dafa am fu lu mu bëgg ak liñ ko yen am ci ñoo xam ne ñi lañ leen yen attanuñu ko moom nag mu ñaan ci boromam lu mu ko teg mu attan ko loolee mu dal koy wax ni ko kon nag naa la jaarale foo xam ne fii boo fa jaaree li nga bëgg di nga ko am te di nga am sama ndimbal itam daal koy booleeg ñoo ñi ba mu ne cëpp di dem ñëpp jaaxle lool ndax lëndëm gi ak jaaxle gi ñun de mu xamal ko ne ko du dara da ngay jël loo xam ni lii rek loolu rek la ko mën a may loolu mooy sawab dem ci géej bi.
2: صلاة الذي في كل سهر وفي سفر

0: moy kassani salih kassani murtada sawbi kassani tubagi wete salum kassani abdulhad kassani fallu lepp ci bir keur seigne tubagi la bokkom keur gi keur gu yaato won la won waye gis ngeen ne santiaton no ci bir tuba ay barab dar rahman gi nu nek fi darul rahman la ko tudde won darul quddus darul minan darul mannan darul alimul khabir fi pencum janna me nek yit wax nañu santion na fi keur gannaaw bi yit le quartier yi nak tasaro ci bir dekk bi lu melne sura sura jamone seigne modou mustapha lako sanj seigne bashir lako tud lo mu tudde ko sura man raa li sura man raa ga ca baghdad al mu'tasim billahi sanjon ko khalifa bobu seigne touba wuton na daaray xam xam ci fi ci touba daaray xam xam di fi jangalal bopam di bindal bopam ay téré di ko jangalé ci touba nga xamne lepp xam xam la gon ci misal rek ibnu malik alfiyat ibnu malik téré bu kawé la ci nahwu grammaire arab seigne touba bindon nako talifon nako tuddi ko ni'matu rabbil alamin nim talifé yu bari ndax dari nim ko talifé di aljahru nafis talifon nako waye ba tambali won ko jangalé amna ben ci mag ñi ñum ko jota jangal waye dafa xey bis rek laajaat len ko laaj téré bi ñepp jox ko ñako amul ñepp jox ko dañu wax ne señ bakki bu sax boba ñew na wax mag ñi ne len bu nekkate ci xaal bu melni ndax li muy bind njariñ la ca njariñ lu fi wara dess la kon xaal bi bu ci tollate lum bindati bu len ko laajate lay len ko loolu len señ bakki bu sax wax señ bakki bu sax xamna limay def ak nak tawalif rabbani yim fi bind nga xamne yep dafa jëm ci yalla ak yaronte bi muqaddamatul khidma téré bu kawé bob ci salatu an nabi touba la ko bindé señ bashir néna ci minam señ touba néna ma ci lamiñam mo sabab tukki bi nga xamne ci lañ nek jotaay bi bokko ci bis biñ koy wajalé bisub sante yalla bi néna muqaddamatul khidma bam noppé rek la tukki bi taxaw nga xamne ngir nangul gu ko yalla nangul mo wara nek ni'matun fi tayyin qalb xewal yo xana bala nga ta ag ci ay musiba ngay xoos mom nga koy jënde manam gis nga lol sax waxal nako bopam ci muqaddamatul kubra wa min asbab taghrubi fil bahri barakatu hadhihi al muqaddama nana bokku na ci sababi samatu muranke ga señ touba samatu muranke ga lay wax mom taghrub ñi bind ci mom ak di firi ay waxam ñoy wax al ghaibatul bahriya waye mom li ëpp ci limi bind sama to moran kale wax taarubi ak yan ci xare iqtirabi ak yu mel non kon señ bi non la señ ci touba reey ci mom lool nak te lu reey ci señ touba wara reey ci mouride señ blaat daf na won mouride amul awtu rak la señ touba moy jëm ji lo xamne boko tuddu mourid boko baye duto tuddu mourid buñ lay woyé mourid motax kon mo seigne touba mo am kon lepp lu seigne touba fonk lu tok ci mom mourid bi non la ko wara gisé yitté jim def rek ci limi wër touba yitté ji nga xam daana wër touba bañ diko wër mom kenn du xam ci mom dara di duggu all bi diko wër lolu sonné won na ca non seigne bashir néna seigne touba dafa sant ci touba touba dig ndam da fay amul ndox amul gantax wala tublaw illa bi shaqq al anfus ku beug dem touba lo ne ngay daj ciowna boné sogo meuna ag touba jamono bob kenn du fa dekk ludul bu da ngay dog ak nit ñi ndax do tour faaw nga ñëmé wétal do to gis kenn xana wétali ko yalla non la touba melan boba señ abdullah radiyallahu anhu ne won na ñatti bëgg la nga xamoloon señ touba ñetti bëgg ci aduna loolu ko na xamna ne bari wu nana bu jëk moy alquranul karim alquran ndax lam du joge ci yalla tajarul fan ba ca top ne moy mourid yi ko top te muy deug ci ñoom mu ne ko ne ci ñoom wan na la ci sa bop lo xamne bëggu di sa morom dafa na ak dafar fofu la mëna yam dafar ba kenn bëggul di sa morom ndax ko na dafa nga na nga am ci señ touba kenn amako ci nako nonu neena ñettal ba moy touba gi nak touba non la tollon ci señ touba touba kon ci pak yi sunu borom tan na la bok señ bi waxal na bopam ci qasid ak du'aul kabir ne sunu borom wam man nga samaf nos jeme ko ci suuf so xamne tanal nga mako o badnaitu fi hadarain li a'budaka fihima bil iman wal islam wal ihsan mat sante fa ñaari keur ngir jaamo la jaamu ko lepp ni dama koy tek ci liman ak l'islam ak l'ihsan muy gem yalla go and ak wetal ko weye santana yalla ci kaw suuf julle ak wor ak ci addu yeb ak lepp nak mu koy def ngir yalla mu tek ci ne ko wa samaytuhuma daras salam wa tuba tabarrukan bihima tudina le ñaari kar yow daru salam ak tuba ngir barke loko ndax lu ci netu ro ñewna ci alquran ne ko ma nga lay ñaan nga def len ñuy salimatayn tayyibatayn delu ci ñaari tur yoy batay mu ne tuba ak daru salam dañu xéron lol ci señ tuba def leena fonkon dara wax ne sabab bi tax ñu gënal ma ñu dul ñom moy khulusu nijeeti sallu sama yene demu ma fa ngir dabo jey ciosan demu ma fa ngir suuf su neexa bay sanjuma len ngir manga sama fa sama djur dama lena saw inna ma hiya li ibadati llahi ta'ala wahda dama lena sant rek ngir jaamu yalla ci ndigalam ak ak tanam beug touba ba dakoy laf ci bopam seigne touba sama touba lay wax touba ya ilahi ila touba ya qudni wa salliman wajud bintinanin thamma wal tu min turba gis nga azka salati minhu jalla bi salam tuqib li touba ya ma dar salam fuma sanak ba ca geejje limi sori sori mi ngi ñaan sama borom mu delo ci ko touba yajr yassir ruju'i li touba gis nga nawaitu hun ar-ruj'a li touba bi idnihi wa awda'tuhu jismi wa awda'tuhu al-qalba beug touba lol ba mouride nekkon jaarim dañ da wax ne buñ ma san di yëkëti lam leen lum da yëkëti lu neeg wala nangam buñ bëgge wax nit ki jëmal pen ko dañ nan ko jëmal touba buñ ne jëmal touba rek ñu gis mbëk ci xar kanam non la meloon ci bëgg touba ba luñ tuddu touba rek loolu na wax ko señ madlabi neena ci irwa dama ma sa amna ñaari bayit yo xamne ben nar bañ wax abdallah at tamkawadi moko way neena bayit ya dama ko mokale ci señ bi señ be ko sad deg ma deg ko mokal ko ci sadam na dafa am bismillah manema ndax xam nga ñaari bayit abdallah señ touba xam lool mané ko xamugo moko le neena mo sad ko ma mokal ko ci wax gi mko wax ñaari bayit ya moy lan ala mil ila daris salam wa tuba اذا خفت من ريب الزمان خطوبه لتظهر من غوض الزمان بنظره تنال بها حسن المآب وطوبى نين سنت واجبهم مكو واخ ما ديكو مكو ريكو نون نون لا بغي وون لپ راجي توبا سنت مودو خريب سن ما واخون لغي سنت مسام بفاتي مما نيوون سي ماج ني اندون اك موم سي سنت توبا لا بوك دوم سنت مودو خري موميت نيكون اك سنت توبا مكو ناتل لو بار دا فا ناتل ني سنت توبا نيناكو توبا deggena ko ci kuko degg ci seigne modou khari ci bokkum seigne modou khari degg ko ci seigne touba nana seigne bi def ne ko touba laboratoire yi dañ ko beggul touba dafa nekkon laboratoire yi beggul ko ne non la ko seigne modou khari waxe moy nit yu bax ni nit yalla yi am kashfu am gis gis ñepp begg touba nana ba candidat yu bare sunu borom tan lo touba ne ko tanal ci bir gañu tanal ci sa bop neena touba tanama may borom touba lolou motax muné momo sama bop ci bëgg gima bëgg touba nonu mo bëgge touba nak señ touba non la ñaané boromam touba mom yalla mok yonenté bi touba gënal leen fudul makkah ak medina waj'ahu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil ma'i sani or may touba li tax ñu wara wormal touba buñ ci duggé lu bari la bokku na ci rek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam feñu na seigne touba fi ci touba fi ci darul qudus ñun ñepp degg na seigne abdullah natale ko seigne bashir natale wat nako ci natale nako ci minam ne feñu nako fi waye ridu bu wayef bu yara dox na seigne digënde mu ne lool nak dafa soñ melne nit ku bëgg dar rek ñu jekk jekk xoy mat ko na ci ak bëggum di gëna soobo nonu loolu yokuna yitte seigne bi yarante bi nak ak nim tollu ci worma fuñ ne la tek na fa tankam yarante bi sunu worma ko wormalon ba wax sahaba yi ne len yu bari ni amna yuma wessu dagi ci bo len yekete kaddu mutin ko amna fanen mun na len la tadkhulu buyutan nabi illa an yudana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ilayhi walakin idha du'aytum fadkhulu fa idha ta'amtum fantashiru wala mustanisin la hadith ne len bu len fa duggu muk te yeglu len buñ len fa wowe ngiru ñam itam ngir ñam bu ngeen jëfëni ko bo nopi tasaro le ndax tok ngeen fay tok man nako lor tamuy am kersa di wax len ko yalla nak mom amul kersa ci deug kon motax bu ngeen yefandiko te rek soppi ko len wati ko len delu mana gis nga lum len wax na len wala tankahu azwajahu min ba'dihi abadan inna dhalikum kana 'inda allahi 'azima ummahati ni mu fi baye de soxnam seeni nday lañ muy soxna yaranti bi bu ci kenn jega kenn ganaw bu ci kenn xalat jël kenn ganaw lolou lu mag dafa yalla war mo jottal non la yaranti bi am ta borom moko jox wax ko ci alquran ñepp diko jang ba ila yawmil qiyamah kon ku tol non buñ leena ñew na tuba lolou xana do yonne sekk tuba ci warma señ bi it ñaan boromam nak ñaan yam ko ñaan rek doyna sekk tuba ci warma wa maskani ta'al maskanan mubaraka wa sayyirni salikan wa nasika naga def tuba muy dekk bu barkel lo barkel ku ne xamna lu am warma la ata bu ka an taj'alahu darat tuqa wal 'ilmi wad din wa daral irtiqa nang ko def muy dekk bu ragal yalla di dekk bu xam xam di dekk bu din di dekk bu yek tuba kep ko am yitte dox fi dox bu gaaw lay don mag ne dañ da wax ne bi seigne touba nek ndiare kum masayabal touba ci mag jurom ben wer boko fi defe rek tambale am kasho tambale am loy xam sa digg sa borom non la touba amé won no nek won dekkub yi wal tajalan hadha talimtilai nuran wa rahmatan bil intihai muné ko nang ka def nga def touba mu fess del ak leer fess del ak yermade ci lo xam do am yamukay lool rek xana doyon na touba warma doyna touba warma seigne touba dekk fi Seigne Touba ni mo toll ci ñun dekk na Touba am fi juroom ñaari at ni mako waxe sax ci kërëm gogu Touba it la tannon mu nekk dekk wayam bu mujju ñaan ko boromam bu fi joggé bu dello ci borom ñu andi ko fi yassir ruju'i li Touba wahmini waqini adhal wara wal tuqib li thamma iskana Touba rek la massa bëgg dekk Seigne Touba mom na ni mu toll ci warma ni mo toll Seigne Doxar da ko da wax Seydul Qadir Bakay ne Seigne bi day jëmmu ju yalla fonk jëmmu ju yalla taral jëmmu ju yalla warma da ko da wax lu bari day jëmmu ju yalla taral day jëmmu ju yalla warma ca kaw lañ ko jëk warma le Seigne Touba gis nga bind na ci qaside shakarani 'inda jami'i jundihi mut qasadu ziyarati min 'indihi soldar yalla yamu am ca kaw ñom ñepp amone nañ bis ñu yéné ñew siyara sima sunu borom dajal leen santama ñum ñepp ci seen kanam non lo tollo ci wa kaw non di ko ñu taral ci wa suuf sa ñepp la hat waxon nako bam nan nañ xam bami soñ mourid ñu xam liñu am ne donte xamu ñu ne sooyuñ itam sooyuñ wa kaw xam nañ ne sooyuñ wa suuf xam nañ ne sooyuñ wa suuf moy ñi ci bir suuf gis nga ca gannaar cheikh ahmad baddi muqaddamu tijan bu mak bobu am lum jeufalante ak seigne touba am yum wax ci mom yu bari bam faato seigne bi dafa bind bokku na ca lam wax fe mu nek ca barzakh al-akhirah xamna kima don lahu bana fi ukhra kawni khadima man lahu sabq wa taqdim wa huwa al-mutawwij bokku na ci yi tax ñu wara war ma touba mak ñu bax ñi fi dekk niti yalla yi bo jele seigne touba rek tek ne ñiko topone rek nga xamne seigne massamba ci ñoñu la bokk kenn xamul ñu top seigne ibrahima job machar ma nga len di bak ñoñu andon ak seigne touba ci qaside ge di wax seyni dayo di wax ne nit ñu bax lañu won nit ñu boromi xel yu reey lañu won ay abdal nga ci seen bir ndom bay tank yalla yep nga ci bir mag ñoñu ñi topone seigne touba ay abdal ay asfiya ay aqtab ay awtat wa hum shirafun غراف منهم بدلا وأصفياء وأقطاب وأوتاد مريد ديك يي ني وور ما لون توبا لا ني توبا ام نا ньо خامي ньо في جيك دك سيغ ما سامبا تي ني جيك دك توبا لا بوك سيغ ام سابو جاحاتي نون سيغ مورخوي بو سنون ام نا تي ماغني ньо خامني توبا داون في سولي دال غير وور ما دك بي ام نا ньо خامني داون في تيفلي ام نا تي نار بو خامني masan bëgg dox aaju day dox ba jaaxal ñëpp genn luy fi fepp ngir ne fo toll ci dëkk bi señ bangi lay gis nako señ Moussa ka waxon ba muy soñu bopam ci xaside ga nako sab xol ne jakkande maraw na say gëtt mi ngi lay gis ta daawulo setan kon gis nga wor ma joju magi sa magi magna magni jitu ci jitu yonu murid ku mel imam malik nga xamne am ngeerum lañu seigne touba top top lo non la wor male won suufu madina akor na ci daoud wor gelim sax ci suuf sa ngir wor mal ko kon wor ma joju lañu wara jox touba ak nak nim doona yaakar yi mbolo mudul jeex ay million nit ño xamne touba moy seen yaakar lepp luñ bëgg ci aduna jappal ne buñ fi ñëwé mu faju ku ci faatu itam am yene ñu andi la touba yaakar yoy rek doyon na sëkk ñu wara war mal touba touba di dëkk bu ne ko sëñu mon musfa da waxe da da wax ne lu baax fu ne la baaxé waye touba la gëna sakane touba def lu baax mana sëñ fallu amna kumte go xamne ni muy amé bo wéri fegna kumte gi ñëpp dem ci jumaa julé fagé fasfa seigne fallu jité gégo ga bo nopi ne len yeen wa touba na ngeen xamna ay sétu ngeen sétu sétu nak na moyto gak bu gaté rek man na wor ka taxaw ci kanam di sétu man na ko nax motax ñi joggé ci biti ñoom ñepp mu ne len nit man na bayyi ak ciol go xamna japp na ne yeen bi ci touba mu bayiko fam joggé bu ñëwé touba dajé ko dëkk touba mu sol ko day defé na li yalla na tafé ko yellut nit man na bayyi am baxalu man na kabam dafé na waré so ko sol touba bu ñëwé gis ku dëkk touba sol ko day défé né kon ayu ta ayna mo né kon sétu ngeen ta sétu wurta gak bu gaké rek wor kay sétu gis nga señu Abdoulaye radiyallahu anhu mom itam ngir wor may touba mo fi jëkëté rater yi ñu xam ñun ñëpp ba kenn ñëmé wu ko fessal ci dëkk bi taxaw ci taxaway bu and ak jitté ju kawé nak ci ñëpp ma sé wor mal touba bokku na ci li nga xam né batay yoru murid dañ ko am ci ay njumte njum tay tarikh ta la ko andi moy ñi da tudd ay diwan kat baye ko fi nit ñi diko joxolante batay ji leleg nit natale lo xamne njum tay tarikh la ci yoru murid ta la ko andi won moy yu mel nonu rek señ Abdoulaye yoy yep moko fi jele radiyallahu ta'ala anhu ba ci khalifa bi fi nak cheikh murru muntaka momit yasal war ma yoya bam koy bind intilaqan la tambare war na ne tare señ Abdoulaye rek le wiyel mom la yeral mom la wiyel kon nak warna ci ñun ñepp ñu samonté ak war may touba touba nak barna tahdiyat yo xamne kep ku dekk touba amul lutu touba war nga taxaw ci defi yoy gor gor la ci bokku na ci mbolo mi waxtu wona day dolle ko recensement bi mu je def rek xeyma xeyma mujji bi wax nañ ne ndax di ñek ñepp deg nañu da ñu xana population touba mo upp gannaaw dakar bi ñu mujjef na département mbacké mo upp nit ci département yi ci rew mi ta bu ñaan mbacké xam ngeen ne département mbacké touba touba ginné ci biiram mo moko may dayo bobu ta nima ko waxe bam fi ñew dara la fa fekk neena saawa rek ak wind kon touba lu mata baye xel la ñu bare nak kom mi la seen yitt gëna jëm kom mi ci touba liñ fa mëna amé ci kom ak liñ fa mëna jëlé naka nonu xalaat yi nga xamné mondialisation bi lu bari tambalé duggu loolu itam lu mata xéxal la ci touba ni ñi xéx ak yépp da ci gëna gatt rek moy fasiyene jëfë ndigal bayyi tare seigne touba ci khutba bi mujjé def ci ndiarém nga xamné gaaw la ko def talata ji ñu fekk ko mu dalu ci boromum bokku na ci lam ci wax na ngeen jëme seen yitté ci ñaar yi moy xam liñu doon digal diko jëfé xam liñu leen téré diko bayyi seen yitté na yaar yi xam xamu ñu jëk ñaan ñu mujj ñe wésu wul lool kon jëfë ndigal bayyi tare ta ku ne xam ne liñu diglé dafa na loolu mo jitu ci war may touba la señ bay jaxate waxon rek tënk ko defal lepp luy tax ñuna ya fi gën ta daw lepp luy tax ñuna baaxul loolu ku ko nekké touba rek mo gëna gaaw buñuy détaay nak war may yi ñu wara war mal ci touba ak niñ ko wara war malé bokku na ca moy tan ko wuté ak jangalem señ touba kep ku ne touba ak ku fi ñew war nga fexé ba xam jangalem señ touba tak fa sa tank baña wuté ak mom señ touba def na won yalla ca qasid gami ñaanal lim bëgg ci touba nafsi wa dini thumma ahli wal walad wa maskani lak wa di'atun abad dinem ak dekkam denk nako yalla te dine señ touba nak moy tawhid wetal yalla ci sunna yaronte bi dafna diniya tawhid ilahi nnas bi sunnati almahi monal onasi kon wetal yalla kep ko dekk touba mo wara jitu ci ni ñu waro mal ndax mom la fi señ touba beggon señ touba dana won awwal wajibin ala almurid tahsilu zadihi min altawhid la jikka war murid bi moy mu am dine mu am tawhid na am tawhid wetal yalla lolu seigne touba kep ko ma sa wax ak mom doy nuru ñak wetal yalla mu fam la fasas amna ko ma sa ñew ci mom ne ko and ak nit ne ko ki sama jam la jamono ay jam de am lum ko ca tagal ne ko boko momé de ya ma mom ndax ño bokk borom mako waji nga nan sama jam ño bokk borom kon non la wetele won yalla ba ci yi ñu xam sax nga xam na majas la duñ ko ban ci wax mom da ko da bañ di wote ci tawhid tawhid ñor ko ba bam deme ci loxol tubab ya da len di wo ci tawhid ñom dañ da ñatt def yalla ñatt mu nan len tubu lahu ya dawit taflith fi ajalin wa sari'u qabla mautin ba'dahu nadam yeen ñi ñattel yalla gaaw len tub ba da ngeena faatu ndax gannaaw faatu nak recc dong nga ci def mo fa tek ndax kep kuy def yalla ñatt ku wutal yalla morom rek ku sakkal yalla morom rek yalla mi nga xamne tan la ku xamu dara la ta ay musiba dong lay rajal o man yusallis faridan malikan samadan fajahidun wa yulaqi kullahu alalam ba ci geej gi geej gam na kon ca mbayom ba sax mu taxaw ci kanamu geej gi diko wo ci tawhid mu wetal yalla nan ko bol def na ñi nga nakal di wutal yalla ñatt aya bahr wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala an at-tathlith akrim bihi rabbakum seigne touba tawhid luko ñaaron la seigne muntaha waxnako ay yoon yoon mi ngi wanane seigne bi mustabo rek darrak borom ba big rek big bim deme ci mujamma be di universite ba wax na fa wax ju yaatu baamu wat na fa lol ne seigne touba fiñ kon gisse ba fiñ ko noppé gisse mustabo le darrak borom dal ci tek na lol nak mom lol nak moy jangale ni lol lañ wara xam kon wetal yalla nañ ko boole ci liñ wara jëk ci warma ji warma yi bokku na ci warmal kilifa yi warmal kilifa yi gannaaw yoyu warmal kilifa yi njabotuk seigne touba bi rawati na kilifa gu maggi ta lañ koy gën ndax lolu moy tax nos bi deugër warma ji la ci jitu moy jëfé digalam bayyi ak tar té ñoo roy ci maggi mouride nañ warmalé won seigne touba wa kër seigne touba na joxe misal seigne mat lamine gay ken la won ci maggi daf da wax ne askanu seigne touba ouma ci kumay bot ak kumay kata ouma ko ci par par lo ñepp da leena warmal ge seigne touba seigne abdourahman lo fi ci touba mak ñam andalon seigne touba di len yewi laj den ku ci ne lu gëna doon sa yitté seigne da mbokk na ci lam ko waxon bu ëllëgé bispenc mo jox ko katanu malaika ba bepp mourid bu def luñ ko wara mëna duma moy lama ko ci tegal moy bu santun bakke santut busa ngir warmal seigne touba rek askan lool rek la ko ci tegal ngir duma yim tuddu rek motax mu sette ci ñaaro ngir warmal ko seigne touba kon mag ni fofu lañu nekkon bu ko defé nak kep ku farlu man nga ca jele yoy kem la yalla ci yow ci ñent yoy suñu borom séral seigne touba ijaba ngeureum barke jariñ kep ku farlu ci magal gi ngir seigne touba gi la yalla ci yow ci lool lepp man nga ko ca amé ta la jitu ci magal gi nak la jitu ci ndigalé moy bernde soñu ay du mbacké imam mi nga xamné mi ngi teud ak cheikh jean bi radatu bi radiyallahu ta'ala anhuma ñu bari degg nañ ko mi ngi ci bande néna seigne touba daf né won bu bis ba bis bi del sété kep ku mëna togg andi na nga togg andi ku amul doola joju na nga togg ci sa kër berndel sa njabot bañu sur ku amul lola na nga dem fekk fuñ togge nga lek fa ba suuf kon bis bi bisub sante lay doon bisub sante la dajje gi dajje ngir jaamu yalla rek ku ne xamna ne njariñ lu magga la ta maggal mbolé munasabati bu accé ba dugg ci jup ci mbolém xew xew yi da koy mëdd kenn dutu waxtane dara lu magal lolu day feñal tedd ku l'islam ndax maggal bisub diiné la kon danañ ci jëlé la sunu borom néwon wala aqibatu lil muttaqin famuy mujj rek ñu ragal yalla ñoy fété kaw lolu mbirum seigne touba ak ni mu démé ma fuñ né maggal ñepp yëgëndoko ci aduna bi ñepp yëgëndoko lolu tadduk l'islam lay tekki maggal njariñu zahir yi non la ci amé njariñu batani ñepp xam nañ ko njariñu zahir yi rek fep fu mbolo dajé limuy jur ci xamanté ta ñu xana xamanté mu day jur jariñanté limuy jur ci xamanté ñepp limuy jur ci walu économie mom wax nañ ko fi bataay milliard yi magal li duggal té réew mepp ko yegg limuy jur ci jamm ndax ñi wuté xalaat ci walu diiné ak aduna ñepp yi dajatu ba lolu itam di njariñ ñu bari man nañ fay gindiko ci luñu réré won ay até at dajatu ba magal bokku na ci njariñam day dundal xam xam jotaay yi rek safara yaat yi ñuy amal fi ci penc mi rek li fi genn ci xam xam waxna len sankane amna ñaari téré yu mag yo xamne lepp lo bëgg xam ci mag ñi topon señ touba da naka lepp nga ca lepp muy magi mouride te ci jotaay bi la juddo ta magal tax mu juddo kon magal day dundal xam xam ak yenen muhadarat yi am ci penc yi ci fune ñuko fay ñuko fay ñuko fay amal ak gestu yi magal day yok gestu yi ak téré yi ñi bind bu safar téré waxtu wala yaangi degg ñu nan ba barki dem bind kat yi dajanañ Dakar ci musalikul jinan liñ bind ci señ touba kenn xamu nu mu tollu lolu magal kon day dundal xam xam day dundal xam xam ak mouride nak mouride yep ma sa dajé ci seen kilifa lum leen wara digal leen ko lum leen wara tera leen ko bokk yi nono couleur yi nono ta lolu lepp ta dañuy wax ne jokk ak bokk rek ci nawafil gannaaw farata yi mo fete ko ci nawafil ci mo ci epputu yab mana njariñi batini nak mom danaka mo taxajuk magal moy njariñi ruh day di dindal xol ngir jaamu yalla giñ ci def tak jaamu yalla yi benn fete wute kaw sante yalla jaamu yalla yi benn fete wute kaw sante yalla gannaaw bernde yi ta bernde yi sax bantay mo jitu mom moy ciosante waye lepp lu nit ma def ci jaamu yalla djublu ci sante yalla ak sante yalla lay doon djulli ñaar rakka sax boko defoon djublu ci sante yalla ak cyant lay doon ta lolu seigne touba jangale nako ci hadaiqul fadail qasida go gis nga sohna aisha radhiyallahu anha yonenti bi dafa daan taxaw di nafila ba ami tankam di newi sohnam su bax so su nan ko luko fi jar lula tek li xana sa borom neewul jegal na la say bakar jekki ju muju manana topatu lo dara ci dañu meuna tudde bakar ci mom sallallahu alayhi wasallam sun yonenti bi lum tollu lum ko tontu ya aisha afala akunu abdan shakura xana kon warna ma don jam bu dekke sante kon julle muy julli di nafile ya ba ay tankam di newi sante yalla ci mo tax seigne touba ci xam waxin bo deme ci tere ba bamuy julli ci yonenti bi hadaqul fa amna fo xamne tuddut daf na yalla nga julli ci ka nga xamne sante na ba ay tankam newi ni wut julli na de sante na wa salli ya shakur thumma sallima ala alladhi shakara hatta warima alqadamani bi jami'i alali wa sahbihi washkur bihi fi hali kon lepp lu nit ki def djublu ci ak cyant ci bir cyant ga lay djul motax jangal qur'an yek jang qasaid yek yordi yek nday tok loxay kesse dañ koy ban donta bernde muy deug yi ndigal li ak bokku na ci njarani ruhi siyara gi nit ñi mëna siyara barabu tad ba ak yenen barabu salihin yi ci dekk bi yep lepp di njarani di yermale na la cheikh mam cheikh mbay waxon bam gisee bayti cheikh abou madyan ya al ghaus daf ne won lillahi qawmun idha halaw bi manzilatin hal asrur wa sara aljud insar nit yalla yi fuñu wacc rek tabek yalla wacc fa mbekte wacc fa moy nit yalla yi mam cheikh mbay ne du fuñu wacc dong sa waye bo dajek ñom ba nga siyar len idha laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faraqatka dahra aw zaw mam cheikh ñep xam nañ ci nit yalla yu magi ra bok ne bo len dajé ak ñom ba nga siyar leen ci seen barké dang ci taggalé ko ki bakkar ta liñu siyar ci nit ku baax ñi dund ak ñi dund ci bir magal kenn xamul non toll señ fallu chala chata gi bayir wa idris ziyar talqa kull makrumatin wa yantafi bil liqa'i al faqr wal 'ar ci siyar leen ngay dajé ak lepp luy taranga lepp luy ñak gatché dang ko taxali dang man nga taxali ko mom ci siyar ak nga siyar ku baax kon magal lim boole ci njariñi zahir ak njariñi batin kenn xamul lu mu tollu lepp nak di ci bir touba señ fallu mu baxama ande ko touba gannaaw buñ ko bu ko señ touba diglé won kenn ku ne di sante yalla fa nga ne lolu kon ci njariñi dekk ba tay lay duggat kon nak njariñ yoy yep nak zahir ak batin yalla nako sunu borom defal mbolem ñi magal ak ñi magal ci ñoo ngi siyaré war baax sunu bokk yu baax yi di wa kër señ modou may wa kër señ abdul baqi di siyaré wa qurratul ayn señ hamza ma ngi koy wax bi ngay bi may tambalé ak señ goone di nuyu njabootu señ jaxam modou baqi seen na señ khadim ak señ salih señ modou fatakhari bokk yépp ñew nañ ñoo ngi ndokkel ñepp ci jotaay bi di sant ñepp di ñaan yalla mu gëreum jotaay bi lepp ta ko ne rek ko fi tok bala nga boy jogalekum jeegal ci barke seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne abou mbake bachir ci waxtan bi nga xamne mom nga indi ci Touba ak worma ji nga xamne mom lañ ko wara jox mbolen ponk yi nga xamne mom nga indi ci waxtan wi ben munu ci wona ñak ndax dina tax ben ñi nga xamne ñom ñu am tawfex dekk ci dekk bi da nga wax ne son faral mo waxon ne ñom ay setu lañ ñu xam deug deug ni ñu wara fompé seen sétu ba mu sét ba ko gis bëgg gis seen bop ci sétu bobu xam nan lañuy taxawé ci kanam sétu bi loolu am solo la kon ñi deug ci deug bi am nañ sax bu reuy ci wagar deug bi jox ko warma ji nga xamné mom mo war xam ni ñi deug ci deug bi ba ñeneen ñi nga xamné ño wara joggé fenen ñew ci deug bi buñ accé buñ gisé wa dëkk bi xamné ni lañ wara nekk ci dëkk bi kon ñom ño wara jàngalé war may dëkk bi loolu am solo la té ñu ko ci waxtaan bi waye lu xamné rek waxtaan bi ci ponk yi rek la jëm muy xam kiñ am muy Cheikhul Khadim waye xam lim ñu faggu té lim ñu faggu bokku na ci dëkk bi di Touba kon war na no xam bu baaxa baax serigne bi sun borom mo ñu ko xéewal tan nañu ñu doon ay wa kërëm ndax tan ñu seen bop dañ no tan ñu doon ay wa kërëm kon war nañu jëma xam mom moy kan waye mom ci bopam lim ñu faggu itam war nañu xam loolu moy lan te ben ci yoy moy dekkum bu tedd bi di Touba ak niko serigne bi ubbe ci jël ben gi nim ko fanko won ba bu muy nekk ndiarëm ku tuddu turu Touba kep ci wetam mu feñal mbett ci xarkanamam loolu warna juru mbett ci ñun warna juritam ñu xam deug deug deug bi nak ana kon nan lañ ko wara nan lañ ko wara wormale kon serigne bi ñu ngi lay sante bu baax di ñaan yalla sama borom taxawula gëna deugëral xam xam bi gën ko yok te xam xam bi num man di tollu wër na ne ëlër la bo xamne dang ko roo ci tollu serigne bi rek ngir fas ko yene liggéey la serigne Touba Khadim Rasoul yalla ko serigne bi nangu da nga dajji ak ngeerumum ci barke serigne Touba Khadim Rasoul kon ñun ñepp no ngi ñaan deug bi nga xamne wax ne yaakar na ne ak garab la bo xamne ma nga ci aljanna serigne bi mom la duppé dekk bi kon buñ bëggé ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp ñu dajé ci ron garab gogé war nañu jaayanté ak serigne bi nak ci waramaalal ko dekkam bu tedd bi kon no ngi ñaan serigne bi defal nako ci barkat la khadra radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta ash-shajar muy ron garab nga xamne fala yaronni sallam togon ak sahaba yi jaayanté won fa ci l'islam ca bobu ñinga ca Hudaybiya kon ngeureum lore sahaba yi amon bañ jaayante ak yoonte bi ñun ñoongi sak ngeureum lolu ñu am ko ci serigne bi ginaaw buñ jaayante ak mom ci ron garab gi ngir war maalal ko pakkam bu tedd bi nga xamne amut lu ko gënon na neex ci adina ta natom yépp day melni jëm won na ci ne ba natt bi dalé ci kawam ba niñ ko indé ci Touba jaaratu ci dëkk bi kon ñun ñiko fi nekkal nak war nañu xam nan lañu wara nekk ci dëkk bi mu nekk lu am solo su ko defé xamna né kaddu gi ci top nak moy gi nga xamne ñom lañu tuddé bis bi muy wa kër serigne modou may mom cheikh massamba su ko défé délégation bi ki nga xamne mom lañu sak rek ngir mu jël seen kaddu ci suratu mom na daal di jégué ci fi inshallah ñu daal di koy jëppal kaddu gi
2: ndax bis bi deug la bernde yi mom la serigne bi diglé waye bernde nak lek yek naan yi bax na ndax jëm yi dañ ko soxla waye li ngeen di def nak moy li dundal roy ndax rogi buñ ko wajale bala bis be ñew ba mandi ci suñ borom bu bis bi ñewé mbolem limi def ci bis bi day depp ngeerum suñ borom te moy li ngeen def ah moy lo xani nak dara du ci yéme ndax liko waral moy allazina amanu wattaba'u dhurriyyatan bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim dayena jaar rek fi seen tanki wayjur ak fi seen tanki mam wacc len ko tayit wa kullu inna billazi fihi yarsah ndap mom lu jot nek rek mo cey touro li rek mo nek ci yeen mo ngeen xam mo taxit ci lol rek ci ngeen nek di ci jariñ mi def yi kon serigne cheikh neena mi ngi len di ñaanal ci lolou yalla doli len ci tawfiq doli len ci ndimbal fekk len ci ak ndeur lay lo xamni lu ngeen ci yene liggeyal serigne bi yalla dañ len ko ci defal li woné ni nak jangale mi yéne ko tek rek ci xéñtu sëriñ bi moy waxtu wu nek bu ngeen jëlé ab tém ci diiné ji da ngeen ko bolé ak kenn ci mag ñi nga xamni mag yoonu murid la té lool limi tek moy xam le sëriñ bi rek moy seen yitté ndax sëriñ bi yeesu jangale diiné ak lim ñi nga xamni ñom la yaroon ci diiné jangal leen tek leen ci siratul mustaqim bañ mel ni mel nga di leen woné waxtu nek ndax ko ci woné rek buñ ko woné ba nopi ba wax ay melokanam ak ay jikko ba nopi suñ noppé duñ ci gissat len lumay sëriñ bi dañuy gissat ci bir ndax dañ nan ki kat ni mu mel ak lañ ci yem lepp waye buñ ci noppé ci sëriñ bi lay jël salat luñ ci yem rek ak luñ ci ndam ak luñ ci naw rek la ci sëriñ bi def lañ ci naw kon tan gi ngeen di tande ay mag di len tuddé bis yi lolou dafa bok ci jangalé sëriñ bi ndax moy feñal li señ bi ligéyen ci ñim jamonontel señ mohammed maymoun mi nga xane mom gën ko tuté tay nak doonon kenn ci ñi nga xamni ci ñi génné ci école señ touba la bokk ndax ci bir kër señ bi la juddo la jàngé alcorane fi la yaro fi la def lepp kon boko woné rek woné nga lén ci ligéy señ bi ni ngeen ko waxé rek ci tënk ci kayit yi danaka jëdut baamu ndax ñepp lire nañ kay yi waye muy jëm jo xamni doomi cheikh massamba la son may wona jaxate juddo ci ka serigne bi dalé alcorane dem ci kanam serigne bi serigne bi dalal ko mu dem jangi andilat ak kambi dem dem serigne bi doono nit ko xamni ko wattone alcorane la tarafetal ko lol xereñ won itam xem xami diine yep itam mbolem xam xam yi nga xamni mo aji ci fiqh ak tawhid ak tasawuf ak nahwu arudat bayan ak yep mu rafetal ko doono ko amone liñ wax fasaha ci luqal arabiyya degon lol la ko arab manon ko bind mo xam yeme la amna ay lettres yu magi ci yo xamni boko gise xamni ki ko xereñ la ko arab la mu doonon nak ko ragal yalla ragal yalla gi kawé lol ci mom ba nga xamni day melni da fas la meñu sax ba danaka mën ta wax ngir ragal yalla donon ko nango jaamu yalla itam ku meuna jéxal aw waxtam ci jaamu yalla donon itam ku meuna sonn ci doomu adama ngir gindi len ak tété la ak tegg len siratul mustaqim waye donon ko xamni itam bi mu woto cheikh massamba taxaw na lol njabatu cheikh massamba gi itam bolé len fum jëm ci réew mi and ak ñom ba kenn ci njabatu cheikh massamba joyu demu cheikh massamba mu doon jëm jo xamne ko amone njariñ ci doomu adama yi la melne ko xamne nak aw fanam day melne dafa gatt ci zahir waye gudd aw fan la ndax gudd aw fan moy dundu go xamne bo fi joge kenn dot la fatte ba faaw yalla defalon ko lol itam kon tudde gi ngeen ko tudde mom seigne modou may te tem bi doon tem warmal formay touba day melne du azar ndax ku ne xamna cheikh massamba ak ñewum touba ni ko seigne bi tele yabale mok seigne modou moussa ak seigne fallou ak nim saxewon touba ak nim taxewon ci liggey juma ji kon yaakar na ni koku buñu wax warmay touba tudde ko optawam day melne tudde nañ ko koko yello ndax liñuy wax touba tay ji ginnaw bi len fi seigne bi yabale luñ fi gis rek seen loxo nga ca kon alhamdullilah rabbil alamin serigne abo njabotou ak serigne modou may gep ngi lay sante serigne cheikh kala neena mi ngi sante bu baax dem bekte ci tudde ngeen ko du serigne modou may njabot gi yep yit ngi ci sante itam njabot cheikh massamba gep itam ngi ci sante bu baax baax
3: xana jëm rek len ci jotta xam ci serigne modou may donte waxtu bi guddul waye xam xam bi guddul waye seigne modou may mom gudduna kuko jema leral lepp fi ngay fanan ak dundam nak man nañ ne ci sahir gatt na waye dunduga mo fi dess ba legi ndax um jangale lako waralon moy seigne modou may dafa feñ ci wajur yu mat seuk ci wal baladu tayyib yukhrijun nabatu bizni rabbih wala fi qabbu sala yakhruj ila nakid moy serigne massamba mbacke moy wajuram serigne massamba nak buñ ko xé wax rek mam mor am tassali bok ak serigne touba lepp kon day melni buñ xassé né serigne massamba rek du jar sori ndax ku ne xamna serigne massamba ak serigne touba khadim rasoul nañu bokké mam mor am tassali ak la ca xew yépp ca bok gogé waye serigne modou may nak wajuram bu jigen niñ ko waxé légui moy soxna maymunatu jaxaté mom mam khali ma jaxati kala jambar jojje borom xam xam bobé borom atté bu wërba moy mam khadi ma jaxati soxna maymunatu mi di ciatu mam khadi ma jaxati koku nak mo meññi serigne modou may ci kër serigne massamba ndax xam ngeen né serigne massamba ak mam khadi ño bokk lu bari ca daara xu jeekumba ak ante sek xu jeekumba lolou buñ ta duggé day nek ay cialal yu yaato yaato waye buñ ko teñké né rek ño bokk daara xu jeekumba ak ante sek xu jeekumba mi mami serigne massamba ño bokkat lepp bokkat mam mor ante sali serigne modou may nak mi ngi gane aduna ci 1910 ci ceyen jolof fofa la gane aduna ca dekkub liggeyu kayba ca barabu ngeureum ba barabu liggeyu kay bobé fa la gane aduna ah bimu gane aduna yit serigne touba moko sakalu tour te xam ngeen ne serigne touba daana tan ay dom ay taw di len tudde sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba taxna daana dajale sax muhammad yoyu di len beral ay jotaay ku melne serigne modou may ku melne serigne modou mustafa ku melne serigne modou mamoun ku modou modou yu bari yoyu ba taxna sax daana tib ay ndab di wax ne nañ mako joxal sama modou modou yi ba ñu bari sax dañ wax ne xeyna lolu meuna indi barke ci modou modou yoyu ndax da len daan beral lu bari ndax fonk gum fonkon serigne sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax moko tudde lu tur turam wowo ginaaw bi moko dalal jang ku ne xamna ne serigne touba baxon na ñooñu buñ tollo ci juroom benn at mo leen di jëkka dalal jang ba nopi bu leen dalale jang ba nopi door leen yobbu nak ci ki leen di motali wala ki leen di wiyel seenu xam xam non la ko defoon bimu noppé nak ca loola ba dalal ko ba nopi ci la ko daal di jox mbokam ma te serigne bi daawul def dara ci azar lu ma sa def rek dakoy def ci daawul def lo xamne lu mu def rek lu wër lay doon ba motax ba muy joxe serigne modou may dako jox serigne modou fall absa serigne modou fall absa ni mako waxe legui ci serigne massamba ak ni mako waxe legui ci mam khadi ma jaxate serigne modou fallit nona la bokke wat ci askan wowe ci nañ bokke ci ante sek ku jeekumba kon ginaaw ba bam ko ko joxe mu jange fa alquran ba joge fa ba man alquran lol ginaaw bi nak la ko doore jeul indi ko mu delu siwat fi mom ci njari mu nekkat ak serigne bi nekkat serigne mbay jaxata mu diko wiyel njangum xam xamam digeunte serigne mbay jaxata ak serigne massamba ci la jere xam xamam bu yaatu bobé muy niko serigne mahmadan waxe legi xam xamu fiqh tasawuf bayan arod mantikh lepp serigne modou may da ci geejju won ci lenn lu ci nek amu ci won lum daan laaj ba bari xam xam lol te itam bok ci borom xam xam ya nga xamne da ko daan jëfé jaar na yi ci serigne amsatu lo batay lima waxon legi ndax ku ne xamna ni serigne amsatu lo mom batay serigne modou lo isa mako jur daam ko jejjebu mom momé batay no bokkat batay gaider kon melna ne batay ci mbokk gi la ko doon yobbu mbokk yoy diko xamal diko tagat mu nekkon ci ñom ci seen digeunte bobé mu nekkon nak ak serigne massamba lu bari di jang ni mako waxe nga xamne manam señ ma samba mom man nañ ne lu bari bari jël na ko ci mom waye di roy ci mom itam ba nga xamne lepp lu mbeug def doon nako def ci xam xam bu leer nañ la ko daan tek ginaaw ba nak la dem fe nga xamne moy kera mbay ci ndigalal señ fallu xam ngeen ne señ fallu moko yabal fe nga xamne moy kere mbay kere ndaw mu dem kere ndaw dem bu dem bo xamne kere sanc bo xamne ak liggey ak bëgg jariñ dooma adama yi ak tarbiyé njabot gi ak wité ak ñom mo taxon mu yobul len fofu ca kere mu nekk barab bo xamne waxtaanu kere kep man na indi man na jël fi ba bañuy julligé te li digënta señ modou may ak kere du jeex mu nekkon fofu yi mu daan fa bay tool yo xamne tool yu yaatu la xam ngeen ne señ modou may yalla may nako ci bu ma saan bay benn barigo gerte benn barigo gerte daana ca pécé lo xamne buñ la né li ci barigo gerte la génné do ko mëna gëm ndax yalla moko defalon lum jégué mu barkel lum laalit mu barkel ba motax ay tolam musta bay nek na fi ba jégué fi musta bay tol bo xamne tol bu gantu la tol bu massa bay rek sakan ni waye nak dañ né tol yoy lu mu sakan sakan ak lum bari bari da ko daan jox señ fallu mu def ko ci juma ji wala mu jox ko njabot señ touba gi ni dundale ko talibi waye mom daawu ci jëfëndiko len talibi yi nga xamne dañu daan soxla mu di len ci dimbali sanc na fa ay daara ngir beggone boba liggey bi gëna yaa fu melne xuru dimb fu melne dewga fu melne bustan xam ngeen ne bustan daara la won du mag jo xamne man nañu wax ne señ modou may feñal na ci lu bari bari ci fofu ci bustan def ay jeuwriñ yo xamne jeuwriñ yu mati jeuwriñ le yo xamne ño jité won fofé ca fa nga xamne modi bustan bok na ci jeuwriñ yoy ñent ño xamne man nañ ko ci tuddu muy serigne cheikh fay ak serigne ndam tille ak serigne fall mu mak ak serigne cheikh touré ñu nekkon ay jeuwriñ yo xamne jeuwriñ señ modou may lañ won nekkon bustan bustan moy tool yi mujjé bay bay yo xamne bay mu yéme yéme bokkon na ci itam ci ay jeuwriñam yo xamne ndax señ modou may da daan jël kenn kum wolu xol la ba nga xamne le señ bi bëggoon ci jeuwriñ mu yërem talibé waye tek talibé ci yoon ak jangal talibé ak won leen sharia mu jël ko def ko mu nek jeuwriñi dara jeuwriñi du door ndax señ modou may da bëggoon ab donga wax nañ ni dongay tarbiyam bokoy xol da ngay wax ni ndax du da leen doon liñ wax nama yalla jéggal ci wax bi fuyel wala réewal ndax da leen daan bér ndel wo leen duggal leen ci wanak togal leen ñam yu bax jox leen raay leen wax leen lim bëgg waye nak nona la leen daan tek ci sharia ba ñom dongam bo gis rek da daan jaar ci sharia di liggé bokkon na ci jeuwri ñoyé serigne masjid la saté ci ay jeuwri ñam la bokkon waye bay cheikh mbeng ci la bokkon serigne dam jeng ci la bokkon waye serigne ablaye touré ci la bokkon serigne ngañ jeng serigne mbacké sambu serigne goré diouf serigne goré gey serigne madjang ñi yépp nekkon serigne madjang mi nekkon le généralam té ku nekk général ku ne xam na né serigne bi wolu won na la lool serigne amdi kan ak serigne ibrakan rakam ño bokk lepp bokkon nañ ci jeuwriñ yi nga xam né da nañu liggéeyal serigne modou may ci liggéey ñu yéme yéme wu fon na nak ay rakam niñ ko waxé légui ay rakam ndax li serigne modou li serigne massamba jaboté serigne modou may da leena jëlone def leen ne leen ño ni serigne modou mustapha daan wax njabotou serigne touba ñoy doomi serignam momit dafa jëlone tambalé ko ci serigne mahamadan serigne modou fati khari ba bëggay ñew ci serigne abdou khabir ñepp da leena defoon ñuy ay serigne doomi serignam di leen téral di leen wuuf nanguwul ku leen jage nanguwul ku leen laal motax bi nga xamé né wacc na ab liggéey wax nañ ni sax ndaysan señ modou fati khari amna kaddu gum waxon moy gaynde gi daan sam bay yi day ndaysan nekatu fi legi se tay ne beuy yi tay bukki ñew fadale gayne gi daan sam beuy yi yalla jele nako fi legi bukki ñew fadde tay beuy ndax boba xol ba ak yengu yengu ya ak fam tollu won lola mo taxaw ak xamna señ modou may taxaway bi mu taxawon ci njabot gi ak nim leen don top to nono la melone waye andon nak ak njabotou serigne touba gi xam nga ni serigne fallou la jamonantel yak ak serigne mohamedou mustapha waye ak njabotou serigne touba gi yep dal amu ci won xej ak sen kum massam gis rek ne serigne massamba defon serigne touba serigne modou may defo joxon na la wacc way wowe talib yi fi nek nak li may wax ñom ñomako gëna xam luma ci djum nañ xamne fekkewuma waya damay gestu rek lu ci dul nona nan mako jegal lu ci nonu nan xamne seigne modou maye waja te moy waja mangi ziar bu bax bay mbalu gi mi nga xamne ma ngum ben lañu ak bay cheikh mi to jakarlo ak man ak ñi nga xamne yep ño fi nek di magi keur gi ñu ngi leen di ziar seigne modou mbay modou may mbay ñu ngi koy ziar bu baxa bax di ziar ñep seigne basirou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: jotaay bi amna solo lol ndax bañ koy ubbi ñu ko tambalé serigne habibou mbacké mi nga xamanteni moy mom serigne mbacké kadior kon da melne bu ngeen koy tambalé lu ñuy defal cheikhul khadim nak yéteeral ko ci ay bokkam xamna tay serigne touba dan fam fi mu nekk te fi mi ngi fi xolam sedda ndax ak bokk ku ko bëggoon la ku ko dan sammu la ku ko dan saytu la bokku na ci sammu bokku nak moy li ngeen def dem xoli ki nga xamanteni tay bisni abdullah ak serigne shoaibou mi jiti penc mi serigne abdullah di magam ak serigne salih bi serigne bi laxu fekk na seeni at niw lol yaakar na ne serigne modou may mi ngeen tuddé li tay di doomi serigne massamba di seen lepp moy len soutiat lu mu gatt gatt rek serigne abdullah serigne modou may magena ko ñaar yaa waaw serigne shoaibou serigne modou may magena ko ñett yaa kon lolou day fëndel ni rek di li yene ngi indi wat ak bokk go xam dara mësu fay juk waye fëddeli wat ko la fedile wat lo xamanteni magatu waye day tax xel yi demat ci lolou lo am solo la azakir wayna ci gratan fohal mu'minin kon nak yalla len yalla fay seigne blad ak seigne modou may danaka man nané ñetti at ñaari at doxna seen digënté waye bo xolé ci li nak dañ ci jëlat benen jangat né at yu neew téewul nga mëna liggéey yalla ci l'islam l'islam dëgg ñi ñuy woyé mag ñi ñëpp seigne modou may mi ñuy wax tay yalla yalla dool ay leeram ta taasu ci barkem mo ñi limuy liggéey limuy reey man ko xam la ko gëstu ci mom la waye liñ ci waran wax lepp ñi nga xam li ñom lañu jaglé lool lool wax nañ ko duñu guddal ak jotaay bi waye xam nañ ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax seen du baaxé da na ci wax ñuy dégg té lañ ci doon jox dar lañ ci fatte waye dal li wëtti wër yalla ko yalla yéne seen du baaxé li wëtti wër moy na nga xam nañ ñun ndaw ñi nañ gor gor la bu baax ci jël suñu bakkan not ko nar gan ko ci liggéeyal seen tuba ci l'islam suñ ko defal rek dinañ ko rëccu bo liggéey ndax li tax tay ñu demat seen wër moy nelaw 1957 nga xam seen fallu sax dajalé ko dem def ci jumaa ci 57 nga xamanteni bokkon na ci ñi daan bay de jox Seigne Fallou Seigne Fallou neena ci jamono joju day jappane kum gis muy ñew rek da ngay indi dara ba bo yexé ñew sax da na yokamti ko xol ngir bëgg lu def ci jumaaji kon Seigne Fallou nek na fi wut ki ñëk wut moy Cheikh Moustapha Karim nga xamanteni 40 ans la doon no Serigne Touba 59 ans ci la lakko dem aljana mom Seigne Ousso legi Seigne Modou may gane aduna ñi naan 10 ñi na 11 ñi na 12 waye 10 ji mom wërna xajna ba 11 kon mu melne bim laqko bi serigne bi laqko 1927 digënté bi fukki at ak juroom ñaar lay dañ japp juroom ben waye téwul xamé won na bu baax jàng it am jàngam bu lu bari ba serigne bi ko dala jàng bo lako ñu bari bari ci ay borom xam xam yo xamanteni jaar na ci ñoom donte at yu neew na waye at yu neew itam at yu lu neew bo dalay jàng ci na ma fa nga wara dalé jël sa bop jox ko ci daara ja tañ bayila ko serigne daara bu soobu yalla at yu limi neew da nga nopi ndax lim waron def ci lu bari ci njang def nako bi seigne mounou soa di don serigne touba boba seigne mounou may mi ngi am fukki at ak juroom ñaar japp juroom ñet bi seigne mounou soa di laqko seigne mounou may mi ngi am japp fan wari at ak nangam japp ñen fuk waye bi mi jox seigne fallu adde ji nak danaka juroom fukki at yu manki tuti la am ci la laqko 1957 kon mi ngi don kim don kané aduna ci 1911 mi ngi don fekke mirum serigne touba ba seigne bi laqko 1927 andata seigne mounou soa 27 ba 45 andata seigne fallou 45 ba 57 te ñepp nangu nañu ci li wër moy seigne fallou mom tek na fi 45 ba 54 amul lu def ci jumaaji ba 54 amul lim def ci jumaaji day tok di xaar ku andi mu dencal la yakarna señ am sadu mi suñu mam señ abdullah lim daan dajale ci adina yep mo gi rakam boko weso boko xole di weso juroom ñent jooni ñu jox ko señ fallu ngir mu defal len ko ci jumaaji señ wuru may no daan def daana jël mbayam mu ko lew diko ci def señ du baxé wax na ni dalen daan wax na ku ci am ñaad deureum sax tam lew la nang ko andi jox mako te baba ñom ñep ay ndaw lañ ndax ko xamanteni bi ngay lakku amugo juroom fukki at yu mat danaka mbacca ngay tollu kon ña nga xamanteni ya len mak xamuñu ñu mel wax nañ ne itam ci jëmum mom señ modou may señ touba danaka jox ci ay xessal lu bari danaka wax na dama bëgg nga tam bind lolé ma dalu ko ci lolou gis na ko ci lettre bo xamanteni señ mbacca jax dal ko señ touba

sama seug ndax señ señ bi lim jappé won señ ma samba moy da ko ñewanti won ndax da daan wax né mom da ñepp la bëgg ay mom da ci raw ndax mu xamutone señ mor man la xam kon da daan señ modou may da daan wax señ modou may nako yow do nga pass pass nga jo xamanteni dama jëlé dëreej way da nga pass pass nga jo xamanteni ci xol la la def ndax da ngay ko xamanteni dom yi ma am yépp dama nan set da lay def ndax set bu mu am ya ko ma kon nak yalla ñu yalla tass ci barkel señ touba daana wax ne bo gisé borom gawan ma sanki daru salam bayiko ak mom dama bëgg mu jégué magi mag ndax fam nekk ci armée lé bëgg na am diko wétili sa yow fa démé dina yegg ni dem nga fa ci xol mo bi dina ko yé mo tax bu bëgg nga jégué kon buñ waxé lol señ abou mi señ abou señ basmor tejj jotaay bi tay mo bi tudat señ shaibou daayira bi ñi ko jiré di jabotuk señ touba ak señ shaibou ak señ abdoulaye ñepp doon genn jabot lol day wone na rek señ touba lu mugon di ñaanal señ abou itam bu wax mom señ basmor ci taxaway bi ci xam xam bi nga xamanteni ma sha Allah mi ngi koy labiré ñepp ta mënon na nek ci lu nek ta mënon ja def lu nek waye waxtu wuñ ko wowe ak luñ ko wanam wo daal nga jiju taxaw di ci liggéey yalla ak señ touba mamam waye ak señ mor diara yalla la yalla taxaw ta samba waye ak señ ma samba ta lol na nga xamné wax na la ko légui bari waana ñu lay ñaanal ño xamné jëti wuñ ci yow señ ma samba kenn mënu ko fay ndax day ciatum señ mor bu nopi nangulon señ bi deggu bu nopi degg señ bi deggal señ bi nak degg señ bi gën ndax man nga deggal señ bi te bu señ bi waxe kuy gën nga daal jaar fe waye mom da deggun señ bi kon yalla ñu ko yalla fayal kon ci turu señ cheikh amadou mbaka sañu gog turu njabot gep ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërem te di leen xamne taxaway bi rafet na lool ni ngeen ñëwé ak xéema bi ngeen jox jotaay bi xam nañ ko daal di leen yalla taxaw ta sambu leen te suñu mam je cheikh abdoullah fofu lay daanele da lan wax na ñet ba ñent day yaqif nit do ko xébal wasilam ben nit do ko xébal bisam nit do ko yefalal soxlam nit do ko yefalal pass passam te loolu nak yene doxé ngeen ko waxé ngeen ko xam ngeen ne lepp ben yalla ñu yalla taxaw te sambu leen te defal leen lu kawé seen jort señ touba lepp lenn la señ bi da ami bok nako ñepp xam amul ki señ bey jur maam wala señ bey jur bayam dedet mbir mi mom liggéey la ak jaayante rek bu señ bi jure sa baye wala señ bi jure sa baye direct tay li mag ñi nekkoon nekko ca da nga xamni bokk ak señ bi dara señ bi ko jëre ak mom dara moy ñi kenn ku nekk ak mbokk da neex te na ngeen xamne ki ak señ bi ñoo bokk li yalla mo dogal lamay dogal ci soxna jaara mu dogal ko ci ñepp xam nañ ko te nangu nañ ko waye nak wajuru señ ma samba da fay ko xamanteni lu soxna jaara liggéey nako wajuru ma borom daaru soxna jaara liggéey nako soxna fatisha daan wax naan yalla mi mo ñu dimbali ba nangu lu yalla dogal ci soxna jaara waaw kon nak teewul nak ñom ñu bax dañ ñu ndax ko ñu ko xam yeena bokk fa ngeen bayiko bokki maam bokki lepp yakar na buñu doon wax fi lañuy fanan señu rawati na señu samba ak borom daaru kon nak señ bi sant na bu baax xolam seddina guuy ñoo ngi daanal kaddu yi di ñaanal mbolam ñaa doon daayal khatul hayni bi te jital bu baax señ abdou jeng ak mbolam señ abou mbake mi nga xam moy mom señ mamour chekab mu daaru salam ak señ bey cham ak mbolam ñu ko andalon ak mbolam ñoo ngi bok ci daayira bi te di leen xamal ne wa penc bi dañu leen ci soñ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سوء النفس ومن إدلال الهوى ومن إقواء الشيطان ومن قرور الدنيا والله على ما نقول وكيل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي ginaaw buñ leen nuyoo sant leen gërëm leen di leen baraq di tàmbale suñuy waxe ci niñ ko daan tàmbalee ci jotaay bu nekk di wax ne nun day fi ñuy tàmbalee suñuy wax mooy taalubeeb Serigne Touba lañ bu gëm ne taalubeeb Serigne Touba lañ jotaay bi ñu toog it looloo tax ñu di ko wax di jégalu bu baax a baax ndax dafa am nun nu yare suñ kilifa bu toogee ñun amatuñ sañ-sañu yëkkati suñ kàddu ci jotaayam di wax te bu fekkente ne suñu mag dafay toog di Serigne Serif moom Serigne Fallu ak Serigne Fallu Mbacke kon ñun waratuñoo wax dara dañoo waroon a toog di jëfe ndigal bu ñu yónnee ñu dem bu ñu teree ñu bàyyi waaye nag mouride dafa am lu ko tënk ginnaaw bu mu tënkoo ci loolu dafa tënku ci ndigal bu ndigal jotee ñu ne ko waxal mënta ñàkk bañ a wax ndax faaw mu jëfe ndigal yi kon ngeen xam ne suñ waxi tey jii loolu moo ko waral waaye du ab xam-xam du dara loo xamante ne moom lañ war a mën a taxawee ci seen kanam di ko wax lu dul yéene ju rëy lañ am waaye bu doon xam-xam rek xëy na mën naa am na ñeneen ñu ñuy tànn di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi teew yépp bu ñu waxee Serigne Serif wala ñu wax Serigne Fallu rek mel na ni boole nañ ci yépp kon nuyoo boobu Serigne Serif jottali ko njabootu Serigne Touba gi fi nekk yépp di nuyu imam bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nañu ko yaakaar naa waxtu wii daaw ci gàmm gi ñu doon def fii fi lañ ko fekkoon mu waxoon fi wax ju rafet ci Serigne Touba waxoon fi wax ju rafet ci diine ak ci lislaam xamante bi yàggut waaye bañ ko xamee ba léegi lañu suñu kilifa bu baax ko waxoon ci loola lañ ko xam muy Serigne Abdoulaye Hadj Mbacke daf ñoo waxoon ne ñu nit bu wa ay waxam dëppoo ak i jëfam jàppal nit a ngoog waaye gis nañ ne bañ ko xamee ba léegi wax jëg jëf ji ñoo dëppoo kon imaam ñi ngi lay sant bu baax a baax di sant mbokki taalibe yi nga xamante ne it ñoo ñëw wuy si ñooñu it buñ ko tegee ci loxo Serigne Sam rek doy na sëkk dana ko mën a jottali njabootu Serigne Touba gim ànd ak yépp ñëw tey ci bis bu tedd bi di santit ñiñ fekk si muy daayira bi di daayira Oslo nekk fii ci Norvège ñun day dafay ay nit ñoo xamante ne bala ñuy tàmbali wax ji ay nit ñu jàpp lañ ndax li tax ñu ne nit ñu jàpp lañ ñuñ xam lañ te gis nañ ne néewaay bi foo ko takk wees na ko waaye pëstif bi ëpp nañu bari ndax néew nañ lool ba néew gi foo ko takk wees na ko waaye bari waana réew mu leen ëpp doole ëpp leen kàttan ëpp leen ay nit te ñu ëpp leen pëstif te Serigne Touba pëstif bi la soxla ndax pëstif moo leen may yii ngeen am tey jii nii waaye bu fekkoon te ne mbooloo kese la du ngeen ak si fii ngiy dagsi buñ ko tegee loola ci loxob Serigne Baara teg ko ci loxob soin bi ak ñim àttan ñépp ak jëwrin ji nga xamante ne moom ngeen ñu boole loon te muy suñu xaritu bopp muy Mouhamadou Latir Diagne nga xamante ne heure bu ñu ñëwee këram la ñuy nekk dafay mel ni kon matale na mbooroom ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yépp ak mbooroom daayira bi nga xamante ne ñoo nekk ci bitiyam di am mbégte ak cant bu baax a baax it ci benn tem boo xamante ne moom lañ ñu sant ne ñu nañ ci waxtaan may wax ne dafay tem boo xamante ne bu neex a waxtaane la ndax bu baaxee lépp baax waaye bu naqaree waxtaane la ndax bu yàqoo lépp yàqu te it pëstif bi ma doon wax dafay dellusiwaat ba léegi ndax gis nañ ne jamono laaj na ko ndax kenn ku ci nekk nattab leetoo ne yàq-yàq yi bari na ci côté boo yaakaar nag ak foo ko mën di féetale ak foo mën a yaakaar ne yàq gi demu fa yàq gi yàq na fa lu bare bare kon tem bu jara waxtaane la muy makaarimul axlaaq nga xamante ne liñ ci jublu te bëgg cee waxtaane mooy fess ke yene ko teunk ci ay tombe yu gatt yo xamantene lañ ci waxe ne nit ñi dañ ko mëna xam mu aju kon ci ñetti tombe yo xamantene ci lañ koy sédalé bu ñëk bi di doon makarimul akhlaq ci bopam jikko yu rafet yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam lan la ci def fan la ko fekkon ak bimu accé lu mu ci def ñaarelu tombe bi di doon makarimul akhlaq ci jikko yu rafet yoyu suñu yaakar di cheikhul khadim mom bimu ñëwé lan la ci def benen tombe bi ci dess nga xamantene moy doon tombe muju bi biko ci yonnati bi defé serigne touba def ko ci légui nak lan mo del ci wat bu bëgg yaqat jikko yi kon da fay melni ci ñett tombe yoyu ci lañ bëgg waxtane ak yeen tombe bu ñëk bi di makarimul akhlaq bu ñëk bi bi nga xamantene yonnante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bimu diké lepp dafa leer ndax bimu diké moñu waxon né innama buhistu li utammima makarimul akhlaq man day defuma luddul bëgg défar nit ñi bëgg défar jikko yi ba dooma adama yi kenn ku ci nekk ñu man leena jariño ndax kenn ku ci nekk xam nga ne sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi mi ñew man nañ ne dara ci aduna baaxatul jikko yépp yaqala danañ ci ñew ci kanam ay misal yu leer parce que boba gis nañ li fi xewon boba nit ñi dundu jahiliya lañuy dundu moy ku upp sa morom doole duma ku man sa morom won ko ko ku upp doole sa morom katane won ne ko ma la upp katane ñi doye di doye di ñu di leen neewal doole ba faaw sallallahu ta'ala alayhi wasallam non la fi fekkon te fekk tambali bi yagna ndax kenn ku ci nek xam nga ne nit ci bopam yagna gende ko taxaw ne mana gis bopam woné bopam woné jikko bopam taxaw ne man rek te fekk mom dara nekul ci mom kenn ku ci nek xam na yagna jikko ju yag yag la ni nga xamantene alquran non la wax non lañu waxe ci bir alquran bo demé ci wax nga fekk suñu borom di ñu wax ne rabbana wabhas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yusakkihim innaka antal azizul hakim nga xamne kon sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi mi dik fekk na dara mëni satu ko jarino lepp yaq na danaka legi numuy def nak faaw mu defar lepp ndax gis ngeen li fi jitu ben biñ ci jital moy te kenn ku ci nek xam nga ne suñu borom dafa bëgg jikko ju rafet dafa bëgg tedd nga dafa bëgg nit ku yiw dafa bëgg nit ko xamantene fu mu dem doom adama yépp man ko jarino nga xam nak ben hadith buñ solo ci hakim mu solo ci sahad ibn sa'd muy hadith bu ñëkëti bo xamantene da wax ne inna llaha karimun yuhibbul karam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg tedd nga dafa bëgg lu rafet dafa bëgg jikko ju rafet légi na sallallahu ta'ala alayhi wasallam bimu fi ñëwé misal da sa ci joxe misal ci ñetti nit rek wala ñaar misal mu ñëk mi gis nga ne genn ku gogu ñu lay wax nga xamne dooma adama dafa mëna xol bopam ci gaawa gis ne man dara la kenn ku ci nekk gis na ne li yaqon firawna ci la bok ndax biko suñu borom waxé ne ko wais khulna lil malaikati sujudu li adama fasujudu ila iblisa abba wastakbara wa kana minal kafirin mu taxaw ne ko man ci sama walu bop nga xamantene dañ ma bind ci sawara muy lu leer kenn ku ci nek gis na leer fiñ tollu ni mel ñepp itti wo mu ne ko man dañ ma bind ci sawara bind ma ci lu leer nan lay demé di sujjoor ci lo xamantene ci ban lañ ko bind muy lu tak di lu ñaaw di lu tilim lo xamantene kenn mënu ko nu may sujjoti ci mom dal di lang kon nit yag na gende ko woné bopam ñaari lu nit ki moy ma dañu joxe misal ci firawna gis nga firawna bi mi ñew gis gim gisone bopam nguram gi limi kawé yaakaaro demone na ba yaakar na suñu borom amatu nguur mom kessé mo am nguur keneen wërta bok ak mom nguram gi mom firawna mom rek mo am nguur ba taxna xétu firangé bobu nekkon ci mom taxon na nangul wonati biñ démé sax ba am ay misal yo xamanteni andi nañ ko ci joxe ay misal yo xamanteni ay tektal la ñu woné né am na ñuy bëgg ja gané jamono yo xamanteni buñu gané jabono aduna bi dana leer té nguur yépp dana mabbu nguuruk yalla dana yëkëtiku mutax muy wër jigen ñepp kenn ku ci ëmb doom ju gor ñu rayal lolu kon firangé taxon mu diko def ak gisoon ci koy bopam nga xamne nangutul jenn doom ju gor ju tuddu dañ lay ray sul duñ la bayyi nga juddu ba misalum ku melni xaarona momitam man isa misal mu mel non ndax gis nga momitam japp ci xalé yi de ray rek doon liggéey waye yemul fofu ba accident ci sax bi mi demé ba nga xamantene sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi ngi bëgg gëna jamono yaqku gi yaqku yaqku amone demon na ba accident ci ba nga xamantene amna ci ay benn benn sahabo yo xamantene dañu tuup genn ci waye ci jahiliya gogé lañ doon dund de nga misa de nga sayyidna umar lim daan wax daf daan wax né aduna amna ci ñaar yo xamantene fuma tollu muy tew ci sama kanam muy ñaari mbir benn bi moy néna bimu nekké ay wajuram dañu defone benn xérem bo xamantene xérem bi dañ ko défar bam rafet ñu défé ko bonbon gato lañ ko défaré gato bu rafet tek ko ci biir kër yi néna benn bis ma dem ci all bi ba xif bima diké xol xol ci kër gi gisuma dara luma lék néna ma dag bop bi lék ci suba sama dag loxoy gina suba dag tank yi mujj bi wajur yi diké fekkatuñ dara ci kër gi néna mané ñak fay de munta wessu li ndax yalla mi ma doon jamm légui ma wëlbati ko diko lék kon ñak fay de munta wessu lool benen bi ci dess mu né suma ci xolaté damay yému muy sama dom yo xamantene dom bi mo bëggoon la ju sax sama xol waye jahiliya am nañ aada jo xamantene buñu mësa am dom dañ koy gassul ko muy dom ju jigen ndax bañ mu tek len gacc xamna lolou suñu mbokk jigen ni dañ ko diglu bu baakha baax ba bu ëllëgé ñu mëna yaraat seen dom yi ba gacc gogu jahiliya doon ragal du del ci wat ci dom yi ndax gacc yoy légui mi ngi del ci daw biñuy waxtaan fi amna waxtaan wo xamne waxtaan ba laal nañ ko ci muy gis ngeen li xew legi problème lesbienne yi xew jikko yu yaq yi jigen ñi dem di and ak jigen goor ñi dem di and ak goor yu bon yoy yep nga xew tek ci sun karam te dara waral ko dul yar bi momatul kon yeen war ngeena delu ci wat ci lool sayyidna war waxo ndax gatché gogu jahiliya do doon bañ legi mom lañuy bañ legi waye ken yeuratul xalé yi ba xalé yaangi ci ñu gis ne neena biñu démé ci all bi diko sul néna biñ gassé pax mi ba nopi xalé bi gis na né souf siñ doon gass ci pax mi bar ko ciessul amna lu tak ci sikim bi néna xalé bi diko ko faxasal nan ko papa souf ci tak ci sikim bi té fekk xalé bi la wara jël sul néna lolu su téwaté ci sama kanam ba légui damay dafa am lu nga xamanténé lu bari dafay joggé ci man kon nga xamanténé jahiliya ci non lañ doon dundé légui sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wara ñëw nak mom bu ñëwé lan la wara def lan la wara jëfëndiko ba jikko yi bax kon da fay dik tégué ci seen kanam bu tégué ci seen kanam dal di wolé jikko yu bax légui mu wax leen nak ne leen jikko yu bax kon du dara lu nit ki da fay mëna sélal digënté ma borom lepp lu muy def yalla tax mu diko def lu muy bayyi yalla tax mu diko bayyi té baña bayyi ngir doom adam wala muy baña jëf ngir doom adam kon da fay jëf té limi jëf yalla rek tax mu diko kon bo doon sét makarimul akhlaq ab sartam sart bu gatt la té ben sart képp la té moy sellal moy ikhlas moy faw da ngay sellal lo man di jëf lu man di doon yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala képp mo tax nga diko def loy bayyi it lu man di doon nit tu tax nga diko bayyi way yalla rek tax nga diko bayyi kon nonu bu amé rek nit ki man na dugg ci makarim man na dugg ci makarimul akhlaq légui kon yoonentibi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimu diké wara jangale jikko yu sell nan la koy jangale moy da fay daldi andi ay méthode yo xamantene mom lay ñëkk tek méthode yi su ko tege ci lay mëna jaar ba nit ñi mëna del ci wat ci ak mbax mu jël jikko bi ci jitu té moy jikko bo xamantene moy lewet ak yërem doom adama yépp ndax doom adama bo soxoté ci mom mel ni nga xamantene non la firawna meral wala nga mel ni nga xamantene non la xaroona wala meral wala ñeneen ci dess meral bu boba du to len mëna yar ndax dañ lay ragal duñ la ñëmé ba di la mëna yar kon faaw doom adama bi munta ñakkal baña lewet lewet gogu muy lewet nak ci lay bëgg yar képp ko xamantene dana la yar cipp yermande joju muy am ci doom adama yi moy tax yermande ji képp ku mbëgg jubbanti bu ëllëgé dana la mëna jubbanti ni nga xamantene non la sallallahu alayhi wasallam waxon ne képp ko xamantene dag nga yermande ci sew ma dag sama digënté yow moy kon mag mi da fay am éducation bu baax bo xamantene ñing ko doon wax légui ci tasawwur sikhal ñing ko doon wax légui ci matrubul sifay biñ doon tekki légui kon wajhal saqirana yuqirul kabir wajhal kabirana yuhinul saqir kon nit ki munta yaru munta am benn yermande te dul xalé bi nga xamantene mom la wara tek ci njub daf koy yar te yërem ko ngir man ko yar waye xalé bi du mëna am ak njub mukk té lu da fay wék mag ñi mëna top ci seen ndigal mëna bayyi seen télé kon ñaar yoy mu tañal mu jikko bu ñëkk bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andi mu andi ñaarelu jikko bi moy ban kon légui doom adama bi su fekkenté né da nga ko bëgg jariño li ngui koy wax mu diko def lim koy téré mu diko bayyi lim koy digël mu diko def faaw moy dang koy won ne ko man ci sama walu bop mala gëna torox kon tawadu day dal di ñew waye do manama boko woné ne ko mala gëna kawé wala mala su wala mala gën ay mam wala mala gën ay judd wala mala gën ay nangam su boba day gis bopam te du toko mëna yar kon faaw torox lu du mëna ñak kon da ngay toroxlu bo toroxlo nak toroxlu gogou ngay toroxlu ci ngay deug ba nit ki nga man ko yar ndax da fay xalat ne bis bu ñewé ci sa birum nek bu diké fekk ci la da na fa gis bopam té liñ koy téré da na ko bayyi su ko défé bu boba du gis né bo ñewé dang ko won ak reuy wala dang ko ak won ak kawé go xamantene bis buñu accé ci njangalem Seydou Touba da na ci feñ bu baaxa baax kon bobu moy jikko bi nga xamantene moy ñaar yi lu jikko bi nga xamantene mom la yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon mu am benen bo xamantene kon moy don ñentelu tombu bi muy doom adamu bi mëno ko yar te amulo ko njariñ faaw nak dang koy tané ci dara diko man diko dimbulé bu jaxlé bu diké nga tek nga fexé ba dindi jaxlé ga bu féké dafa jaxlé ci alal te nga tané ko ci bo ñëwé nga dimbulé ko ci bu féké dafa jaxlé ci xam xam bu diké nga fexé ba jangal ko bu féké dafa jaxlé ci biir kërëm ni mi yaré jabotam ak yëf su ko défé nga fexé ba man ko ci jariñ ni nga xamantene non la yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam don ko wax te imam wax ko legi moy nit ki suñu borom gëna fonk moy nit ki jariñ nit ñi waye nit ki jariñu nit ñi suñu borom amut ci mom soxla ndax bu len fatene sallallahu ta'ala alayhi wa sallam masnañu ci jakka ji fajar du julisi dik fekk fa ben way bo xamantene da ko fekk mu tok mu laaj ban heure la fi ñew ñu wax ko ñu ne ko mom bisu set moy jitu ci jakka ji mo fi muccu moy tijji jakka ji mo koy tej yoonent bi ne ginnaw lolu lan moy jëfëm ñu ne ko dara li rek lay jëf ci jakka ji jëfu lanen mu ne kan mo koy dundal mu ne ko nun mu ne yene ko gën ko ndax yene ngi def limi def ba paré wërbuti ko diko dundal kon nit ki nga xamantene moy dimbulé nit mo koy taxawu diko dimbulé moy nit ki gën ci nit ñi moy nit ki nga xamantene moy dimbulé nit ñi mo gën ci nit ñi kon niko suñu borom waxe ci alcorane ne li yuraduhum wal yahtarafu ma hum mukhtarifun manam nit ki ëppal nit ñi ñariñ mo gën ci nit ñi kon doom adama bi ëppal nit ñi jarign mo gën ci nit ñi benen bi ci dess nga xamne tombu benen bi ci dess muy juromelu tombu bi balay mëna tek nit ki ci makarimul akhlaq day mucc ci ak tay tay kon ba nopi waye nit ki bu fekke sa biir dafa fess del ak tay tay mëna to jubanti kenn mëna tok tek kenn ci njub ndax bu boba bo woyé nit ki diko tek ci njub bu ëllëgé mëna na biir sangam ya fa defon dara wala biir sangam ya fa waxon nangam wala yow do royu kay su ko defé koku mën ta jubanti kenn juroom benelu tombu bi mune kon faawu nit ki tamit da fay denc ak reuy moy fo taxaw buñ taxawé nga wur ku dend ak yow ci sawet nan la diwe la jur wala sa mama rayon gaynege mo rayon bukki bi mo defon nangam dila limal yo xamantene ken munu ko xam nga xamantene da ngay dem ba sax yow da ngay yakar ne nguru suñu borom gi dang ko wara bok ak mom ndax gis go xamantene gis nga ci sa juddu gis go xamantene gis nga sa juddu tayit alcorane lam ñu waxon ci suratul yasin yakar na nit ju duñ ko fatte damo yahyu furukh amul njari ko xamantene sa mam sul nañ ko bu yag bu yahyu furukh jaru damo la jara damo moy la nga def yow mo jara damo waye la sa mam di def bopam la ko don defal defalulo kon yow li nga wara damo moy fexé ba tégué wo ci jikko ju bax jo xamantene da nga mëna damo ne ma def nangam waye do wax nan la sama du bay don def wala sama mam don def ndax bopam la ko don defal kon faaw da ngay denc ak reey bo nopi ni nga xamantene non la ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala saratin min kibr nit ki du duggu aljana mukk li fek lu tolli sarra min ci mom ci ak reey du duggu aljana kon nit ki faaw mu denc reey gog faaw mu genn ci reey gog juroom ñaarelu tomb bi moy da fay denc ci al kasib te moy fen nit ko xamantene fum jaar min ci problème jambour diwo fi don def nangam ñak na liggeyam ba amatutub liggeyam jabar ja bayina ko ay domam dem nañ len bis bu set bo xeye yang ci ité nit ñi té ité nit ñi lu bon la rek ngay jël diko wax té sax waxuma la sax nga wax lay problème ba deug waye la nga xamantene la ngay wax dang koy sos mu jikko yu ñaaw yo xamantene kum rombu nga bañ ko kon nit ki faaw mu denc ci fem su ko defé mëna don ci jikko yu rafet yoy waye jikko bobu kesse muy juroom ñaarelu jikko bi du doy bo amé jikko bu non niko ni nga xamantene non lako Seydou Touba waxé won amna fuñu mbindam fumuy wax né wa tarkunal kasibu ya ikhwani afdalu min tilawati alquran mune yow sama mbok ma ngi lay labire di la wax ne la bayyi fen mo gën jangal alquran suma nasihatu li ahli albari khayrun min aljihad fi alkuhari labire nit ñi di len dimbulé mo gën ngay dem ci non ye yor jasi di xare te kenn ku ci nek xamna ni jihad nim foore mune ka salika sikrul maut afdalu lana min alqiyam fi layali samuna fi layali samuna taxaw di fatlikou de mo gën franane jamu yalla bu beccet taxaw di julli ba beccet taxaw di fatlikou de te xamne da nga dem ci bammel da nañu duggal ci bammel mo gën nga diko fatlikou mo koy fatlikou mo gën ngay taxaw di julli ba beccet kon tombu bobu faaw nga genn ci non waye neena doyul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wax ne muy jurom ñentelu tombu bi kon bala ngay mëna am makarimul akhlaq faaw nga nguccu ci alqiba te moy jëw moy fo tollu yaangi sama romi fo tollu yaangi ci deruk nit ñi fo tollu yaangi ci def fo tollu yaangi len di waxal lu bon fo tollu yaangi len di sikkel yaangi len di waxal jëf ju ñaaw jo xamantene ku len rombu bañ len te bu len fatene sallallahu ta'ala wa sallam masna and ken ci sahaba yi ñu dox bay rombu jenn jigen ju sol mbubu mu guddu am ku nekk ak mom ne soxna si de yere mi mu sol nim gudde sallallahu ta'ala wa sallam wolbeuti ku gesu ne ku tuup ko ne ko waccul mu waccu lu mu deret genn ci mom mu ne ko watna ci suñ borom mi nga xamantene mom rek momo bind te mo bind kanen kudul man bu jallon kenn munu la te dem sawara kon nak ñu xol ñun jëf ji ñi jëf legi ak wax yi ñi wax legi bu fekke jëw bu mel nona kesse mo deme nona waxuma nak jëw yi nga xamantene mom lañuy jëw nit nga xamantene bari waana kuy rombu nit ci mbedd duko nuyu du wax ak mom du sekk ak mom dara te dara waral ko lul ay nit ño yaq jikom ci karam muy ben bisu set ñu soñé diko ci wax muy ci daayira yi muy ci fanen fo mandina wallahi asim bari waano ñu jité daayira yi ñu yaq seenu der takal len bañ takal te ak bax rek nek ci ñom te ñaleen di yaqal sax liggey ba duñ dem ci daayira ba wala duñ ci joxe dara bo waxe ñu ne gaay yi lañuy def ci daayira ba dañuy profito te yow profito wo dem ci daayira kon benen bi ci dess nga xamne moy fukkelu tombu bi moy anamima te moy rambaaj bo genné soxna diiw de neena la nangam kërëm bima démé kërëm daf la doon wax nangam dila wax nangam señ diiw kërëm daf la doon wax nangam bañ nako bañ sax ñun ñi nga xamantene dañuy ay sénégalais suñ jikoy bop gis nga jikko ji nañ koy waxé dañ nan la borom tumbasi borom kumbasi ak borom tubay borom kumbasi ak borom tubay ji lañ lay wax ngir bëgg mëna jaxassé wala nga dem ci nit ko xamantene xamul lum fanane bi ba mi teud ci blal mu ñew ne la sa dom ju jigen ci dafa mel nangam ndax sa mbokk mi ci kër gi te yor mbub mu ñuul mi wala yor dal yu wéx yi moko def nangam ak nangam ba tax sa dom ji yaq ngay ferferi guddé ak bëcëk duuto talam jamm duuto noppulu li nga am ci alal lepp nga yaq ko ci all bi te fekk dom adam kep mo yaq sa digënté mom nga xamantene foko rombati duuto ko bëgg sax tek ba kon sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne jikko bobu li fek mi ngi ci nit ki mën ta am mukk jikko ju rafet benen bi ci dess nga xamantene moy fukkeru tombu bi ak ben moy al mirah te moy ngistal ko gis mu taxaw ne man ma man ci nit ni ma def nangam may mel nangam beungam sax bo jang khasida gi da nga wone ne dama jang khasida ba nit ñi ne nit ku baax la boy da may nit dara sax da nga fexé ba ay nit tew fa ñu gis la nga wone ne man may def li su ko defé bo legge ñu tagal ci muy ni nga xamantene da nañ ci soñu war suñu mbokk jigeen yi bu baaxa ba na ngeen ñu bal nak da ngeen di suñuy wayjur ñu joggé ci yeen tay ki joggé ci yeen ëlëk moy nekk señ Iliman mi moy nekk señ Fallou Gousse mi moy nekk señ Serif Mbacké mi motax kon yeen ngeen amal wareen sasu mbokk ta sasu nit ñam su ko defé bañ nga ko ba sax gis nga ko méthode bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko dañuy ag ci biir bërepp yi nga xamantene budé ci Sénégal gis nga ko bisu sét ngeen gis ko ci télévision yi da ngay wossa mbotay ñepp dar la nga taxaw biir surano wala nga taxaw fanen fo xamantene nituk aduna ki nga xamantene aduna rek ko ñor muy way kat bi mi ngi taxaw dila way ñi la sékk ñepp kenn ku ci nekk dila bayal dara nga xamantene bëggul lu bo fu joggé bu suba ñu génné ko ci télévision yi né gis nga Adja Diouf ma nekk Norvège wala ma nekk Italie wala ma nekk France wala ma nekk fanen gis nga tay limu mayé na ba mayé 4-4 sax té Yalla taxul nga diko def bo fu joggé daan Yalla nga ci am kon lu jara bayé xel la benen bi ci dess muy al islam al makarim al akhlaq wal adab moy nit ko xamantene luñ la wax na nga mel do muñ sa beub bi souf ang ci mer sumil sa baxana mi dafa jikko nga mer sumil sa dal yi li nga sortay baxut nga mer luñ la wax nga wax ay al qur'an yaq ko ñu ne la niñ ko waxe duni nga mer kenn ku ci nek di gis bopam luñ la wax nga mer ba kenn du mëna wax ak yow kon jikko joju ku ko am mëno dugg ci bir makarimul akhlaq faaw nga genn ci jikko joju ndax bu len fatane mer mom buñu accé ci liggéey serigne touba gis nga lim ci def kërab bi nga xamantene japp nañ ko te diko sonal bim ñibisé té touba bi nako man nga bind sax bu la nexé ñu défal la carte d'identité bo xamantene carte d'identité yiñ lay défal talu bi dañ ko man di am ñu considérer len ay sénégalais parce que bu ñëk xam nga du japp wuñ la non ay sénégalais bu ñëk ñun ñu tok fi bisu sa fa diko wax ci jotaay bawol bawol yi fi tok yépp japp wuñ ci kenn muy sénégalais seigne touba len xéxal lolu ba japp len ay sénégalais mais bu ñëk ñi jappé won sénégalais moy ki yaro Saint-Louis wala mu yaro Rofisk mba mu yoré Dakar Plateau wala mu yaro Goré seigne baram bekkere ñom bu ñëk ñoo doon ay sénégalais mais ñun duñu won ay sénégalais bawol bawol yi ken considéré wu len jappé wuñu len sax ay doom adam bi seigne touba diké Goré len nak lañu ñen jappé doom adam nga xamné kon gis nga bimu ñibissé togn gi limi metti metti ak li yef li yag yag gis nga bimu accé limu ñëk wax afawtu anil ahda'i turran li wajhi man nafa'uhum li qayl sarmadan la sawfa topuma ken dara ñepp la jëgal topuma ken dara ñepp la jëgal kon nga gis na nit kuy gaawa mer ko xamantene luñ la def nga fayu dang koy gis sax ci suñu mbokk serigne ci nama yalla jëgal ci wax gi makoy wax ak ñama ko sañ wax leg leg nga gis ci sax ko xamantene ñaan la señ diiw ko yaq ah señ diiw mako yaq de warna sétat bopam señ touba da dawul yaq ken kon ku la toñ war nga ko mëna jëgal fexé ba jubanti ko ba tek ko ci yoon na yoonent bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam kërëm ba xara bi metté bañ gañ ko jam ko dam buñum ba deratam di tour suñu borom subhanahu wa ta'ala nak meram feñ mu won malaaka yi ne len bo demé wax len yonnati bi sallahu ta'ala wasallam ne nama wax lu mu bëgg ma def ko montagne yaangi fi doj yaangi fi lepp nga fi nama wax lu ci bëgg ma wacce ko ci seen kaw ñom ñepp ñu alko na nga xamantene non la ko nohin defé won na nga xamantene non la ko ñepp defé won sallahu ta'ala wasallam ne ko bëgguma lolu lima bëgg moy jéggal len ndax bu ëllëgé ñu jur ñu top lol moy jikko ju rafet kon nit kuy gaawa mer mu ta bokk fofu fukelu tambu bi ak jurom muy kon gis nga niko seigne touba fonki won moy birul waliday kon nit ki mun ta am jikko ju rafet ludul nak dagay tara say wajur mo xam bax nañ mo xam bon nañ mo xam julit lañ mo xam duñ julit dafa am ak ju dox sa digënté ak yow jo xamantene dang ko wara matal ba mbeut seuk té top leen respecté leen ba lepp lo xamantene deppawul sa diiné téré wu lako buñ la ko téré nga sax ci loolu té def kon benn benn yi nekk ci biir Allah bi té lég lég sax nga dégg ci kuy jambar nan soxna ci kat mom dafa tang ndax bisu sa day bëgg ma diko yonne xaaliss mu di ci def nangam ak nangam wallahi la sim sonalon nga ko té jambatuko guddi da nga ko té nelaw guddi muy xolé ba bëc seuk té musta jambat né sama doom gi nangam def nga ko luné dem na ba ag ci jotaay toilette ba rafet wara togo ki moromam di wax nga def ko lo xamantene lang koy def munisu ko net limu tok muñ ko genn dank rax dik togal sallallahu ta'ala wa sallam waxon né ben way bo xamantene dafa ma sa ñew ci mom né ko man dé sama wajur bama xamé ba légui defatul dara ci mom lepp ma koy defal yobuna ko makka mu aji defal na ko luma ko wara defal ba bis bi ko dessé won day kërëm bimu génné adul janal nako defal nako istighfar defal nako luma xam ba jéggal ko boromam ba jébbal ko boromam ci bir bamélam kon da xana waccona ma mom sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko ma ngi lay watal ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la genn guddii gum fanano won ak yow nga fanane joy ba bëss képp jotto goko xuma la di jotta xam kon nit ki mën ta ñaka baña respecté ay wajurum ak nuñ man di mel benen tombu bi ci dess muy fukkelu tombu bi ak jurom ñaar ak jurom ben muy nak as-sidq te moy deugal muy tombu bu am solo bo xamantene nit ki munta bok ci makarimul akhlaq buk te du ludul nak da fay don nit ko xamantene nit ku deggula niko cheikh abdullah han makke waxe won legi jëf ji ak wax ja dañuy bok nañu nek ben lo wax nit ki bu suba bo deewu dana gis nga def lepp loy defit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep motax nga diko def bo ca do ca ragal mbolo tew ci sa kanam wala mbolo ñak baña tew ci sa kanam boy jëfërante ak sa morom doom adama deugal ak deug wir kep mom ngay jëfërante ak mom go xamantene bu suba do soppel lool nak bokku la suñu jikko legi ji nga xamantene nit ki dafay ñew nga wax ko wax jo xamantene mo arrestere ko jël bigam bindu ko jëlu ko itam def ko ci suwo bu suba lepp teppé te fekk bi ngi koy wax neuro ci dara bofu joge fatte nga li ko don wax muy li xew legi ni kon deugal gi du mala yak bu wala si jaa bi siddiqi wa saddaha bihi ulaika humul mutaqqun nit ki bu deugalul mu ta bok ci ñi ragal yalla te yonent te alquran waxon nañu ne wa kunu ma sadiqina da ngeen bok ci ñi deugal ndax ngeen mëna ragal yalla fukkelu tambu bi ak juroom ñaar muy tambu bu am solo muy asabru te moy muñ kon nit ki munta bok ci makarimul akhlaq te nak du meuna muñ moy luñ la def rek nga fayu ni mu koy waxe tousum sax ne dem na ba ag ci suñ mbokk yi nga xamantene xam nañ ci lu bari muy sénégalais yi nga xamantene suñ mbokk sénégalais yi yakarna buñ ko waxe ñok suñ mbokk gambien yi ben lañ parce que mam di ñoo bokku fuñ joge aada yi ben la ñoo bokku lang buñ wax kon muy asabr te moy muñ muñ mom mënuñu ci dara mënuñu tolole dara tubaab yi nekk sax dañuy sikki ci lool ci tol bo demone ci banque ba fekk ñu rang sax tambali nga jambar leg leg nga dag rangum jambur ab tubaab sagala wala mo wax na dara lu nakari nga arsalé ko fa wala nga wax ko lu ne te fekk ya ko tol leg leg nga dem fi ñuy jëlé car do nango sax muñ wala ci aéroport fi ñu do nango tax top ci sama rom do nango muñ wala nga dem ci docteur ba ak fu mëna do ba ci sax ag na ci muñ gi da ngay gis ñun suñuy jikko bokku na ci manam ragal go xamanteni nit ki ragal nako morom ci jikko sénégalais lélé nga dem ci jotaay sax nit tap la nga tapat ko né xawmu lu may tapé parce que amuto genn xétu muñ go xamanteni mo nek ci yow parce que dem nga ba xaw ba dem nga ba ben ragal nek ci yow go xamanteni mënuto muñ dara lu leen di def nga fay kon muñ mënta ñak ci tomb yoy pour nga mëna ci tomb bo té suñ borom mo ñu waxon né wa basiris sabirina allatheena isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nit ki dafa wara meuna muñ gis nga nit ki da fay dem ba ag sax ci jamono yo xamantene da ngay jaxale bu kenn way juroom wu jigen faato wala way juroom wu gor faato wala dom ju gor faato wala lanen faato wala jeuker wala lanen ya nga deg sax ku japp ci bop bi di wok wala muy xusi ñak na torox na def na nangam def na lu ne te fekk dara su sufa lulul ay ñaan ak muñ mo fa su son ngir yalla wutal la lu gën lool waye dang ko jambat fune ba kenn ku ci nek di ko del ku ci xey tay ci suñ mbokk yi nga xamantene ño nek ci diaspora bi ku ci xey ñakku liggey kenn dutu deg fo tourner kenn dutu deg kenn nit dutu am jam señ bi ñaanal man day amatu mo liggey defal ma nangam bam duggal la sax nga dem ci ak jabar di jabartu ngir meuna am liggey bo liggey te xamoo liggey bi ngay liggey boko amé bu suba nga faatu wala bu suba da la jik fenn fu nek nga dugg fa len lu nek nga wax tayit bo demé ba am liggéey bi sax nak wa daayira ba dutu ñu la gess señ bi bu ñëwé bu téléphoné nga né señ ci dañu bari té dañu lakalé ndax heure bi dara amul té da nga né won da ngay muñ di ñaan lu fenn fu né nga ñu dugg xamna señ Serif ñom war nañ leen ci soñu bu baaxa baax kon muñ gi muñ ta ñak dama dama bi faawu mu am muñ go kon té suñ borom waxon nañu né وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا سوحسن عظيم نيت كي بو فكيه دو توك دي مون دار دو كو فكسي واي بيس بو نيك غاي جامبات دا غاي جامبات با سونتا دو ام دار الصبر من الايمان تي بولين واخاني سيدنا علي مسنا واخني الصبر من الايمان بمنزله الرحس من الجسد مون مون ني ميل سي دوما ادم ميغي ميلني بوب ميل سي دوما ادم بوي داك موي فات مون تا نياك سي نيت kon doom adama bi faaw mu delu wat nak di mu benen bi ci dess nak nga xamantene moy tomb biñu dekkone biñu tambali won ci digg bi tej ko don wax tan xawanu ko moy benn bi ci dess nak moy al makarimul akhlaq wal haf moy nit ki nak meuna jekali nak bu la sa morom defé dara nga xamne nit la te doom adama mo manki nga jekal ko
1: do ko djegal yam ci da ngay fexé ba dem kërëm waxtaan ak mom jarna sax bu jaré nga ne ko mala togn nga ne ko mala togn fexé ba delsi wat ko mu gis bopam su ko defé nga djegal ko wasarihu khala subhanahu wa ta'ala wasarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samai wa ay wa jannatin arduha ka ardi samai kon dit ki munta wasarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samai wala munta ñak kon nit ki faaw mu delu wat ci nak di li nga xamantene mom la ko yalla binde muy delu wat ci ak muñ go xamantene di jéggelé jéggel gogou muy jéggelé nak moy tax suñu borom bu ëlëgé suñu borom yërem ko kon nit ki munta ñalla té mo koy delu wat tamit ci ak ragal yalla nim waxé ni suñu borom warané wal ardi uhidat lil mutaqina allatheena yunfiquna fi sarahi wa barahi wal kasimina qaysa wal hafina lin nas wallahu yuhibbul muhsinin faaw nak da ngay téyeli ci sa bop nak bu la nit ki toñaté nga jéggel ko do mëna ci suñu borom do mëna ci ragal yalla ko fukéru tomb bi ak juroom ñaar nak moy arrihma té moy yermandé waxon nañ ko kon nit ki munuta ag ci makarimul akhlaq dafa am yermane nak moy tété goné yi fexé ba xamal len moy liñ doon def légui té señ bara ñom def ko muy lu am solo ak señ choyé bu ñom daw bima axé biñ dalé ci kër sama jawrin kër latir ñing ci tok di ci waxtaan wallahi la sim goné yi biñu jang khasside kérok muy ay goné yu tuti ay tu tank biñu jang khasside kérok khasside yi niñ ko doon jangé doyna wax danaka kenn mënu ko diggu ndax li ci nek ci yak kenn mënu ko netali ba amna fa mel mbokku talu bi mo xamantene dafa alu sax di wax ne goné yi dem len yeri khasside yi dor koy jang bim ko waxe maneko bayi len señ saliwu mbacke mi xam aduna xam lepp amna lu massa wax fuñu yak khasside yi la waxo khasside yi mënisu ko yak gis nga goné gi ci geustu di ci tambuli di ci kër kër di yak bu ëlëké da na ko wax ni mu señ touba doon waxé té du ko yak ndax señ touba ci japp bu ëlëké wax ko ni mu señ touba doon wax té du ci yak rem ji bi ñi jang fi yeen ñepp ko dégg muy kurelu norwest muy xalé yu ndaw yi gis nga jang miñ fi doon jang jaaxal na sax kurel yu mag yi jang miñ jang kenn ku ci nek xamna né yéwé na té amul genn yak kon yermale mu ñu ci ñaan yaakaar na bu leen señ bara ñoom yeeramut woon tété leen bañ aksi fi ñuy aksi buñ leen téelona abandoné wala ñu bayyi leen rek dem ci lanen la xalé boko boyalé mu dem ci lanen waye nak boko yéremé ba paré mak bi mu ni su ko ñak bañu yéram ndax mak mi lay tété yow gona gi faaw nga yéram ko ndax boko yéremul do mëna jëfëndiko ay waxam kon yaakaar na yeen tam su fekkon tane gona yi yéramuñ leen woon yeen mak ni wek leen bañ leena top ci seen jikko fi ngeen ak seen ñom duñ fi aksi tay kon yermane joju mën ta ñak te irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samai yeerum leen ñi yalla bind te wacc leen ci kawsu borom asamaana lepp yeerum leen yeen benen bi ci dess yermane joju ak ñeegal joju dana am dem ju am solo juñ ci wax jo xamantene bisu sax ñu diko fatali ndax da ci def lu am solo gis nga ku ñuy wax cheikh ibrahima ibnu adham ñu bari xam nañ ko amna ci ñu bari ñu saxal sax ci ne nit bu faato ñu bind ko ci at bammelam kenn duko laaj te dana taxé bo legi ndax martaba bu mu amon ci suñu borom dafa am benn bis muy genn ci all bi nim daan def di dox di doxantu ci all bi ndax bu ko all ji ñewale lu toxam fu nek muy genn di dox ci all bi mu dajé benn gawar bo xamantene ab bour la gawar bi fekk bi mu koy dajé ak mom mi ngi dajé ak mom ci buntu armel yi mu taxaw nim daan def di xey di dem ci setti armel yi di ci fatali ko yalla mu fekk ko ci buntu armel yi mu taxaw mu ne mu daal di taxaw daal ne ko señ bi dama la doon laaj ana yoonu dekk ba fekk cheikh ibrahim ibn adham mi ngi ci all ju metti metti mu joxaj ko armel yi bour bi door ko ngaddu ko mu daanu ci suuf xam mu taxaw bam kimmi jog taxaw mu laajat ko yoonu dekk ba mu doorat ko mu daanu xamaat ba ca yoonu ñettel ba am benn jëm ju ko fu fekk ne ko ay yow li ngay def xana xamoo ko ki ngay door xana xamoo ne mooy ibrahima ibnu adham fo yewula café wula lii mu lay wax moo nekk ci moom ab dëkk fi ñu toll jamono ji ñu toll gisu ci fudul armel yi moo tax mu joxañ la armel yi mu daal di wàcc daal ne ko sëñ bi dama bëgg nga jéggal ma mu ne ko waxuma la di la jéggal waaye jant boo ma dóoree ba ma xam ba tëdd ci suuf bu ma ximili ko bala may jógaat jéggalu naa suñu borom ba mu xamal ma ne ma jéggal naa la ma door laa ma jóoratëm taxaw nit ki yërmaane boobu la yam kon benen tombe bi ci dess muy atajassus makarimul akhlaq te suñu borom waxon nañu ne ya ayyuhal ladhina amanu tanibu kaseeran min sanni inna ba'da sanni ismu wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'da muy bu am solo legi nité ngi taggo né ma ngi séti soxna diw wala ma ngi séti señ diw xam nga lu mu bëgg duggu ci biir kërëm ba xam lu fa dib sékéré mu gënd ci biti wax luñ tu ay mbirëm ba xam lan lay dundé ndax mom jëkkeer ji man na dara ndax jabar ji man na dara ndax ñi ngi liggéey ndax seenu dundu baxna ndax mom ciol gi mi ciol baxna ndax amna takkay lu mu sol loolu rek ko ñor ba tax muy duggu sa kër wala sepp sey lu ci nek ciow amna fa ay problème ak ci am ba mu gënd ci biti waxtané ko kon jikko ju mel non bu nekké ci yow jikkoy makarimul akhlaq mëno ko am kon faawu jikko joju dañ té kenn ku ci nek xamna na ci ñun bari na ndax bari waana luñ lay netti ci mbedd mi lo xamantene jëkkeer ji waxu ko jabar ji waxu ko ko wax jarna gëstu wat ba xam ko ko wax kon muy tombu yoyu nga xamantene kon moy tombu yi nga xamantene mom lañ tanon tay yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi fi dik tombu yoyu la fek nga xamantene kon jamono ji kon yaqku won na yaqku go xamantene ken meunatu ko wax yonent bi nak dik pour meuna defar jikko yeb ngir ñu jëkkeenté waxtu wi ndax waxtu wi xatna te amna ñeneen ñu wara jang kon dañuy del ci wat ci ñaarelu tombu bi légi suñu jëwrul ju bax ji nak mom lan la ci def muy cheikhul hadim bim diké momit fum fekk ci koy yakarna amna fum ko waxe ci qasida gatt wax ci musa ko ci wax lamb yi gor sabar yi jahan ken amutul qasdu li wajhi lahi kan akifuri faf di jani lahi l'islam di joy yëkkat ba genn gaday ci sawu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barkeb jidi ni yalla may safihu kulli jidi may qadim rasul may ramu qarnu bi jëm niiran mu fekk alquran ji fi yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam andi won kenn jeufandikotu te nako yonnati bi jël wax ñu jeufandikoko non fekk fi ay bour fekk fi tubab yi fekk fi kuren kenn ku ci nek meuratu do jeufandiko dara ci jikko ju bax lepp yaq ñun ñi ñew ci rewi tubab yi xam nañ ci lu bari bari waana nit ku ñur ko fi gis mu yor nationalité dekk fi yori domam di wax anglais te samaam la dañ ko fay jaay so wala samaamu ku jur bo ëndé sétu ñu jox la nit nga yobbu bo ëndé bitélu bér ñu jox la nit nga yobbu bitélu sangara lo man di andi lu leen yëm ñu jox la ay nit nga jël yobbu esclave bi ma ngi ci wax ak dembu señ latir yakarna anglophone yi suyé nañ ci rol bu am solo ndax bato yi ñu doon ñëk défar ñu japp nit ñi danaka ci ñiko ñëk défar ci lañ bok dekk bi ñu nekk limi tuti tuti ci ñoon ci lañ jëk bok rol bu mo suyé nañ ko ci esclavage Serigne Touba bi ma accé dal di taxaw jaayante suñu borom ne li fi yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam andi won day mu jikko ju bax man dana ko delsi wat ba tegat ko fa mako teggo kon nu mi def dafa da jakarlo boori dafa jakarlo doomi soxna yi dafa jakarlo Touba bi ndax bo gisee ma diko wax damay wax ne Serigne Touba ñetti non la yi gëna upp solo moy boori Touba bi ak doomi soxna yi doomi soxna yi limu jotté ak ñom gis nañ ne yaakaaroon nañ ne limi wote bis bu soté duutu ñu am kenn ku leen top duutu ñu am tolli alal ba ku leen di bayal ñu jëf def am non bour yi xam nañ ne Serigne Touba di wote bu soté duutu ñu mëna jaay jam duutu ñu mëna am dara tubaab yi xam nañ ne Serigne Touba di wote bu soté duutu ñu mëna am jam yu ñuy jënd waye afrique sax dañ koy genn parce que diine ak l'islam da fay sax kon kenn ku ci nekk jël ab non tek ko ci kanam muy noro bu wër légi gis nga alcorane yakarna amna fi xalé yo xamantene duñ ko faté ay donga dara bari na fi bu yagul rek man bimay nek ci dara ji difa jangal alcorane bu tam xarit massaan ñew dañuy dem di tajé bon ñu bari xam nañ ko buñ massaan di tajé bon luñuy wax ay war nañ mi jangam war nañ mi jé isa hawa jé ma dala jé wa asaybukum jé alcorane la war nañ mi lañuy wax waye dañ lañ ko yak diko taqurane diko wër Serigne Touba nak bimu fi ñew booba doomi soxna yi fi nekkoon caay yu kurtu lañ daan sol ak yeer yu xoramu diko wuté jigen ñi ndax bu ñëmé ci dëkk ba ku fa dakk taquran wala nga dakk fa jàngal alquran yow lañuy may jigen ñu dem di taquran alquran kenn xamutul alquran mom mu dikk na alquran kenn duko taquran kenn duko woné ci melokan wu ñaaw woow waye dañ koy tek ci melokan wu rafet fam ko wut ay lan yu bax wut ay bërepp yu rafet diko ci tek tay wax ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa hablukum tatabibi waye kenn bu jëfëndiko ti lan lu lool légui doomi soxna yi dal na li nak ki bu pexé soté nu ñu yaa kon nañ ko jëma sakal pexé kenn ku ci nek dugg ci sa biiru kër ñamana listihar di ñamana lasrar di lasrar ñamana jabar di jabar yeneen bëli yi mëna tak di tak kenn ku ci nek di def leen ngir mu jëg ci ngir seeni pexé baxa waye fekk na bobu suñu borom nos na ko tém wara bëssal jamono ji kenn mënu ko gaa faaw dana ñew sotal wax nañ ko légui bokk yi doon jàngalé gi buñ koy wax yaram dafa dox luñ wax kërok bamuy taxaw di kërok bamuy taxaw di joxe ki bo nit ñi daalu bi kenn mënatu ko té qusuri qallat wal ahlu an yatafarraqat la waxon tagale nañ ma sama njabot dak nañ sama doom genn nañ sama soxna genn nañ sama talube amatul kenn ku may wetlé mennu man kessé luko waral ndax nenañ damay tag yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waye narna ci wet té dana ko tag bu soob yalla bu ñepp fét ci ma ci té dana defara ci ko yi kon ci jikko bobu ci re serigne touba joge ci la nonom ñepp bañ jëlé ko fi ne dañ ko yobu ci Allah mu jakarlo ak ñom bimu jakarlo ak ñom touba bi jikko ju rafet jom xamne mom la yenenbi sallallahu alaihi wasallam doon jangale li ci serigne touba jëf kenn mësu ci jëf lu mel non ndax touba bi diir bi ñi and ak mom limi bari bari ab touba musta mëna bind do dem archive ba fekk fa ñu ne la serigne touba bi sangam togn nañ té heure buñ ko togné jëgël nañ té lepp touba lu mu def bind nako waye do dem fenn ci benn bibliothèque ba fekk fa ñu ne la lettre bi tuwab yi ko doon bind diko wax nako mo toñ ba bi ci mujju señ imam doon ko wax legi gis nga kër biñu démé ba ci digg geej gi bañ démé ba muñ ta ñak ba ñu julli dané na sama bakkan dem amna mak mu ko ko massa laaj señ tuba ne ko bima koy def yéena ko jappé kim tan jappé koy batine mais ma suma ko jappé batine sama ndigalul borom la doon def luma ca fekk baxna luma ca fekk baxna waye sama ndigalul borom la muñ wona ñak baña def luma ca fekk nak baxna biñ koy wa mu dal di ñew doomi soxna yi biñu démé ba xamné seen pexé jeexna lu né def nañ ko té muñ ta soti ñu dal dag séri pexé dal tok né kon nak légui li ci seuss moy nañ bayé ak tubaab yi nañ bayé ak boor yi boor yi séni pexé reey la té ñom sakam nañ ñu bari pexé kon nañ bayé ak boor yi boor yi da tambalé jël séni pexé kenn ku nekk di woté ngir bëgg mu ñëw ba ci lat jor mi nga xamantene mo ci mujju nga xamantene mbokam la di ku ko jégué ndax mam waran ci sëri mo nekkon ci wayjuram ndax mam waran ci sëri mo nekkon ci kanamam mo nekkon ci wayjuram dal ko tété di ko dimbalé di ko atel ñu dem ba bur yépp amatuñu pexé lat jor nekkon na jëf sama pexé am da di koy wo fekk jamono yoyé moy bi sëri mo waran ci sëri na lawé mu woko ne ko kon nak legui dama bëgg li nga xamantene seigne mourad sall yoron nako nga dimbulé ci taxawal ma ci seigne bi buñ ko bindé lettre du ton ba ca ñettel bi lettre khali ma jaxata ci kala ci ko don jaar ni ko bind khali dora seigne touba dora bind ab lettre nak yoné ko khali ma jaxata kala ne ko ma ngi lay xamal ne la li lay doon lo xamantene lu may man lay doon ndax arté kat bo xamantene day sukkandiko ci yalla di sukkandiko ci yonnati sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu nek ci keuruk bur diko atel mi ngi melni aw wéñ wu dem ci ay ginaaw demal ñu jox lettre ba la jor jang lettre bi khalid ak ko jang daldi na un yëkëti ab dëndam rëcc la jor ne ko lum doon mu ne ko ah mo ngi koy jëru ko nan ko bayyi fi rek la jor ne ko waxal rek lu man di waxe waxal man ma la may digal waxal mu ne ko ah ñu ko tawax de mu ne ko waxal mu ne ko dafa melni neena ab arté kat day ci keuruk bour diko atel mi ngi melni wéñ wu dem ci wéñ wu tok ci dem wal la jor ne ko yow nga jor ngir ci sa dañ waxu la dara ndax yow la jappé wéñ mi man mu jappé ma demal la kon kay man mala cëppul lu ci pexé mu ne ko li ci pexé day moy li nga xamantene mom la wala fi daan wax deen ab jangi du téggo and bo demé baykat yi xamnañ ko bir bo xamantene bu wow lay doon te jangé da naka do ko jiddu sax waye nak boko déggé baykat wét ga man na am li nga soxla wala ko mu ne ko kon nañ ko def non légui bour yi seen pexe jeex mu dess kon nak tuba bi mom nañ jël seen responsabilité légui jël ko yobbu ñu ne kon bour yi ne nañ ko baye tuba bi ndax tuba bi mom musu ñoo yobbu kenn mu del ci légui nañ ko baye mom gis nga waxante ak gi mu waxante ak tuba bi duñ ci guddal ndax waxtu wi sori na té ñu wara jang amana dañ ci wax bu tuti rek gis nga bi jaxante ak tuba bi ben qasida la bind bo xamantene qasida bi mi waxante ak tuba bi lum leen wax ya jumlatan qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahid wa sanantumu an al madafi'a indana wa kullu minkum suqan lan wa yu'asib wa makhalukum haqqun fa inni abduhu wa qadimu abdullahi wa huwa al hamid wa makhalukum inni ujahidu sabiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa عبد القديم والمهيمن ساهل اني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه وصفيه سائل تبا لقوم صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له اوالد اف لقوم صلصوا وسكورهم خلف وكل جبون ومكابر اكرم بربي لم يواقص هم بما كسبوهن وهو صبور الماجد نعم الذي يحسن اله واحدا ويرى ما يرضى وبس الجاهل lumay waxal yeen ku meuna taxaw na yalla ñett la ñent la dafa am nday ak bay dañ ko jur salté takrib ak sobé lumay taxaw diko waxal yeen ngeen taxaw ni meunatuma dara dama yor ay nganaay def niko sama mbokk yi doon def diko jihad ak yeen li ngeen wax leppay deug dama jihad waye bokul ak jihad gi mbokk yi doon andi de duma yor jasi duma yor nganaay duma yor dara lima yor moy ci ragal yalla ci lay taxawé yor sama yépp ak jass jo xamanteni ci la leen di duma yeen ñepp ba bu ëllëgé kenn dutu ñame yëngu ñak.

luhu bima ladde allah muntara bim waxante ak ñom lolu ba nopi nak dor na len def len lu len neex wax len lu len neex wetaay wi ñame na ko te yag na ci waye jamono ngi ñew ci kanam dutuma wedd fu ngeen tudde sama tour ñepp agale ko seen sagote duñ ko xaya bañ waye lolu yakarna kuy dund ci jamono legi ci gis ko fu ngeen tudde sama tour ñepp tagalok seen sagote du ngeen ko xaya bañ jamono joju ak sinañ ci bo demé li tambulé ci réewi afrique bokk suñ serigne bu ba noyalé yag na muy serigne murtala yalla nuy ko yalla fayal dem na ba méthode bimu defandiko sa gis nga ko dafa dik ci tuba bi né li len serigne tuba defal ngén xam ko kessé diko jëfëndiko di luyé biré bi tuba ak di jëfëndiko yef tuba sax doy wut len sen yef bi bop ba bu ëllëgé ngén mom sen bop ba kenn dut len mëna téré dal ba tax mu sakk kër serigne tuba yi ci aduna bi fo dugg kër serigne tuba nga njabootu serigne tuba gi leg leg nga gis ku tukki tu mu ranké bo démé ñu ubbil kër serigne tuba nga dugg nga xamantene kon dama la jëlal sax di fëgg seeni fenêtre waye légui dafa am ab fenêtre kon xam nga dafa waxon ni dana fëgg seeni fenêtre fëgg seeni buntu ngeen ubbil ma mo dugg seen njabot légui fëkkatul fenêtre yi moy dafa am ay fenêtre ki buntu comme ñëpp ndax dëkk bo dem légui kër Serigne Touba nga fa wala daara Serigne Touba nga fa té bam ko défé waxul dara ludul yeen ñëpp kenn kuma top dara amu mu deluat ci njegal ga mu dor nak ne afawtu joju anil ahda'i turan li wacc iman nafa'uhum li khayri sarmadan la suat fo def len lu len neex jegal na len yeen ñep ab serign non la melawat dañ la wara togn bam leer na la togn nañ la nga jegalati yalla tax ndax kenn ku ci nek dang ko wara don ci serigne touba kon serigne murtala bimu dikke def ci rol bu mel nonu domam nek fi mom itam di ci suye reul bu mel non muy serigne mamor mi ngi wër ci dekk bi fenn fu ci nek mi ngi fay dem mom itam di dox tank yoy nako ñepp ñaanal yalla serigne touba agaleb liggeyam ba niko serigne murtala doon defé mu mané ko sax lu kawé jortam mom itam kon doom solo la wayé yamul fofu kessé ci serigne sa kessé dafa dem ba ci talubi yi nak daal né ginnaw serigne touba def li nun nak nun kan lan lañ wara jëfëlé serigne touba nak fexé ba défar jikko yi téyé ci gonay yakarna ci le courel dal di judd nak muy méthode bo xamantene serigne touba ko don def diko def lo serigne ma samba nit ñi di taxaw muy daanu di alu di jël addi di len jox di len tangalal café di len jox ñu dem ba talubi yi dem bitim rew nak ne legi kon li ñi def moy nañ sos courel yi qasida yo xamantene dañuy jangati serigne touba rek tax di yëkëti qasida mi ku ne diko dégg te kenn du ci man dara te qasida yi kat bayyi len ci xel rew muñ koy yëkëte day mujj noy nit ndax kenn attanuko kenn jenn jëmmi attanuko rew muñ ko yëkëté day mujj noy nipp jenn jëm bu attanuko kon barakallahu seigne sam yeena gona yi ngeen andal yépp ba xel yi jubé tay nacc té ngeen bëgg liggéey seigne touba fofu ndax qasida yi ci liggéey seigne touba ci la bok té dara fété tu ko ko fiñ doon ndax seigne touba dengané won na ñatt sama dëkk bi di touba sama doom yi sama qasida yi domam yi kenn gisatu len nun ñi fi dess nun ñepp ay sat lan dom kenn gisatuko benen bi ci dess muy touba ak qasida yi du fi jog mukk mom bis bu set ma wax ko duma ko russa wax ndax dama ci bok motax ma ñeme ko wax gis nga jant bu ngeen deme bo xol ba gisatu len ben serigne bu jup bu ngeen mara topi te yaakaru ma ne dana am ndax serigne touba sagganu bay dem ba du am kuko meuna don ci kaw suuf serigne touba sagganu wut non faawu dana am kuko meuna don ci kaw suuf jant bu deme nak ba ngay gisatu len ko aduna yaq ba gisatu len kenn ku bok ci mom ku len meuna jité qasida yi fi du fi joge mu ko gis nga nonu mu ko defere won ba ci ko yépp rafet motax ñu bëgg ci soñi waat yépp ba ñepp nañ rafetal jikko yi mo xam kuy kurel la mo kuy xam kuy jakkoy rajas la mo xam kuy jang alquran la mo xam kenen ku man di jang mo xam même ku nekkul ci kurel yi nañ fexé ba lepp nañ koy rafetal té tekku ci ak talu té ku ci ak njub té tekku ci ak talu té jëmmi serigne touba ji niñ ko waxé won légui né qasdu bobu rek na tax nga diko def moy jëmmi serigne touba ji ak yalla kessé na tax nga diko def bu ci bëkk mukk ku lay gis ngay jaagar yi ak su mbub yu reuy mu né mo man ci kurel ga wala mo man ci nangam bu mu tax nga diko def waye nang ko def té yalla rek tax soko défé kula man di soru day daanu ci soufay du la manal dal lan mo jikko ju rafet ji nga xamanté né mom la doomale mo wala jëmmi di ko ndax nonu la ko defele won ay bokkam nonu la ko defele won

Serigne Mbacke Gousse ci xam xam bu bari waye Serigne Mbacke Gousse fam doon nek difa defal yeb ken Moustapha fekk Serigne Mbacke Gousse lulul day jëfëndiko ak talu bëb ken Moustapha fekk Serigne Mbacke Gousse fenn lulul day jëfëndiko ak talu bëb ak la xam xam bay bari bari lepp lam defal Serigne Mandoumbe lepp ken musuko fekk fenn lulul day jëfëndiko ak talu bëb lam defal ci Mame Thierno Ibrahim lepp ken musuko fekk fenn lulul day jëfëndiko ak talu bëb kon nak seenu talu bëb bu len ko dara yakal na jitu lepp banam su ko defé kurel gog ngeen koy def nak da ngeen di delsi wat ci liggey ba Mame Thierno don liggey Serigne Mbacke Gousse don ko liggey ndax yeena representer Serigne Touba fi ci bitim rew wara yone jikko ju rafet jo xamanteni jikko ju rafet ji ngeen di yor da na muju mbolo mepp da nañ ñen top ci jikko ju rafet ndax yeena fi representer Serigne Touba yeena yaay ambassadeur kon jikko ju rafet joju war ngeen ko lambo mu seen benen bi ci dess xamna fi lañuy yam ndax mbolo mi seen yaram xawna tang té waxtu wi xatna barina yeneen ñuy bëgg def at rek mu jeex nonu ñu leen ko waxe legi mak ñepp nga xamantene Serigne Touba leen yaral bopam ci li rek lañ nekkon muy mak ñi mbokal ak ñi nga xamantene dañoo dégg ab liggéeyam te ñew muy Mame Thierno Ibrahim Mame Cheikh Anta Serigne Afé Serigne Mandoumbe Serigne Balla Thioro Serigne Cheikh Thioro Serigne Mor Diarra ñi nga xamantene ñom la bokal ñepp kenn ku ci nek bi nga dikke ci Serigne Touba bam def ci yow limi def ba pare def la yobbu ci bërem ngay defé lool ba tax aduna bëpp yakarna ci imam don nga ko wax légui waye rôle bi Serigne Touba suyé ci biir yoon wi bu ko julit ñepp suyé won day muju ñeppay bax ndax gis nga da daan défar mak ba muccu ak yaqku mu jël ko santial ko ab dëkk ne ko santial ab dëkk te nek fa tay défaré mak moma di défar ñenen ba kenn ku ci nek défar nga lu upp juroom fukki nit lool nak yakarna bu dajol da fay muju réew yépp day bax aduna bi ñepp dañuy bax kenn du Touba te da ngay dañ ci ak riir go xamanteni du to ci meuna dug ndax lolu gis nga mak ñi Serigne Touba yaram wala mak mu Serigne Touba yar yar la amna jikko yu bari yo xamanteni do ci bok xolal jikko yu rafet yaqku gi mu yaqku legi meune su ko netali barki dembu damay setan television bu mujj yak retane daf ma japp ma dem ba ci biir joy japp ko dekk africain yi man na ci wax senegal ndax xamna ci lu bari wallahi la sim bis buñu démé ba jaxlé di woti ci ko ju rafet dootu ñu wo kurel kat di jang kat ci khasside ñu jang khasside dootu ñu wo mag ñi Serigne Touba yaron dootu ñu wo njabotu Serigne Touba gi ñu dem fa waye ay mbeuri lambaki way kat lañuy way lañuy wo ngir bëgg ñu défar ci ko ju rafet barki dem kenn ku ci nekk gis nga télévision bi amna karawane ñu doon def Casamance ay mbeuri lamb yo xamantene même lamb dañ nekk violation mo ci nekk di ray ay nit guddé beccëk di sacc yefi jambour ñom lañuy jël na leen dem leen doxi cakk jamm wa momu rew nan la jikko yarafata nan la nit ñi baax rew mo xamantene dem na ba ag ci jikko yo xamantene bis bo bëggé waxtaan ak nit ñi ci jikko yu rafet bëgg leena tégaat ci yoonu juju ay Fatou Gewel ngay wo ay Kumba Gawla Seck ay luma la munta wax ñom ngay wo ni leen dañ wax ci diiné nañ wax ci l'islam señ bi tiit jotna liñu señ Touba denkon jog ci jotna señ Serif liggey bu reey la bo xamantene ku nit señ neela woto ndax nit ñi kenn yaqko legi alcorane diñ gënon na fonk ci lamb ji lañ koy foyé qasidi señ Touba yiñ gënon na fonk ci discothèque lañ koy yëkëté qasidi Serigne Touba yi ngeenou na fonk ku reeg ni ko yëkëti kenn ku nekk di alu ci biir discothèque lañ koy yëkëti wala nga dégg way kat bo xamantene mu way bu lay jël diko way yobbu ko ci discothèque ñuy naan sangara jigeen ñu sol sol gu gatt ñofay nekk fanane fa bëbëc sen fiñ tollu nak jabuñu ji ci lool lañ toll wala li nga xamantene Serigne Touba daf ko téré won waxon na ne nitti aduna yi day mang koy wacc ci alcorane bis bu ngeen bokke ak ñom seen tedd nga ñi bo legge da ngeen bok ak ñom seen torox tang ñi te fiñ tollu ñi ngi bok ak ñom seen torox tang ñi parce que ko ci gis mi ngi wërbeutiku nan lay def moy amna parti bu mbok bo xamne da ci am mité te politique afrique gis nañ ne fiñ tollu ni du wax deug moy fen ak warante kesse te kenn ku ci nek daw nga songu jëm xamuñu jaxlé gi la xamuñu ñak gi la xamuñu pauvre gi te moko waral xamuñu nangam nangam Serigne bo gis wala talibé bo gis mi ngi daw jëm ci politique bi di ci wax goudé ak becc ak lo xamantene lam cey wax lu yakal do ma damay rek lay do mais du ci wax dara lu jariñ do ma damay ci lañ tollu te Serigne Touba waxon ne ku bok ak ñom seen tedd nga ji bu yawma qiyamé da nga bok ak ñom seen torox tangé te ñun gis nañ ne li xew légui moy wax lo mu wax lo do
parce que politique bi du politique bo xamantene manam politique l'islam parce que bu done politique l'islam do dem mukk ci dik ne len ci deuk ne len dana len defal forage mëno yaangi fen fen yi ñu la téré won yaang koy def do dem ne len dana len defal ab télé ngir bëgg ñu woté la té mëno li nga man rek ngay wax sénégal ge ñu nek nak politique c'est bu fay wax lo man do fal bu fay wax lo man do fal ak ku man di doon bo dé wax lo man do fal kon bobu politique bu féké mo nek biir afrique kilifa diine ya amuñu fulla ju melni jël seeni responsabilité bañi tubab yi nga xamantene ñoo leen gëteul ba parti l'islam mënu fa nek kon jërul ñuy politique parce que buñ politiqué dañ fenn wala ñu war nit ki da fay ñëmé deug bu deug jotté da fay ñëmé kon fiñ tollu liñu wara def moy taxawal ay parti yo xamné parti diine lay doon yo xamantene ku ci duggu da nga mëna wax deug te da nga mëna dig nit ñi lo xamantene la nga leen di dig da nga ko def way fiñ tollu nak jamono yaqku na yaqku go xamantene kenn mënatu ko ba gis nga ko dugg gi mu dugg ci lu ne gis nga ko gurel kurelu khasside yi nga xamanteni seigne touba ko daan deflu di tok diko wax ñu diko def muy alu di joxe alalam diko def leg leg nga gis kenn ku ci dugg ko xamanteni sax kurel ga taxu ko ca dugg yaq ak aduna rek ko ci taxa dugg ba tax ñu yaq seenu der ñom te fekk lolu nekkul ci ñom bisu set nga gis ko bisu set nga gis ko leg leg nga gis kilifa diine gi mbax ak juk kep nek ci mom am kilifa am ñuko dar ño xamanteni ñako dar kenn baxu ci dara lu bax ñoru len ñu fexé ba yaqal du jeex gu deg beccëk gis kilifa ak diine go xamantene tamit dara ci lu bax ñoru ko nak day kilifa ak diine waye du diine ndax barki dem bu ma ko doon wax ne len fi tollu li gëna yomb mom sama classe gi ñoo gëna yomb moy nekkal doomi serigne way nga doon serigne nak mom do ko doon no xalaato ko sax way nak nga nekk doomi serigne mom yomb na fo tourner fekk fa doomi serigne len way nga gisul serigne nak jafena way fo tourner mom fekk fa doomi serigne nga gis ab talibé jafena waye fo tourner nak fekk fa talibé yi kon lañ doon wax ne ki nga xamantene mo wara faj bis bu wopé rek kay ñew di faju mom day xana bu day axé rek dé ko waye du faju mom kon lu ci am solo la denkaane yi ñu ci wax moy sëriñ bi dafa mësa bind wax ne qum lil ibadati mata tahsan ala fuqdanha tukfa khururan sahula ya sar rajai ihmal wa akhlish niyya wa fariq tamma wal umniya talaba minka rabbuka al ibada wa minhu rumha wajbiban ibada wujudu rabbina tahala ashar min al isarati allati tumahir fa kullu man harafa billahi al karim fa niyya fihi bi suhudin la yari mune loloy tax do waru ci aduna tay jital yene ndax loloy tax sa yakar deug waye boone da nga yakar yalla ba nopi te do jeffe ndigalam do bayyi terem kon sa yakar desena mat motax mune bul mebet yu bari te la ngay mebet do ci def dara ndax beugé moy bir moy mbir mo nopi do def moy di wax dara ba parati do ko def di meme dara di wax dara ba parati do ko def te la ngay wax naro ci dara kon na ngeen ko moytu ndax suñu borom lim sakku ci yow moy nga jaamu ko rek

da am lo xamne sun borom bu doon kuy manki dara mom mom la mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa khalil min ibadi rasul ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu sun borom kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sun borom yoonu saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na jamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma latiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lool wax sun borom sa jam ñi da na len galankor ci wet yep dox sen digeunte sirat almustaqim ba duñ la sante sun borom lan la wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasminni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaw wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno la yëndu suñu bañu ndjay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lépp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral suñu ma bañ néna lima yéem moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way néna mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok ab dir néna mu dal selmal né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doonu mané ko mam cerno lé néna bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw ndayal fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lépp ñak xam fu muy mujjé tuba bi kër fa ko waral ñen sëñu ko kon tierno ñe ko on ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé ñel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji bu ma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëkk ji ñi ñëkk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la len daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex la tudde waye day jitu fas tuba bi mu mujju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy len seen kilifa yoon len ngeendi ya xam talum ba ma len di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñu bu jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu féké am nga loy nga nayo suñu nako sunu borom doyna sekk té mi ngi andam bi ñëwé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñëw na sax diko la yar suñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu lam ci daj ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay téggin ci sama digënde sama borom may tuddu ciono yi te lepp nak tarbiya gu ma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba ba ak ciono dal ni dañuy baye liggéey bo le ko di jambat mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen non signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaak jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro massa bo xamne ku ñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci kees di leen liggeelo kees ba mu amee ab diir mu daal ubbi ba ñewé mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane loolu defé ne señ bi da jaan kenn ko nan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi al jam dal du dug ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sa na wax ba genn la ñu wara wax mu dal len tegal ci yow

nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña na suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku mësa na ñew ci mom lo ko man di wax da na tek ci aw yoon kenn mësa ñew ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga may la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy am buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko man am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax ne ko ragal yalla lañ koy jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dekkol nga sét juroom ñett ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci señ ñi ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi ne ko buma ko xamé ta sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko du limay wax kay du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay señ ñoko yett yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci waye dana tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man nako suñu ko defal dank neewu ma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëng ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëk ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci wax muy ak wajur ak asaka ak sarax bi mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jaay su jaayo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma batu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonku bi moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam ngale mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit luy def ak toñ yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masala laj mag ni ne len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne ci mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom haram juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wota ci ndjareem jotaay bo xamne kuñuy wax suñu ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daan ne yeen wa penku dama len di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fat ñu ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamu ñu dara lu ko meuna fat lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa gandar nak ñu tontu lool mu daal toga jubul pen dal ni yeen wa pen ko ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fat lu dul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa gandar non ñu ñep ma sé nako waaw mbacké mu né man ahmad mbacké mi di wax ak yéne dé xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen wóoré né xif dara mënu ko fa jull lek né leen wóor né mbugalum bammel dara mënu ko fa jull jamm yalla
dana man nak yalla dama denk balanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye balanum bammel borom akoy rabal bopam balanum bammel borom akoy rabal rab gogu nak dimbali nañu ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fu kenn du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu dina la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non waye nak saggan moy am.

falange fale ki moy saadul kumala awal fadailu malam yewi adun ku dem fa mom xamni ki moy saadul fadala mom rawna mbolam ñi fi yaar ci walu bu ne sodanu bi daanu foore naari la ci nalo mamam serif la serifun bun serifun serifun bun serifun serifun tuma jublu la du xoti satir du tas yaakar du daw ko galaaj ku lañ may la nga gijeel fa lu xani la anna muhammad muqtar malaka wa yusuna fadlu ya mom yedi mayme ci la lawla ka cheikh fadlu xewali wal walikon duñu wal waleti na ngeen way cheikhun al fadala fadlun azim sarifun farin fatinun mbakeng bu sobela mbakeng bu sobela mbakeng bu sobela ki moy yite moy wasila lord na xewali bawan dot cheikh aban ko sop cheikh fadlu xewal weur la lord dedula day la man ada cheikh fadlu fi aban khay ila man atane bi xamnañu la lo wax borom nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané sen mbolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yor fa nam ak bobu wer serif nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gaangi ni ter ku nek ba tan ya xale ku duggu gal serif bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul sé fallu bu len ko faale sat man di biral suma salatu wa talim bila adadin ala safil wala aqadim kimufal jox len ma nopi day wax man lu ba salafet jambar ji buy jeffitam way kedu sen jotal cheikh abdullah ilahad ibnul qadim samat riuma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won seeni ci señ touba nga xey ko matal mo ñaan yu bax ñi la yar ñom ñepp xey la gërem ak cheikh mag bi la fa bu yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen bañi tel na wayef ya aw ci jigo yoon say wax la yalla taxal wayef ci ko way dal kuy wax na wax la mu xam bir ba di yalla gebam do len ci jima jubal jox na la sa ruugi ak sa xol bi ak luma jur sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindefi matena bolo xamni ya ci fi won ni sa traburate ñaan di deglu ndigal sunu xol yi sedna sunu xel dal ta ya ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal digal nga señ makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jité la ya ci rek nak lu dimbal alhamdullilah am dan cet wa na ma ndax cet bi di fi ci yow cheikh abdou ma ko jotal ya yor la bamba yoron sampan nga keri fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp di ko matal yaay il ye mbolam ni cheikh bamba na lon lepp di ko matal yaay khudu ya khawsu ya najul khadimul asam to wala bahrul anwar no ngi sakku nimal bur yalla non nanu man nan sax balaaya jamat ku dem jelof xamni ñibel moy lu wé doxalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob ngum saraki bo sey doom ta jox lu ligal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob ngum saraki bo sey doom ta jox lu ligal cheikh mbakera ñina

luma ndambuñu ko sul satul khadimal mustafa satul khadimal mustafa satul khadimal mustafa khayrina sol lo jalali wal jamali wal wusol ma suli sa jalo rek gay defatna ma yalla ar man ngi le moadma cheikh makke ma def gi won ma way la man gotna la jankna la khayla do bisu do xam bak ya di gor ci ma gor fi otna la ma salam ci ya te ya te ngi non tranga ya nek ci mu yo um lo ya nga ya gay soxla wa ka jorom jamur ku ne nga na cheikh makke fay na say bor walo ki sin wa jël fa wa jamur ganna bu futi ñep na la malum do fat fat lo ko dox di botte do futi ko ko sutu ko ka botti do ba di do gede ya ni wod yalla sa beñ ñep xeyni kon wallahi ba wallahi ba wallahi ba bu don te amay bañ do gis ku may ci am barke ma ku kay foñ du weti ku soppé ma taxum bombé du weti biiri nona ba defa ñomé xadim fu sew musulo jew du wax nim te foko jew nu ciow la kon ni len xim khul bo la gi moy dogal jaté la bekk wisna la bu nu faté ni na naw ci omete pey bi ni na neurum ci omi dal ni sey bi jam nga fara cheikh bakki ya di dan fo na fa min dal janna mbolam sa xadi bop yaangi xajaan ki jew ño xoji li di jaakan keri ta bangi sene nakaro ay gni ngay sene narba daru bi si batay ak tammi kep ak saño ngay may yow wajile gedd gañu mbacke bu ñurbel ko fi ji muy tousé sa bo nga yor yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ku bañ seen cheikh mbacke yalla ndula baal quran kañ fa le mo ci bibu loko taw fa le moy abibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko maangi aw ma dara daru ko do daru ko do dam khudor dem na fadina mo def na bay xeyma yu wolor ni len mo apart ya nga pakina di corne apart ya nga pakina di corne sou sa sababu te ba ko borne mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja

moy dirar bi mo fi dib juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy waja ya dib donom cheikh bamba balay sa sigiru so ci dagu ma ga jeysa ya jenn kam sa bay fa jur bel jenn ko makkeru makke baw ga ya bel ya jenn kam sa bay nakaro ya jenn kam sa bay nakaro dal je kettel mom ñu waru ya jenn ker ga nek ngaay ak ña xel raw ngor jaar yi yow ma lislaten ya jenn kam sa bay fu lu golo dal je kettel mom manke wulo guimbati ker ga ya ko bole der ba cheikh makke balla ya bom ti ter ba amna fa ndar ay keri kar baroso rusu ci sen dong yi do xoso dem na bakka wax yel na ba sandi sa ke lañu magale yo ma lehdi amna fa ay taxaw taal cey mom modi segu dine ji moy sunum kom amna bakkes keri tabon taro ak dogi suuf ak sama nakaru ay keri kar am nga nakaru joko muri ahmadul muhtar ker ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na bak taramba ker ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na bak taramba ni minutu lahi le tude ker ga muri wor ka domi bamba maranga deglu mo xala ko xew kar ci xet xewal yaara ma bamba mbeur ma jaan jeewal alim nga hafis nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke agna makka tagnay tete dem na tayba siara ngi yonami siara bamba sen ngor yaate na wuynul sagal jigen ni yow ko la song daanu bo nga fi dira bay ci makdis ya jent tim nga molem ngor nyaato molem yoneni dem nga seni rewlatu molem yoneni dem nga seni rewlatu molem yoneni dem nga seni rewlatu siara len ñaanu fa jam yi rahmatu dem mo xam na mi gayna fatma nga xamni ñol mi timin duñu ndama ñol xamni ñol ki duñu ndama ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ku nek maynal la gën la ci Senegal ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ku nek maynal la gën la ci Senegal mayna ma man ay junni mayna ma wolor wu jar junni junni mo babul khlor yalla nga barke len wa mum cebo amin ya khalbi ya mujibu yalla nga barke len pep mu suuna amin ya ilahi alamin ali musallatu wassalamu dal gi nga maynu jannatu salamu alayhi.

خجل كمنن

0: 猪把国家放把为了，
1: 忙走路吧，生猪把国家放把为了，
0: 忙走路吧，生猪把国家放把。

我们的年龄减肥女，也应该去加了，别忘了哎呀。

Wa

مدد من مدد يقول كن يكون يا من يكون منا لم تكن ناجيتك اليوم بيان.

خير نجيت من بيدالقوما من صيادين فسكت يسمعا وجهت سكري.

0: Serigne Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba neena teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àlaaxira, te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba neena deel yërëm képp ku la féete ndaw, te dee ko digal foo toll lu koy jariñ, te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba neena na nga wormaal képp ku la mag, donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba neena del sàmmanteeg ak yu sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Serigne Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Serigne Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen, wala li nga wax du dëgg, wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi, loolu mooy mandute. Serigne Touba neena kersa mooy mbokkum diine, ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba neena saa yooy waaj a dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk, ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Serigne Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba neena képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Serigne Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi, ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam, te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yalla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittay aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittay aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yittay aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ci mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegguul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wirdi yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xéb ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lépp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day nax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujju ndax ludul dëgg lumu siiw siiw ak lumu kawé kawé

محمد وآله وصحبه وسلم.

dedim. Ben beni seviyorum.

ko layal suñ lajone ne lutax ñu wara waxtane tombu bu melni yakarna tontu li du jafé ndax bokku na ci tontu ye rek moy yaay wala jigen don gim don element bu am solo ci njabot nga xamne ku tuddu njabot gu deugar gu bax gu jup gu jaara yon da nga tuddu jigen ci ñattax loola am bokku na ci timit jigen don gim don jangale kat bi ñeek ci xalé bi jigen moy ñeek ci xalé ci walu jangale ndax mom bu juddo xalé bi lay jondjol ab dir bala muy jondjo ak ñenen wala bok mom lay ëpp lu muy jondjol ak jondjo ak mom sax jitu na juddom kon lool rek man na layal ñu wara waxtane lu melni waye batay xéti pak pak wala galankor yi nga xamne dafa aju ci yar te mengok jamono ji te jamono andiko muy lu melne xarala yu bes yi am ak ubbiku jamono ji lolot warna tax rek ñu mëna waxtane tombu gu melni ngir gëna tawji gëna orienter gëna jubanti soxna yi ci li leen di xaar waye xam guñ xamne jigen ku mëna jeexital la ab yaram lu mëna jeexital la ci avancement wala yokutek ab société wala mbolo ndax ku ne xam na ne ki gëna mëna jeexital ci xalé moy jigen kon nak su jeexitalé ci mom jeexit ju bax jeexit joju day rogalat ñew ba ci société bi waye bokku na ci li liñ mëna layé layalé tém bu melni moy dañu wara dolel jigen ci walu naka lay def ba taxaw taxawayu yar yi ak yenen ak yenen yo xamné xajna ku bëggona ci a guddal da nga ci wax lu bare bare lo xamné man nga ko tuddu ci lu mëna firndel mëna layal buñ lajoon lajub lan mo tax ñu wara waxtane tombu bi la cey tontu kon ci kaw lool rek man nañu laaj bo xamne japp nañ ne waxtaanu yépp ci loolu la wara samp nga xamne suñu tonto laaj bobu rek day melne waxtaan wi man nañu ne ag nañ ci tontu li nga xamne mom lañ doon xaar moy biñ xamé li lepp nak xam jigen ak waccu wayam ci société bi ak likoy xaar ci walu yar ak lan motax ñu wara waxtane tombu bu melni kon liñuy laaj moy kon soxna si wala jigen gi nan la mëna joxé loolu ñuy xaar ci mom tam war ko def ci xalé yi mo xam xalé yi dañoo nekk ci biir njabot gi wala dañuy xalé yu nekk ci société bi ta fekk nak ñi ngi ci biir jamono jo xamne mi ngi soppiku bu baaxa baax di dem jëm kanam ci anam gu wote go xamne lu ci beure bari man na dox sun digeunte yar bu set wala yar bu sel wala yar dañ bëgge kon laaj bobu man na juraat yenen laaj yo xamne benn bu ci ne man na taxaw taxawayu ak tombu ci waxtane moy lan mo meuna layal taxawayu jigen bi ma buñ ne jigen ab taxawayam wala rolam ci yar lan mo meuna layal rol bobu ñuko jox manam lolu ñuko sant lan moko meuna layal lutax ñu sant ko ko ta am ci mom yaakar waye lan moy taxaway yi nga xamne timit warna ko am mom jigen taxaway yar yi ak nan la cey taxawé taxaway yoyu nan la cey taxawé ak lan mo taxaw ci kanamam bëgg dox digënté mak liggéey bobu ñuko sant mu man ko joxe ci anam bu mucc ci ayib ak loli taxaw ci kanamam nan lay jamarlok mom wala bok nan lañuy jamarlok mom ndax jamarlo gi xajna jigen ji amna ci solo waye amna ci lo xamne societe bi ñom ñoko ci dimbulé fogna man na ma baña guddal ci di leral yenn baat yi di wax tarbiya yar moy lan deug deug baat bi ci langue arabe yoyu ndax fogna lolu man na guddu te day melne wax nañ ko ay yoon waye damay dem rek ci jema definir jema xamle deug deug yar buñ ko waxon luñ ci djublu yar ci anam gu yaatu man na wote nak tuti ak yar ci anam gu xat go xamne dañ ko don teunk ci l'islam masalan suñ ne yar rek ci anam gu yaatu mom moy jëfé gi nga xamne ci ngay sukkandiku ngir jëlé nit ci fenn fum newon
wala nenn nu melon yobbu ko ci fenen wala wenen melokan wo xamne mo gën wu ñëk wu muy nak jëfé go xamne guy wey lay doon djublu way ba deug deug moy doomu adama bi ñu yok ko ba yobbu ko fa gëna mat ci fu doomu adama mëna ag ci walu xelam ci walu yaramam ci walu jikkom ak ci walu yu bari kon lolu ci lu yaatu moy yar kon so de jele nit ki ci aw melokan mu melni nga bëkk ko yobbu fenen mu mel nenen nu gën nam melon ta lolé mëna wëy and ak mom nga di ci samonté mbolém état bi dundam waye samonté ci xajna yenen wal yaramam lolu mën nañ ko tuddé yar waye suñu ñëwé nak ci bëkk ko jox deggin wu gëna xat wo xam dañ koy teunk ci l'islam man nañu wax né moy ñu topoto nit ki rek doomu adama bi défar ko ta tek ko ci principe ak valeur yi nga xamne mom la l'islam andi ba jëmmam melokanam nekkinam lepp deppo ak jangalem alquran ak sunna muy lo xamne nak dafa wara lamb walu ruham lamb walu jikkom lamb walu xelam lamb walu yaramam kon nga gis ne budé deggin wi nga xamne dafa teunku ci l'islam mom duñ ko ubbi kon yarba wala defar ba day teunku ci ay principe l'islam waye day teunku ci doomu adama bi suñ noppé ci mom mu doon ko xamne day teunku ci jangalem alquran ak sunna waye buñu noppé ci momit du am genn wal guñi sagane ci mom dañuy bayyi xel mbollem wal yi composer yaramam buñ koy yar al imam al ghazali dafa waxon ci risalam bobu moy ayyuhal walad di ci misal yar diko nirole baykat bi nga xamne suy bay day dindi ñax mi nga xamne bokku ci gantax gi ta wara yaq gantax gi mu dindi ko bam set baye fa gantax ga ngir gantax ga mana rafet mana mag kon lima don junju legi ci yar kon kuy yar nit lepp lo xamne dafa juuyok na nga bëgg mu mel ko ci jikko ci mbax ci sel da ngay fexé ba mu dañ ca mom Serigne Touba radiyallahu anhu amna aw degginam momit ci yar suñu aw degginam ci yar nak xel du xalaat mukk mu wuté ak degginu l'islam ta moy rek ag ak nit ki jël nit ki yobbu ko bam ag ca aqsa daraja mumkina min al kamal al bashari doomu adama amna fum mana ag ci mat ndax mat deug deug sun borom rek moko man waye fam mana ag ci mat matuk doomu adama nga yobbu ko fa deggin wowo la am ci yar ta nga jaare ko ci lan jaare ko ci jox ko xam xam bu am njariñ jaare ko ci tagat ko ci jëf ju bax jaare ko ci tamal ko jikko ju rafet fogna lu mel nonu du sorek limi wax nan wa alam bi anna al ilma wal a'mala ka adabin tuksibuka al kamala kon day melne gayam deug deug mom finalitem ci yar moy al kamal al bashari al mumkin ta lolou fiñ ko meuna ag jaare moy al ilmu wal amal wal adab kon degginam ci yar dañuy gis ne rek wute wut ak degginul islam kon ci kaw lolou dafa melne feñ na ci kon finalité yar ndax suñu xolé deggini ak xamle yiñ xamle yar man nañ ci ballulo djublu wayu yar yu sori te wessu wut rek xawon na ko junju ci gannaaw moy tabax doomu adama bi wajal ko bam mana yanu bam mana yekati bam mana taxawé liggey bi nga xamné moy liggeyu kootaay bi ko sun borom ëndé ci suuf ci moy jaamu ko ak dundal suuf ci wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ak huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha kon lolu moy rek finalité wala djublu way bu sore bi nga xamné yar amna ko bu fekke nak yar amena solo ni amé gëdd ni ku ne xamna ne l'islam mom lepp lu bax da koy gëddal
da koy soxal da koy jox waccu way motax yar am waccu way bu ama am solo ci l'islam ndax yar moy jumtu koy bi gëna deugër ngir tabax nit waye tabax société motax alquran barina lol ay aya yu ci wacc nek ca di firndel waccu way bi sunna timit barina lol lu ci ñew luy firndel non fokk na waxon na legi ci gannaaw qu anfusakum wa ahlikum naran lolou sun borom day digal julit ñi ñu fegal seen bop ak seen ñoon sawara lolou numuy amé moy jangal len yar len ci top yalla ak moytu ak togn moytu moy yalla ta lolou mo meuna may nit ki mu muccu ci sawara su alquran nan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha aya bobu day firndel niñ wara jubante njabot gi ak dom yi jeme len ci joxe julli ak takko julli lolou batay day firndel yar solasim am ci suxat valeur diine yi valeur l'islam yi moy fonku julli fonku jaamu yalla ak yakoy niru wal ladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman ay bobu timit day firndel solos yar manam yor yar sak njabot say seut nga yar len wala say dom ci gem yalla ndax sun borom kat manam seut wala dom yi nga xamne dañu gem yalla da len di yegal ci seni wayjur ci aljanna kon la len fa yegge ay jef lay don yo xamne ni yar man nako ca def ak yeneeni ayat fi bari yo xamne day firndel nak waccu way bo deme ci ahadith yi non la deme kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi ku wax sam wax jubanti wax yar ibnu abbas don na net li ben hadith bo xamne yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne akrimu awladakum wa ahsinu adabahum na ngeen teral seen ay dom te ngeen rafetal seenu yar muru awladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin lol tamit batay day dugg rek ci ci buntu yar kullu mawludin yuladu ala al fitra ak la ca top fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kon lolou batay ci yar la rek nu dom ji mel rek dagn ko ko melal kon barina ayat qur'aniya yu bari ahadith nabawiyya yu bari yo xamne day firlel waccu wayu yar bo demé ci ihya ulumuddin al imam al ghazali ming fay wax luy firndel batay waccu wayu yar ci l'islam ak ci njangalem diine ndax day wax ne xalé ndenkan la ci ay wayjuram xolam bu lab bi ganjar la go xamne gu wet la ci lu ca ne len newu ca dal binduñ ca dara defaguñ ca ben photo lepp luñ ca bind nak wala ñu photo ko ca rek dana ca nek lepp luñ ko fuñ ko jengal jëm fa dana fa jeng jëm fa kon lol timit batay day firndel ne kon kat yar xalé mom nangu nañu yar ko soko yare jëm ko baxal yalla man na dogal mu bax so ñewé ci shaykhuna al khadim radiyallahu anhu danañ gis ne momit ci walu wo ci ay mbindam ci ay jëfëm ku ne xam na ne walu yar ku ko bayyi won xel la ndigal li gëna reey ci lim am sax ci lima japp moy yar moy bañ ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars kon ñu xam ne mom xedma bimu doon def diko liggéeyal yonent bi diko liggéeyal l'islam méthode bi gëna fess ci yim ci jëfëndiko moy méthode yar tarbiya daan ko jaare nak ci méthode yu yooté mo xam moy jàngalé wala yar nit ki jaamu yalla yar nit ki ci nango royé na yar nit ki ci liggéey loko wala diko mu bëru baña bari jaxaso ak yu bari bari yo xamné day firndel né momit ku fonkon yar la ku ko joxon fulla la té lépp rek day tabaxu ci fulla jiko l'islam jox Seigne Muhammadul Amin Diop dagana bo demé ci Irwa amna fumé wax lu mel nonou serigne bi biko biñ ko digalé yar bi yar bil himma té ñam ko sékkal and ci ak mom ci la dox rek jëm ci tagat len
yam leen doon tagate yep tuddu nako nak walu xifal liggeeylo di leen sikarlo di leen jangalo alquran qasaid saxlo leen ci lab ak beru ak yu mel nonu kon yoy yep day firndel ne ah yar day l'islam fonk nako alquran andina ci jangale sunna andina ci jangale borom xam xam yi andina ci jangale dama ci tuddu rek al imam al ghazali tuddu ci cheikh ahmed bamba waye barina ñu leen jitu ak ñu top ci seen gannaaw ño xamne ñomit lañ ca wax jenn firnde ji rek lay joxe waccu way bobu nak bu ko l'islam joxe yar ku ne xam na ne ndaw da cey gëna fessati ndax li imam ghazali wax legi dana ko firndel manam ndaw boko télé yar man nga ko téla soppi waye so démé ba mag ah liñuy wax moy bant bu deuguer dijji wow soko bëggé jubanti dang koy dam balang ko jubanti dang koy jubanti bu toyé mom la señ bi doon wax fogna id madahu ta'allum as-sighari bi kawnihi kan naqsh fil ahjar lu mel non rek manam budé ndaw dal lo def ci mom man na sax waye bo nege bam doon mag nak lo def ci mom man na naw wala sax def ci mom man na jafé motax l'islam dafa yag yitté wo ndaw ndax daf ko jappé ndenkan lo xamné dañ ko wara sam war ko yar yar bu bax yitté wo gogou nak dafa bari lukoy fegnaal ay fegnu way bokku na ci fegnu way rek man na ci tuddu benn bo xamné man na yaatu lol fegnu way bobu rek doyna sekk waxtaan moy l'islam jox gim jox ndaw ay akam ay ak yu bare bare yum jox ndaw yo xamne yenn yi sax jituna ab juddam yenn yi ginaaw bum gane aduna lay don bokku na ci lolo moy l'islam joxna ndaw ak ñeek moy juddu ci ñu tanal ko ay wayjur lol fogna ñepp xam nañ ko tunkahul mar'a li arba'in joju fadhfar bi zati ddin ak ida ra'aytum man aw ida ataakum man tardawna deenahu wa khuluquhu fazawijuhu kon nit dagn ko wara tanal ay wayjur lolou ci njangalem l'islam la bok ci ak ndaw la bok waye bok na ci ak ndawit ci l'islam fulal gim fulal ndaw bok na ci akam moy ak ci ñu sam ko ar ko yir ko ci lepp luy ay danger wala lukoy nara lor ci yaramam wala ci bakanam fogna lolou bari na ay firnde ci l'islam lu melne soxna ci tollu ab digeunte ñu wara jël bakanam ci l'islam dafa melne l'islam da koy fexal bamu genn ci loola mu ne fogna khissab al mar al ghamidiya ñu bare bare xam nañ ko soxna su ndogal dalon la mu ñew ci yonent bi wax ko bopam fekk mu tollu digeunte yonent bi dane ko demal ba muccu ba muccé wax nañ am nañ wax sax na ñewaat na mu ne ko demal ba nampal xalé bi bam fer bam ko nampalé bam fer la ñew ñu doga jëfëndiko ci mom atab l'islam ba kon loolu la ko waral moy xalé ba ak xalé bobu ku tagok sa soxna fekk mu tollu digeunte fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahunna loolu xalé ya tax jigen buy dok ci wéru koor bu tollé digeunte ak xalé ba tax dañuy dem ba nit ki wara and ak soxnam sax yonent bi diko digal ñaan yo xamne da koy ñaan ngir interep xale bi ibnu abbas amna lum ci netti law anna ahadakum yaqulu hina yati ahlihi bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana thumma qaddara baynahuma fi dhalik aw qudiya waladun lam yadurhu shaytanun abadan kon gonegi l'islam day joxnako ay aq yu bare bare bokku na ci aq ya dama koy teunk rek aq alal am alal ci walu mirage wala wasiya wala waqf duma ca guddal na tuddu aq yi aq ci am aw askan aq ci dundu lolou ginaaw juddu bi la ak aq ci am ño askano jeme ci ñom moy nga am ay wayjur yo xamne da nga nan diw moy sama wayjuru gor diw moy sama wayjuru jigen nga jël seeni tur wala seeni sante ñu dila ar dila yir ndax lolou doomu adama da koy soxla aq ci ñu yor la ci di dépenser ci yow sa dekk way say lek way ak say ciolu way ak yeneen yi
waye nak ak sax nak ci fo ci lo xamne du wote ak sharia lolou fogn na l'islam jang na ci bu suñ ne fo nak batu fo bi man na niru lu amul solo lol waye fo mu bax ta dagan lañ ci djublu yonent bi amna lu bare bare lum ci jangale sayyidatuna aisha netl nañ ci ab hadith ak sax ci wax sa xalat waaw wax sa xalat joxe sa xalat ci li yon maye wala li ay teggine maye inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara lolou laj sa xalat la lolou ndaw amna ci sañ amna hadith buñuy netti bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa togon melne da doon seddel dara am ndaw lu nek ci nday joram waye mo geuna tuti ci ñafane mag ña nek ci chamo ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te yaronte bi mo jangale nday joru mu laaj xale ba xalatam ne ko ndax man nga ma may ma jox mag ñi ya ghulam atta'dhana li an u'ti al ashyaqa mu ne ko dedet mayewuma lol de ndax ngeneel lima am tay mom duma ko baye kenn ma kuntu li uthira bi fadli minka ahadan ya rasulullah bam ko waxe yunus sallallahu alayhi wasallam dako dadi jox ndax lol lepp ci buntu laaj khalaatu nit ki ak respecte khalaatam la waye bokku na ci aq ya nak moy aq bi ñuy waxtane tay moy aq yar ak topoto ak jubanti ak ladanti kon fofu la bëggona aksi rek ñu xamne ak ji li ñuy waxtane moy yaay ban taxaway la wara taxaw ci yar njabot gi ñu xamne taxaway bobu ak la ci njabot gi warteef la ci yaay ji ndax ak yi dafa bari waye ben ëpp ci solo ak ko yar waxon na ci ay ayat qur'ani yu bari waxon na ci ay ahadith yu bari man na ci doli wat bi nga xamne yonentib dane won man ala jariyataini hatta tabluga jaa yawm alqiyamah ana wa huwa hakaza kon lolu buntu yar la kep ko xam da nga yar sa ñaari xale sa ñaari jariya bañu majeur neena yawm alqiyamah mak yow ni lañuy mel dal di def ni ñaari barame Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafne won la'ib ibnak sab'an wa adibhu sab'an wa sahibuhu sab'an kon ta'dib mi ngok kon yar topoto akla ci njabot gi waye budé ak ci njabot gi nak ñun ñu jël soxna yi jigen ñi né seen warté wala seen taxaway ci yar njabot gi lool warna am luko layel lan moy justifier rôle bi yar wala wartefu yar wala taxawayu yar bi jigen wara am ci njabot gi bokku na ci loola day te lool lepp day seuss rek ci ben hadith bu yonenti bi waxon moy al mar'atu ra'yatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'yatiha lami sam nak ku ne xamna ne njabot ga wala dom ya dara upp ko ci solo waye bokku na ci li nga xamne man na ciess lay luy firndel wala lu meuna layal rôle bi soxna wara am ci yar njabot gi moy yaay moy takko domam lepp ci waxtu lool ñun ñepp xam nañ ko kenn ku ci ne li nga takko ak sa wayjuru jigen ci ay waxtu takko woko ak sa wayjuru goor ci ay waxtu bam dess bok yenn istisna adi li kulli qa'idatun istisna waye li ñu gëna min moy yaay mo ëpp lu muy takko ak dom waye benen biko mëna layal moy yaay ak mana muñum gu tar nga xamne mana muñ gogu dafa deppok goné ak niñ ko wara topoto ak niñ ko wara liggéeyele goné ak ay kalma ñanganam yu ndaw ak ay jafé jafém ak ay soxlam yu bari yaakarna ku mana muñ deug mo mana dekk lolu motax kon lolu man na layal ñuy wax wartefu yaay ci yar njabot waye yaayit man gi man di feex ngir jankonté directement ak yar bi ndax leg leg wayjuru goor wi xajna man na baña am genn feex ki waye wayjuru jigen wi de liñ gëna min moy ëpp feex ngir mana yar ci jondjo la wax domam kon lolu taxna ba buñ ne kon seen wartef wala seen taxaway ci yar li man nako layal
waye ñu xamne yaayit moy école bu ñeuk ci dom ndax ci mom la dom ji di jangé manam kallama bimu deg ci mom lay jangé lu bari ci melokan ak jikko ak valeur yu rafet waye yaay ci ñewantem ak ci yermandem nga xamne mo meuna may xalé bi mu yek sécurité ci bopam di yek confiance ci bopam ndax goné da soxla lolu goné da soxla sécurité goné da soxla kuko ar goné da soxla kuko yir goné da soxla kuko laq goné da soxla kuko yeurem te ku ne xamne ne yaay ñewantem ak yermandem mengona ak lolu goné bëgg motax kon buñ né taxawayam ci yer dana am solo waye di ci muju moy manam yaay man gi meuna jeexital ci jonjo ci former defar personnalité xalé bi fexé ba defar ay jikkom ak melokanam fogna lol timit ñiko ci fekk bari wul kon yi ay mbir la yo xamne deug deug doyna sekk rek ay lay ci su fekkon dañ doon layal wa lan motax lan moy layal taxaway bi nga xamne yaay warna ko am ci yar domam bu buñ xamé likoy layal ba nopi nak fogna tuddu kon taxaway yoyé day daldi jump day doon li nga xamné moy la ca wara top taxawaye nak ku ne xamna né dafa am ci walu yu bari yu mi aju ndax niñ ko xamé rek doomu adama dafa am ay parti wala ay domaine yo xamné moko composer lu melne xel mi lu melne yaram wi lu melne jikko ji wala roogi yoy mo ci gëna fess kon jigen su bëggee jankonté warté fi yaram ci domam faawu mu bayyi xel walu yoy walu wu jëk wi di walu xel mi faawu mu jëm lu man pour fexé ba def ci xelum xalé bi lam ci wara def ci walu xam xam té la ci jitu nak moy xam xamu sharia ak mbolem xam xam yu am jariñi yi yépp dana ci dikkat gëna yaatal ak it fexé ba ñoral ko ci walu xalaat ak ci walu xam xam ak ci walu culture waye fexé ba moytu loko lepp lo xamne day lor am xel kon soy topoto xelum nit ki dang ko sol xam xam waye nak da nga fexé ba moytu loko luy moy luy yak am xel ndax xel mi bu xasse yakku lo ci bëgg dugalit du am solo budé ci walu yaram wi fogna dara tenewo ca wala dara jitu ca tagat yaramu nit ki ci njambar ak ngora ak katan ak nango liggey ak top nak ndigali wër gi yaram yi nga xamne dafa aju ci lek lan la nit ki wara lek pour wër lan la nit ki wara nan pour wër nan la nit ki wara dallo ci ay nelaw ngir wër waye moytu lepp luy lor ak wër gi yaram kon lol timit ci walla yi nga xamne yaay ji wala soxna ci sude yar ak njabotam ci walu yaramam warna ko baye xel waye budé ci walu jikko ji wala roogi warna fexé ba selal bakkanam defar ay jikkom ta jaaré ko nak ci bëgg loko yalla xeer ko ci wétal yalla waye xeer ko ci nango jaamal yalla ak selal jaamu ya ak ci jikko won ak jikko yu rafet kon lolu ay domaine la yo xamné benn bu ci ne moy xel mi moy yaram wi moy jikko ji wala roogi jigen gi warna ko baye xel buy yar ak njabotam xamne fenn fu ne amna lu ko ci war waye ci lolu buñ ko bëgg detaillé ngir bëgg ci gëna joxé ay joxañ yu gëna lèr man nañu wax rek ne jigen gi warna yitté wo ci domam wala njabot gi liñuy tuddé at tarbiya al imaniya aw ad diniya manam yar sa dom wala sa njabot wala yar ñañ la yarlo ci gëm yalla dëgg dëgg ak walu diine lolu moy lan moy ñu jangal ko la ca jitu moy xamal ko diine tambule ko ca ponki ngëm ya jaar ca ponki l'islam ya ñew ca principe l'islam ya moy mabadi yi waye ñew ca atté ya xamal ko lan mo aram lan mo dagan waye jangal ko ni ñi jaamo yalla ta xir ko ci ndax jangal ko atté yi jangal ko li bax ak lu bon ta xiro ko ci jëfé ga du am solo waye nak jangal ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ko ak fonk ko ak nangu ko roy waye xirtal ko ci alquran ak nango takko jang ko ak jëm ko xam ak jëfé la aju ci alquran kon li ay mbir la yo xamne soxna ci warna ko jema def ci
ak njabotam moy lu aju ci at tarbiya al imaniyya wa diniyya fofu nak amna laaj bu fi wara sampu moy li arab yi wax nan faqidu shay'i la yu'tihi kon buñ ne jigen gi wala soxna si warna fexé ba def ci njabotam li ma wax legi warna fek nak li ma wax legi nek ci mom kon mom warna am deug deug at tarbiya al imaniyya wa diniyya bo xamne dana tax ba bu ko beugé soti ci njabotam dana yomb lol tay dana fa soti lu wer bi ci dess moy warna ko warna yittewo liñuy tuddé at tarbiya al khuluqiyya muy ci walu jikko lol nak fogna tombe bobu danaka man na xaw duggal lepp sax ndax jikko ju bax moy l'islam rek so melé ni nga wara mel rek am nga lepp danaka te fofu li ci jitu moy jigen gi wala soxna si warna fexé ba doon mom liñuy tuddé al qudwa al hasana moy royu kay bu rafet ta bax mom lool la wara ñëk défar bop def bopam ba nopi soxna si dafa wara ñëk défaru doga jema défaré kon fofu la wara tambulé défaru ba nopi ba nga xamné suko xalé bi mi yar di xol du gis ci mom lu juuyok lim koy sante bu nopé ci lool nak mu doga jema xanté wo tagat xalé bi ci valeur l'islam yi ak principe bu jikko yu rafet yi ak mbollem lo xamne ni melokan wu bax la diko ci tagat ta diko ko tambulo waye diko moytu lo nak mbollem li nga xamne du tanni fi jikko moy jikko yu baxuli lu melne wax lu amut lu melne jello momut lu melne wax ju ñaaw lu melne ak bayyandiku ak ak tayel ak ñak paspas ci sa diine wala ñak paspas ci la aduna di xare kon lo lepp mbolo la ci ay jikko yo xamne soxna ci warna ko def ci domam wala ci kiñ koy yarlo tam war ko jaare rek ci cadre bi di yar ci walu jikko te lol lam ci wara jital waxna ko legi moy mu fexé ba mel nona bala mo jema jeme xalé ba ci lolou budé ci walu yaram wi tarbiya jismiya moy mu fexé ba sammu xalé bi ci yaramam tambulé ko ca lamay jëfëndiko ndax amna jëfëndiko kay yo xamné soko jëfëndiko rek mu feñ sa yaram tambulé ko ca lamay sol nit dañu wara xol limi sol tambulé ko ci samal ko wërgi yaramam fexé ba yitté wo wërgi yaramam ba luy tax mu febar nga dik ko moytulo sa yu ko yalla tege febar nga taxawuko nang ko wara taxaw waye timit wattu ak ciatam lol lepp lu soxna si wara def ci xale bi la tamal koko di ca taxaw waye timit xir ko nak ci li ni tudde tagat yaram batay ndax lolou ci la bokku tagat yaram wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ala innal quwwa ar-ramy lolou la yonenti bo xon sallallahu alayhi wasallam kon lolou ay mbir la yo xamne soxna si warna ko yitte wo ci dom ji wala ci kiñ koy yarlo buy jankonte ci mom li nga xamne moy yar bi aju ci walu yaram waye budé lu aju ci walu xel mi mom fogna amna luma ci jundon moy xamal ko jangal ko def ko moy nit ku am xam xam jaaré ko nak ci mbollem xéti xam xam yu bax yi ak mbollem man yi nga xamne day tax ba xalé bi mëna jamarlo mëna jakarlo ak soxla yi nga xamne mo koy xaar ci aduna waye xeer ko ci bëgg xam xam leral ko waccu wayu xam xam ak njariñ lim ko mëna amé waye diko conscientiser ci walu xalaat ndax loolu lu ama am solo la fexé ba tagat ko ci nan la wara xalaaté ak lum wara xalaat ak lan la wara nangu ci walu xalaat ak lum wërta nangu waye loolu lepp nak bu ko ci tagat mu jaaré ko ci njangalem l'islam njangalem alquran njangalem sunna waye xirtal ko timit ci liñuy tuddé culture islamique muy astaqafa al-islamiyya waye xirtal ko timit ci walu xam xam mu def ko ngannaay lo xamne dana ci meuna jamarlo ak noni l'islam yi kon lolu batay ci walu tarbiya aqliya la dugg waye bokku na ci tarbiya aqliya timit moy mu fexé ba yar ko ci as-sihha al-aqliya manam wëru xel ndax xel waxon nako legi dafa am yukoy gakkal yukoy wëredil kon lepp luy wëredil sa yaram bokku na ci tarbiya aqliya ñu lepp luy wëredil sa xel bokku na ci tarbiya aqliya ñu takale lak mom fexé ba nga sori lola
dañ ko wara yar timit ci warlu dundinu aduna ni mi dundé ci biir société bi ndax loolu ama am solo la fexé ba xalé bi am xelum mëna dundu ci biir mbolo mi rafetal numi nekk ak nit ñi tambalé ko ci ñi ko gëna jégé muy seen wa kër ñew ci seen wa quartier ñew ci seen wa dëkk ñew ci seen wa réew ba ci wa aduna bi yépp wayé dëggal ci mom timit fexé ba suxat ci mom manam bëgg ak askano ci mbolo mi ndax nit su fekke dafa bok ci mbolo mi dafa wara nango askano ci mbolo mi man mi dama bok ci mbolo mi bok gi ma bok ci mbolo mi neexna ma beug na ma bok ci mbolo mi damay jëf jëfiku bok ci mbolo mi ndax lolu timit lu am solo la ci walu social waye fexé ba tagat xalé bi xamal ko identité mom moy lan mom moy kan ci walu ciosanam mom moy lan walu waye ci walu dinem timit mom moy kan ak lumu ubbeeku ubbeeku ci alam bi ubbeeku ci monde bi bari jotté bum fatte mom la kan ci walu ciosan waye bum fatte mom la kan ci walu diine benen bet moy na deugal ci mom deugalal ci mom mbollem li ay valeur yi nga xamne doomu adama ak humanité da ko laaj lu melne walu respect lu melne walu tolérance ta moytu loko bu baakha bax mu seyal bopam ci yenen culture yi kon li lepp ci walu social la aju moy dal kon mu xamal ko fan la wara tek tankam nan la wara ubbeeko nan la wara bokke ci mbolo mi nan la wara jeuflante ak mbolo mi nan la wara ubbeeko ci aduna bi waye nak boole ci nak fonku bopam fonku cultuream fonku dinem ba dara du ko feuk ta du sey ci bir benen culture waye nak yar ko timit batay ci nak liñuy tuddé istiqlaliya ak mas'uliya waaw autonomie mu am ko waye am timit responsabilité waaw am sa indépendance ci waxine wala sa autonome am yek sa responsabilité ba li nga wara taxawé lepp nga diko taxawé xamné nak nit nga ko xamné ben unsur nga bu am solo ci société bi da am lula ci xaar waye da am lo xamné nak ya ko wara saytul sa bop bi ci muju te bu am solo la moy tarbiya raqmiya nak lolu jamono ko andi legi moy éducation numérique ndax lolou dafa ama am solo fimne jamono mo laaj lolou xalé yi bo len di yar dang leena wara yar nak yarale len ci walu xarala yu besi lolou moy ñu xamal xalé bi li di internet ak technologie yu besi nan la koy jëfëndiko ci anam go xamne day tax bam am sécurité mom ci anam gu am jariñ ndax lu mëna défar la waye lu mëna yaq la kon boy yar xalé dang ko yar tarbiya raqmiya moy éducation numérique ta bokku na ci éducation bi moy ñuy surveiller xalé yi di xol muhtawa ya di contenu yi nga xamne mom lañuy jëflantel ndax xalé bu ne leg leg ma ngay sétane ci télé ba leg leg ma ngay yor tabletam wala mu yor ordinateuram wala mu yor portableam lamuy jëflantel ca jumtukaay yoyu dafa la contrôle bu baakha baax ak oriente kon lolu bokku na ci éducation bob bokku na ci timit moy nga jëmbat ci xalé bi liñuy tuddé intelligence numérique manam zaka raqmi nga xamné tay xalé bi dana am man manu manam limi gis ci internet bi diko gis ci xaray la yu bess yi mu di ci jëfëndiko xelam diko jema critiquer bañ rek lepp lu ci ñew mo daat koy nangu japp ne deug la lepp lu mu gis ci internet bi ne li deug la lu mu ci gisut japp ne du deug kon liñ ci gis jappal ne man na doon deug jappal ne man na baña doon deug bu ko defé da nga jëfëndiko sa xel ci contenu yi nga xamne mom ngay gis waye bokku na ci timit moy ñu tek ay charte bon ay charte bo xamne ci non la ko meuna tudde charte bo xamne ci njabot gi lay aju ci walu xalala yu bes yi tañu respecté ko fogna kenn ku ne am nga njabot am ngay dom keur ga am nay télé amna internet am nay ordinateur am nay tablette am nay téléphone portable njabot gi war nañu tek ab charte ko xamne yar ci walu wowo ñor na la war nga tek charte bo xamne ni ci technologie balay aju te da nga war ne ko ñepp respecté su la neexon tay nga ne digënte tisbar ak takusan kenn du jëfëndiko xarala yu bess yi kenn du tal télé kenn du manipuler portable kenn du tal ordinateur
bu fekke wifi da am ci kër gi dañ koy fay lolou ku ne sañ nako te lolou ci buntu yar la ndax lolou soko def da nga dem ba lolou dana la créer lo xamne te xajna ci kanam dana ko junju kon lima bëgg wax fofu moy ñu tek ben mithaq aili li technologie nga xamne dañ koy respecter li ak li moy charte yi na ci ñepp dox batay tamal xalé yi timit ñuy def équilibre digënté li ñuy tuddé monde virtuel ak monde réel manam li nga xamné ni tay moy li ñuy gis ni tamit dëggëntaan gi ak li nga xamné du dëggëntaan gi lék li du dëggëntaan gi day gëna not dëggëntaan gi masalan jëfi dëggëntaan gi li ci ëpp nit ñi légui nekkatuñ diko def légui manam setan ben rehla ci sen téléphone wala ci sen ordinateur wala ci télé ben rehla mumti'a légui day dem ba gënal leen ñom ñu jog dem def rehla bi manam ñuy jëf mbir yi waqi'an légui anshita iftiradiyya yi daf leen di gënal lool nak baxut limi jur moy man na jur sax ak tayel man na jur sax xel mu teju man na jur yu bare bokku na ci timit ta lolou manam niñi len di tamale fexé ba équilibre am ci digënté ñaari monde yoyu moy lima doon juñju légui fexé ba lég nga sante nit ñi sante mbokk njabot gi ñu def ay jëf yo xamné dañ koy jëf manam benn liggéey am ci kër gi nga né tay nañ gontu def nangam tay ñew leen ñu gontu def grand ménage masalan ci kër gi kër ngir rek nit ñi am yenen activité da xawma da ngeen ko sétlu wala man na man fama dekké la wayé nit ñi légui amatuñ ay activité réel yu ñi def manam activité yo xamné da ngay yëngël ci nopp ñak toy xep légui daanaka amatuñ légui nak li ci bax moy lég ngay créer situation yu mel non lég xalé yi di manipuler sonlé nga né len kay len défal man nangam kay len tangalal ma café lool sax lum gatt nit ki man na ci changer benen xalaat man na ci ñaqé man na ci amaat benen expérience lu mel non la bëgg wax benen bét moy bokku na ci ni ñi wuté équilibre bobu moy ñu fexé ba manam communication direct di am xam nga uzla raqmiya moy nit ki bëru ak ay numérigam légui loolu mo am fepp kër go dem kenn ko ne ya nga bëro sa xaritu bop moy sa téléphone légui nak tawasul mubashir du am fokk na bokku na ci niñ wara yare te soxna yi war ko bayyi xel buñuy yar njabot gi moy ngay fexé bay créer ay situation de communication comme niñ koy waxé nga ne tay bu añ joté na ñepp ñew ñu añando fi suñ noppé danañ fi tok une heure de temps kenn du juk pour nit ñi mëna communiquer mëna waxtaan am ay contact direct sen digënté wayé nga fexé timit ba jëmbat ci xalé yi ñuy am passion ci yenn mbir yu réel yi nima ko doon waxé légui lu melne mumarasatu riyada ak tanzim rihalat ak yuko niru waye bokku na ci timit li ci ëpp solo moy nga wut aw waxtu wo xamne du am écran nga né journée sans écran waaw moy nga né tay aljuma la kenn du xolum écran kenn du tal télé kenn du tal ordinateur kenn du manipuler téléphone man mako tudde journée rek xamna lolou day ëpp andi ciow waye man nga andi ben waxtu waaw wala nga ne bok aljuma digënté takusan ak timis manam ñaari waxtu yoyu min duni chaasa la té lolou fogna ku yor sa kër di yar sa njabot su la nexé nga def lolou lim lay jural moy man nga dem ba nit ñi di fatlikou wat ne nekata lenen amna té lolou man nga ci jaaré di yar kon li ay taxaway la yo xamné soxna ci man nako taxaw muy ay taxaway yu am solo ci bu yar njabotam mo xam moy ci côté xelmi ci côté yaramuy ak ci côté roogi tama tasko ci yenen côté yi gëna yaatu ba mujjé ci li nga xamné mom la tuddé éducation numérique lolu nak bu soxna yi japp né lu mën ta nek la ndax bari na ñuko réussir bari na ay nit ño xamne am nañ ci ay résultats
fogna tarikhul islami soko lajon man na la jox ay soxna yu beure beuri yo xamne réussir nañ ñu lool fogna man na ma baña sori man na ma deggu rek ci sun milier bi pour mu gëna jégué bo xolé ku melna sunu mam soxna astawalo fogna kuñ ne yow ya yar soxna jaratullah ya yar soxna mam anta njay yaakarna suñuy xol ku réussir ci yar fogna yow man nañ la tudd ku melne soxna jaara fogna ku xol domam ji di serigne touba ak fi mbiram tollu ci dayo ak dir bañ nek ñom ñaar nga xamne bam fi joge serigne bi ci ndaw la tollu ci ñukoy yar ci waxin la tollu ñu bal ma ci baat bi fogna da nga xamne ki kon réussir na mission ku melne soxna anta ndjay mi ma tuddu legi ku melne soxna fati isa sen taxaway bañ amone ci senu njabot ba def ci ñom lañ wara def ci ñom ba taxawulen ba lañu wara joté ku bax ki ñu joté ko ak mom taxawuko ci sen taxaway yu am solo yi da nga xamne ñom réussir nañ jar wa keur serigne touba gi nak ñepp ku melne soxna fadja nga xamne ñu bari ci njabotuk serigne touba gi mo leen yar ku melne soxna aishatu gawan mbacke soxna aishatu mbacke mu magma ku melne soxna momi soxna musli soxna may ba ci soxna may asughra mu mujmi ñom ñepp kenn ku ci ne da ngay gis mu réussir ci yar lo xamne da nga xamne li ñu doon wax legi amna ay namazit amna ay jëm yo xamne dañ ko réussir ta jamono jiñ ko doon réussir mo gëna metti fouf gëna jafé fouf sun jamono legi waye nak ñu xamne sun jamono legi ji mo upp fouf yuy fekkate mo upp fouf ay pak pak mo upp fouf ay danger ñu wara moytu kon ñu xamne batay lajna ab taxaway kon soxna ci su ci bëgg taxaw ci taxaway yi mu ma doon wax legi taxaw ci domaine yi ma doon wax man na jëfëndiko ci lu simple manam ñenti wala juroomi méthode yi may bëgg wax bu ñëk bi rek moy te juñjon nako moy soxna ci na fexé ba doon manam ab qudwa moy royteef bu baax nga xamne mom dal day mel no xamne ko roy ci mom baax man nay jëfëndiko liñuy tuddé jubbanti ak labiré moy orienté manam tawji ngay jubbanti ki nga xamne mom ngay yar diko labiré ta méthode bobu yaakarna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom la jàngalé ci la doon yaré ci la jubbanti sahaba yi ci nank ak ko xarañ waye timit di yar xalé bi ci ndank lolou méthode alcorane la fogna ñun ñepp xam nañ ko ku ne xam na ne tadarruj moy ngay def ndank ci njangale wala ci yar lu am solo lo ngay bayyi xel bu baaxa baax niveau ka ngay yar ci manam ci yaram manam ci xel ak jumtu kay ya nga xam ne mom lepp laaj waye timit ki ngay yar nga diko xémem lo leg leg su xup joté timit nga xup ko su neexal joté nga neexal ko rawati na xalé ta fexé ba moytu lo man li nga xamné mom lañuy tuddé onf wala violence manam di fitnal ki nga yer ndax lolu gestu saxal na né bari wun ñariñ lool ni jamm ak ndank ak waxtaan ak labiré nim amé ñariñ fekku ci ngay jëfëndiko doolé wala ngay jëfëndiko violence wala ngay jëfëndiko ak soxor comme niñ koy waxé xalé bét man nañ ko yar té loolu mag ñi da nañ ko jëfëndiko ci walu ay netali ak ay waraté alcorane jàngalé na loolu laqad kana fi qasasihim ibratun loolu fogna bo démé ci alcorane lu béré bari ci ay qasas la koy jaaré diko jàngalé kon mbolo la ci ay méthode wala ay yoon wala ay jumtukaay yo xamné soxna ci man na ci jaar ngir joxé manam lé nga xamné mom lañ ko doon sante té lim doone ay méthode yu wuté nak ci lañuy bëgg toujours muy soppi méthode yi manam bañ di def rek menn mbir wala di jëfëndiko rek benn méthode ndax bu yagge méthode ba dootut efficacité niki nonu teunké gu upp gi téngal gu upp gi timit ba légui
dañ koy bay bañ len lu ci ne dañ cey dem rek ci ndank ndank ci misal rek lima doon wax legi ci walu yar ci walu numérique su fekkon da nga ne wa kër gi semaine bi yépp bu ken tal sa téléphone fogna lolou day daldi ëpp li tane moy nga tambali ndank ndank di len ko tambal ndank ndank di len ko tambal ndank ndank man nga dem ba ag fo xamne ñaari walu yépp dañuy am équilibre nga gis ne nit ñi ni ñi amé contact direct légui yam na kemb ak ni ñi amé contact ak seen jumtukaay yoy mu war ci tek nak li nga xamné tay ndax waxna légui li ñi xaar ci mom waxna légui nim ci taxawé waye nak ndax man na ci taxawé nona wa wala deet amna ay mbir yo xamné dé mi ngi taxaw ci kanam soxna ci bëgg galankor wala bëgg dox diggam ak mu joxe liggey bob wala bok bu koy joxe du ko mëna joxe ci anam giñ ko bëgg bokku na ci loola nak moy lu aju ci walu liñuy tuddé pression doxul yi nga xamné da aju ci walu liggey ak genn kër ga di soxla wo lenen xam nga jamono mo ubbe ko légui jamono mo toll fo xamné légui jigen ñi ñu ci bari buñ xeyé duñ yenn seen kër dañoy xey ni gor ñi xey jigen nak ca ciosan keur moy barabam wa qarna fi buyutikinna kunna genn gi amnay sarte fogna ñun ñepp xam nañ ko waye ndax loola ñang koy respecté legi ndax daroura andina genn gi waye dal ñu xamne bokku na ci tahaddiyat yi nga xamne mo meuna tax ba soxna ci lim wara def ci xalé yi di soxé moy walu liggey woowu ak walu am yenen soxla yo xamne da genn keur gi bokku na ci tahaddiyat yi wala yi nga xamne moy dekk soxna ci ci liggey bi moy li ma doon junjou legi moy technologie yu bes yi ak sen jeexit jo xamne jeexit judut nona la ak moyen de communication yu bes yi ak media yi da xam nga nit man na xey son lol ci yar domam ba takusan mo defé na amna nadja guddigi internet dajji wat lim tabaxone lepp kon lolou defi la bo xamne soxna ci warna ko baye xel xamne lumuy tabaxet amna ku nek ci wet ga kuy waja toj kon dana xam namuy tabaxé fexé ba lamuy tabax deuguer fexé ba timit wut jumtukaay yu muy jamar lo kanara toj bokku na ci timit ci li dekk soxna ci ba ligéyam bi di soxé moy manam niñ wara souteniré manam njabot gi ak société bi niñ wara souteniré soxna ci ci yar bi dafa dess manam dafa melne soxna ci lég lég day wéet ci yar bi lool nak défi la pak pak la bo xamné war nañ ko bayyi xel li aju ci walu économique timit man na andi jafé jafé ci yar parce que yar légui yombut budget la laaj ben ñaarel bi moy défi économique bi amna ci luy feñ lo xamné moy soxla ci nit ki manam jëmmé soxla ci nga xamné dafa am ay aajo yo xamné économiquement mënu ko ñak fogna bu fekke day jema satisfaire aajo yoy lim wara taxawé ci yar bi man na soxé kon lolu ay défi la moy soxnam soxna ci soxlam ci walu ay aajom waye jëmmé yar ci bopam kou bim am légui nga xamné dafa cher yombatu neexatu ta def ndax dafa jafé benen bi nak moy walu xalaat walu culture walu bayyi xel lu yagg lolou fogna lu galankor yar la dafa am ño xamné ba légui seen xalaatine ba légui ñanga ca demb nangu ñu and ak jamono ji ci lim indi te bo bëgge yar nak faaw nga yar and ak jamono ndax jamono dafa am lum indi so bëgge doon nituk demb rek wey te ñu wessu demb nek ci tay ba deggmal suba fogna lolou doyna seuk ab defi kon li ay tombe la yo xamne yu meuna galankor yarop soxna si la mu dess nak nan la soxna si di def kon ba jakarlo ak galankor yoy bi ci ñeuk moy mu fexé ba ligéyam bu fekke day soxna suy ligéy
wala ko xamne day genn ci kër ga am yenen soxla mu fexé ba am équilibre digënté liggéey ba ak yar ba moy mu xol nan lay idara waxtom manam walu gestion de temps mu xolaat ko bayyi xel bu baaxa baax timit technologie bi nan lañuy jamarlok mom nan nga koy observer nan nga koy contrôler ci sa bop waye nan

你有呢？أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين delu sunu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen yeggulu ci randi wi nga xamni moy randi wu min hajjul abidin ila al janna di randiw bo xamni waxtu bu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggulu leen fan yi nga xamé ni déggulen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wa di wëru khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye di wëru sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wëru al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakatu sayyidina sayyid ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ci ne ci technique bi di serigne modou mbay thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yima yag def li kulli makan maqal bëre bu nek dafa am ay actualité ay ci serigne fa wara waxtane buñu né magal touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci cheikh modou bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba yëkëti drapeau islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal qiyamati akbar loolu tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw wu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ touba Ahmad Bamba wotewul ngir bëgg mbolo wotewul ngir bëgg ab dërëm fa wote ngir ñariñal jaam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni ñariñal kesse lu amul lor soko deewut bo dajje ak Seigne Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonentou yalla yi di wote wali yi di ko wote salihin yi di ko wote ulama yi di ko wote non la
seytane di wote momit seytane day wote motax sun borom bimu gesene wote yi bari na mo xam leni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi borom bi rabbi sto jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isadaakum lima yu'ikum lolou ma nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman wax bu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruu ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza daakum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ki la sun ruuy di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu dimu joju moy ci nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tis yep ngir ñun ñu mucc ci tis lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangumu mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn condition len kudul yalla mi len bind te mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné leen borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy variante ay jaamam ci mbaxam mu bokk ci cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu borom misal mu ci alquran ni amna aw gaay yo xamni sa bo leen ne sa baram ni ku leen mom ñu ne la yalla نلسينا خال ربنا الله سمستغامو فضنظر عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا الله سمستغامو جن كادو لا نعم بن واخ ген تي لون واخ دا نيو كو ديف نين بن بور لا نعم يالا لا تود تي لا يام ديديت ني نتي لا يالا بغ سمستغامو ني نتي لا يالا بغ muni ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaaika ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax non wa am ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñ fi sukurate te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëm ëlëk
borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraaje yi ak yan maqamaadi bu ko yalla naré yëkkatil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve liñuy tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yeyo naka non nit yalla yi bu len suñu borom tabaaraku ta'ala naré yëkkati seeni daraaje ak seeni maqama faaw mu indi épreuve mo tax yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena ñi gëna dis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraaje ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiya yi anbiyaawi yonent yi alayhi wassalam xam ngeen yonent yi ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mune yonent yoyu ñoo gëna dis natto mune gannaaw yonent yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen digg ak yonent yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen digg ak yonent yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonent lay roy wallu wo ci gis ab yonent la top walli wati gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonentou yalla ali musallam gis walli wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy referenceam mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonentou yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu Muhammad ibn Abdullah ila akhir ila akhirih ci andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yent yalla Muhammad daraaje jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yent yalla Muhammad manam ci yent yalla Muhammad lako jele waye daraaje ja daraaje isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasallam rangu ko yent yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni walli wo xamni l'islam la né waye nga dégg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu waliyu sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñepp kat ki nan isawiyu ki nan musawiyu ki nan ibrahimiyu ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adressé ci musa wala isa wala ibrahima lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali salatu wassalam Cheikh Modou Bamba bokku ci wallu yi nga xamni Muhammadiyu la ñom dañoo maqamam Rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqam la mo xamni Musa musuko am Isa musuko am ndax waxna ni maqamam Musa Isa Ibrahima ak anbiyaahu yépp seeni maqama Yalla da ko jël rang ko yent Yalla Muhammad mu boole ko ak maqamay bopam Seigne Touba nak bokku ci nga xamni dafa donu maqamam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam direct motax ñu diko wax Muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonentene inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss nattu gëna ray ay bala yu len di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi len donu ci sustiya moy ñi len donu ci sustiya lol nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun waaw ma ngi len di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waaw yalla mom xarito ak mom de nga le seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla la rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah doom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga lañu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du démé non damay indi épreuve
damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala deet muni wala qad fatana alladheena min qablihim falyalamanna allah alladheena sadqu wala yalamanna alkaazibin muni bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram ce ko muni faawuma indi épreuve buy wone lolu muy dafa am ci ñom ño xamni dañuy triser ni nga xamé ni ki wut bac plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bac bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp janguko légui lim mëna def rek moy ñu njaaj lay man sun borom da am ci gaay ñu xamni dañ may jéma ñuuj ñaaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wone ni dina xamé gaañi wala deet wala qad fatana alladheena min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegété limi wax dara du ci dëgg dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé dëgg la ndax jaaralé nako fo xamni ni kuma fa mësa jaaralé kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko lëggéel taxé fala ya'lamanna allahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaay ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoo ñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna allahu lasina sadqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt donc bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen wota muni walay alamanna alkaazibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy triser dama bëgg ngeen xamé leen walay alamanna alkaazibin ñi triser la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ñoo xamni dañuy triser rek waye jëralu leen dara seen intérêt noppé bax ñu séti lenen ñooñu nak waliyas billah ñooñu la yalla wax ni ñooñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xam ni deggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla kharito ak mom garaw kharito ak mom danser yalla di xaritok mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li laj ko xeyul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel yi bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali yi di jaar pour dem ci seen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko lepp dal ko bi nga xamé nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yépp mu atmé sun borom niko jox na la ndigalal woté nima ko joxé won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi isnihi wa sirajan munir Seigne Touba néna sun borom ci bopam mo néma yow Seigne Touba jox na la ndigalal woté nima ko joxé won yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi isnihi mo jafé
wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo señ touba am lolo ko yalla defal señ touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam amé won te kat mom señ touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabli sahm radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir señ touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun man ci ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man señ touba buntu texela muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu texe nga mun yow señ touba waxal nit ñi ni len yewit señ touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun buntu texela man señ touba ko jaar ci man texe buntu texela buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu muccila ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax señ mbay jaxata ni ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay señ mbay jaxata waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa masau radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kepp ko nam taxé adina ak alakhira adina ak alakhira señ touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëggé boko topé sa adina day jak sa alakhira jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiw adina ak wa alakhira muna mune fal yelus bi ñewal jox ma sa bop fal yelus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen li señ touba dana waxe bakkal yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha señ touba du waxe bakkal nu wax yalla ko ko wax lo mune ko bëgg mucc adina bëgg mucc alakhirah kay jox ma sa bop man señ touba fal yelus bi jëm joju niko wa senegal umpulé wal iyas billah ken munu ko misal akano umpele señ touba wa senegal akano umpele señ touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpele won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk dedet fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay naam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoo ñu di wax ci señ touba waxewuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan señ touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam
yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko munu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko munu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom té toñoko mënalu la tous manalu la tous wali mom dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fe gëmoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali ñoo xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal la luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal la luñ la bëgga defal Cheikh Mohamed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjit diine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadith bani témeru bop siècle bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yeesal xoli doom aadamay ci diine ji ci siècle bop benn témeru siècle bu nek dana am ku yalla yabal ngir mu yeesal ci xoli doom aadamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñooñu bo len doon lim ñu di len tudd ay mujjadi doona kenn xamul ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dajna lu mburu dajul ci tal ba ngay accès ci Seigne Touba Cheikh Bamba nak radhiyallahu anhu parti ci lila ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonantako wax donte mu hadith woni wax nañ ci lu bari neñu yonantako wax waya dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balakha mi'at rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu témeru sékal ba gënaaw jinni ñentelu témeru sékal ba gënaaw jinni taxagnel na ñakoy fekke taxagnel na leen ñentelu témeru sékal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abd al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abd al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imamul khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak témeru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xol nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yeen dana la téñ ni ko Seigne Moussa ka waxé
ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëggaram jamono yenen ba Touba liman balakha comme nonu mako waxe Touba liman balakha modi yan ba Touba liman balakha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alayhi wasallam don jingi té muhaddisuna yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey te tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan bi yanan yonanti moy lan moy lu mburu dajul ci tal enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nek naqar wu nek bala bu ne yemu ñu ci ñu dem ba exilé ko mom yonnante sallallahu alaihi wasallam kassaliko cheikh ahmed bamba mom bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen ni mourid dal xuma niñ ko waxe ci banan ab nama dal do nga la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andon ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi len niñ bedde won ñi andon ak yonnante sallallahu alayhi wasallam di len ñaawal leg leg ab mourid ñew sa keur bëgg soxna nga reba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tegg leen ko nañ ko daan tege wa kër yonent sallallahu alayhi wasallam ngani bo koy jëf lanteel boko ne mudit la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdullah rek gis nañ ko ci ab radio national bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nekk ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba ngir ñoñu ñu fexé ba honoré leen ndax jamono yi nga xamni kenn ñimu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñofa nekkon di tuddu Seigne Touba luñu nak dañ nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kala dor ñom Jibril Fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Ngere ñomit Samba Ngere amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Ngere mom kon mourid yi duñu amé jamm yegut barki dembo ndjay dong la funi fitna liñ fa lutax dañu and ak cheikh ahmed bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranke la nekul lu tumuranke lu ko waral moy seigne touba gannaaw mo don yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar go leen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme niko wala fa di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamni yanu nat bobu tay moñu jurel magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ke di ñinan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetliko yalla ba dem ma yomba Touba liman balakha modi yan ba yan bañu yanan qutbu yi ak abdali te attu ñu ko moko fam raw gaay qutbu yi la xad ak abdali khutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñoon wa jamanam koku moy khutbu mu bari ci ñom ño xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal khiyam safara ngay dékké yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibé ñom worma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu Seigne Touba radiyallahu anhu
ñu am talib bo xamne rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lu tax ngay soli dal ci kessu Seigne Touba gi ñu ba sax nar ba xawna yëkëti kaddom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon ñeñu talib yépp ni xaram kenn ñi mu ta wax ba yag ñu ko am bakki ay la yéne de Seigne Touba ni waxu len ma lu mu doon de waye ki de kuma kan la ak ku yëkëti Sidoutou Diom waye safara ngoy xaar safara lay dékké ji nañu talib bi ko dooron jog ne ay la yeen bakke man mi mako door dal yi mu solon ci sa kess gi muné ko demal jéggulu ko bam jéggal la lul lolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm nañu talib bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu mi def ni muné ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muné ko ah né ko bal nako né ko man rusna ku bok ci xéetu yent yalla muhammad allah yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax ne ko lolou man rusna ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñuñ abdal bo yëkëté seen sidoutou je te balu ñu lako yowmal xiyam safara ngay dékké wal iyasu billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh ahmed bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumu rankel ko fitnal ko muni man yulqini fi al-bahri rawma ghurbati fasadni min al-ilahi ghurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggone tumu rankel ngir ma delu gannaaw ki sal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekati ñom seen tumu rankel gogu ñuma don tumu rankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misul tant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala Cheikh Ahmed Bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul juroom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañu bukhur dugg ci biir kenn ki kon gennul juroom ñi kokoy kan moy Seigne Touba Seigne Bamba neena la yalla waxon Muhammad kéro bi ma dajé samay non loolu lama yalla wax muni kéro bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk class defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci tal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ banel li ñom de baye bo nga def ni ñom Seigne Touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ma ak noni loolu lama sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis Cheikh Ahmadou Kabir Mbay diko wax ci wayam wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadou bamba ya meuna muñ yow Seigne Touba ya meuna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garab ak ñob baxtanal garab ak mëna muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adamé yépp yow Seigne Touba mëna muñ waaw muñ da bokku ci melokan yi nga xamni ku koy def bu la yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowmal xiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat makoy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bu la yalla fay maqama muñ sun borom duko nat day jël di soti rek
motax cheikh ahmadou kabir mbay ne ko wa sabruka fa sabra nas ata samawt bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njabaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax mana muñ rek ila ahli al maqam waaw sayidina yankoba ali salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba ali salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba ali salatu wassalam fum ko jare jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñam mëna muñ mana sant yalla mana sant yalla ba yalla diko tag nan nihmal abdu innahu awabun leg iblis di def buy naaw ci jawuji fum tourner rek gis beutam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jef sama jambi katcha ngala na sama jambi sant nako geureum nako mom de muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñ gisee lolu mu ñëw ni sun borom wa yow ayoba mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu mëna muñ mu ni ko ayoba nu muy def ba du mëna muñ nu muy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la okay nu meuna def sante yalla waxuma dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci mbegum doom adam sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam meuna muñam ak meuna sante yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def mu diko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan demal nga setiko iblis daldi jël katnu yalla.

adama mom iblis wa ko dajé ak ayoba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuy ko ñeko eh jaaw yalla yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tototoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw ya abdu sufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bim am jamm jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppli ku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam julina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din char chari ba mujj wa dekk bi muñu tuñu xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sét ci ko ayyuba ayyuba lila dal da mu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëttam ji bu gisee ben sax wurot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamoo ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent buñ wax yahya domi yonent yalla sakri yalla momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk bu ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw dom adama dogale ko yow loy daw ñuka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamé ni daw na li dajé ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenen ti yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla may na ndigal ci lepp lo sant mu def li ngi ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko dey duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi dal di xar ba nga xamé ni yont yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbubam mi bi mu teye lafu mbumi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbuba ngi feñ ñi doon dakk yont yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni doon ku ngeen di dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni mi ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolou nga xamni mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continuer di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diirub li nga xamni ñi ngi xar yaram bi sakriya mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko ouf dong boko waxe ma far sa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it

0: domam yahya dañ ko rendi lolou yonent yi dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolou lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonent yi ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mul bamba buñ sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp non lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ko waxe témir yalla lan aña ko réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu ma yu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awma ci defar awma ci yak domam ju teddu ji maggu ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awma ci defar awma ci yak mun ko jele ci way juro mu teddu wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awma ci soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jëj nga xam nak mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radi Allahu ñew diko tejjit ba tax mu lacc ci natt ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko ni nga bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba don résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doola ji waye nak yene ji nga yene bok ak seigne touba tis wi bok ak mom naqar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga ning koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamono seigne touba mag mom la ba geej gi fer su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yawmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba sepp li leen ni leen bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibnu mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñëwé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xarabé rek nga xol ko fa gis muy lapp lapp té déwo gut ba sedd nga jékkeli ko di nga am yoolum ku fekké badar da nga am yoolum badar ibnu mas'ud di dugg ci xarabé di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nekk abo jahlin la nekk abo jahlin la te bu len fatani abo jahlin momi kat sun borom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantabi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanam mu yefal yi ten ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek ay ci demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy charchari mu ñew ak daratam bi charchari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko way yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way muni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abu jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bim duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abu jahlin moy lox loxi muni la ki ngay xana do abu jahlin dan li du murmurake la dali waxu ni ñonko ci kaw dëndub abo jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew depuis ci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag ñu ko la yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray ñu ko lolay ray lu mu mu ni ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ibnu mas'ud dañu roccet paaka ba dañ ni da jitt bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na dis ay bo xane atunuko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa firawna nam sonale won musa muni non lama ki sonale won kon samun firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom jotta dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madina fu mu nawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawam ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mo le ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magalu seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bam nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy foloté te dootu daanu ba ila yawmil qiyam borom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard li am jariñ deug du effacer li am jariñ deug du primer li am jariñ deug bo gesso gis ko bo lan bi daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard ndariñ li nek ci seigne touba day sax du lu fi jog bu ñu sétlo nitu yalla yi bari bi ñu fi bayiko la leen yalla mayon ci maqama ci daraja bi ñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di foloté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndablu setuti nak mom sun borom yalla du maye nangu muko waye nak ndablu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nangu muko ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñul lim ñak rek waye dara niwu fa seigne touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndam lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu buñ ko sété bokk na ci liko yobbon gannar moy sun borom niko gannar kat day souf so xamni manam soufu leer la al ardul anwar soufu leer la soufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa dom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ touba gannar muniko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisee ndablu sét rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ciar rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abihi moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy walli wi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simmeeku ci ñom yak yep ñam wu ñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simmeeku ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek mata alquran ni wa amama yanfa'una fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haqq nim ko waxe mom ci bopam mom seigne touba bam ne dawlatul batil sa'a way wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabb ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité xamu nak lu tege ci ay tapalé ak ci propagande ak ci propagande ak ci tricé néna lepp luñu tek ci ay propagande ak ci tricé mom du dem fenn yag yag mabax rek jahal haqq wa sahaq al batil innal batila kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temprel guide de temprel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak lene ci biir comme penko ak sow mo tax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temprel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñuy mujjé na sax ndax lan ñettarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu lumu yag lumu sori lumu siiw li wax nyaay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx te fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul lasina kafaru sufla ñun yalla kep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon soufla ci souf rek nga jëm da ngay primer soufla ko mëna doon da ngay primer rek ci souf nga jëm وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وانا وكلمة الله هي العليا ني سينسير تتحول لو سينسير nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabul al adabul batin al adabul batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena loolu duma ko foyé wa kalimatullahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom nga sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul benam ca makka sew ruuj ñi nebbutu ci ay xunti di laqatu ci ay kër sew ruuj wa makka jema dag buum gi mënu ñu ci dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi rey ba ken atanutuko mu delu ci wat fank exilé won ñu deggu ko mu nan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga ayat bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon Seigne Touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila ma nga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mana soppi lu sol ni deew we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekki sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox épreuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal nas nañ na ma nek li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am benn tubaab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubaab bobu neñu tubaab ba ñew Sénégal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Lahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mamako tabax la ilaha illa pour bi ñi wax naan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mamako tabax Cheikh Abdul Lahad mom dal di tekkaliko ak sa bob lay jar nako Cheikh Abdul Lahad dal di tiaxlifo ak sabam fi sa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ni ko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi ni ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi lu ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu tubab bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliards ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy deug de waaw or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal señ touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yépp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñi ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nek ci la njariñal al-akhirah nek radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jele lor tek la man mi lako tegon dong mako meuna teggi xey dom adam muñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi beug jele yi day sonu rek waye muñu fexé fexé bu mu joge fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay fexé muñu ko fa jele fuma def loret ay fexé muñu ko fa jele wa in yamsaka allahu bidurr fala kashfa la ilaha huwa way yurid bi khayri fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni abdur wa naf'u min arrahman laysa min albidan wa sudan waaji nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexe numal ko yaqub daram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waaji ci bopam rek def ko digam ak borom dong moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin xena waxon nako ci benn président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mané du ak wilaya de wali wi senegal yi la xam dama xam wali wi senegal ñom la xam fa leen yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni leen fo xam ni ku leen ñaqal bañu gëreem la sa adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako wali wi senegal la xam man xawma waji wali wi senegal la xam te wali wi senegal yoyu ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji wali wi senegal yoyu ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mané ñi kuñ gëreem tegu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka numa yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legui passé nañ ko legui seen borom lañu gëna jégué ka adina ñoñu dañu waxe bakkan seen borom lañu gëna jégué ci adina ñoñu dañu waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañu waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañu waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man ñetti lu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man ni ma xamé wali wi senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yal nañ ñu gëreem yal nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti li du tal bopam day mujj rek ñew ni ay layewen day mujj rek ñew ni ay layewen du tal bopam ad-dur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani wa sudan wala señ touba wax waaw señ mudu waxtaan wi jeexut tanu jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala fa ngaay neena ko am gan yok ciéré ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakaar ni damay jambat fekk diidet ay dali benn bopp bu yamal lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga wara régler bari ila akhirihi ci benn loxo te li yalla xam doyna
1: jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxawon buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koor yi am ba nga xamni day gëja am waye du tay seigne moudou di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni seigne moudou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi té bëgg participer Seigne Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko défé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko défal ñu leen ko lan défal moy Minhajul Abidin ila al Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bu nek inshallah taala doom adamay milen sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée dañ ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni dama adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo mañ nekkal ak seriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legi nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñepp yam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamon am ñu gëdd seen tir ñepp yamu ñu wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekke ni Seigne Modou téléphone amna nga def ma signe bu fekke ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggey bi inshallah taala té djéggul len rek nima ko waxé ngi ci wéru safarul khair inshallah ma ngi doon wax sax ni xamna bu may waxati dama warana jël benn mawdu bu ñi tuddé Cheikh Ahmadou Bambaka mu jeddit waye danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuuti ci tajjid bi nga xamni doon nako def té mu jeddi doon yi ko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bimu ko defé wouté na ak ñom nañ ko don defé mom Cheikh Ahmed Bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bimu don def nga xamni tourul deret té atteindre na oxystifum radiyallahu anhu lolu nak mo bari wala am dé yonent yi bari dañu tour deret doga atteindre waye Cheikh Ahmed Bamba mom atteindre na oxystifum té tourul deret waxuma la tourou der waye wagn sax reuy ko wagn sax reuy ko sun leader yi adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñi doga atteindre sen objectif señ touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifum te wagn sax deewul waaw wagn sax deewul lool nak ku ne war nga ko ci roy mo yegg fa nga jëm te do lor ken yagg fa nga jëm te do lor ken fini war nako ci roy radiyallahu ta'ala yalla nagn ko yalla fayal kon bokk auditeur yi yene ngi ci sen emission bi ñu tudde minhajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotay ci senegal defé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreem di len ñaanal di sakku ñum ñaan rawatina ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohammed diall ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnam xona jaynaba di ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp tay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim yi ñu fay jang nga xamni depuis ñu sante daara ji 2013 ak legi ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek danañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def ba muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legui ñing koy def no nga ñaan yalla bo lu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak tuti ngeen ciof ci duggal ci yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangi ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku way yal nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot way yal nako yalla def ngeen teela noppulu ci war may tirangay seen njabot yalla man nako yal nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh john ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bok na ci participation ndax ma ca neewon di ñet ñoti kéro buñ fi ñewé tombek gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom seigne cheikh momule ñu diko wax seigne cheikh john di nuyu jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci Sénégal nga xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigéen bu baax momi ndaysan leg legi sax bu ko xex yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwunu kenn ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nek non lañ koy defé jamono bu nek non lañ koy sa buñu woté bisub alcorane ci jumaaji tout da wax dong ngi ñen ah bu len faté ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala ko défé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko waté fofu rek señ moudou dañu duggal fekké ni amuñu participer rek ñu jéggal ñuko ak non ñu ko waxe émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ci aju ila akhirih ah inshallah ki bu ko passé rek mën na jaar fofu inshallah taala numéro bobu

우리 고야말에 캔 치순이와 우리 고야말에 캔 치순이죠. 우리 고야말에 캔 치순들. 나 순이 좀 이는 입 순주 캔은 피고 치순주와 마사와 순이를 잘서 그러면은 피고보다 내인디 어디한 치순이. 비밀이 오버치원의 무기 사투 유라카 뭐 인간 소처 할인 무딘디 어디 이젠디. 비밀이 오버치 순이 어디 이순이 고. santou le accidé xamal na ma harabu le demone ci man ta accidé mu na ra wax ñu ko doxal jeri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jeleguma ko sa bi ñew ba nopp señu ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yappu xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tay liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ñu teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade suñu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoon suñu borom ak yoon saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ su jottu laam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dak ko ci yemane mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudan lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na leen galan ko ci wet yep dox sen digeunte ak sirat al mustaqim ba duñ la sant sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñu mom do man ci ñom dara deug deug jam ñu rek demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti wax sun borom joge bam tolle jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasa minni allah 'inda jéewal iblis isna de tobiya wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fassi sax bu ñeen wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujj ak tuba be ko wax suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañoo sonu bay nalaw way neena mu taxaw ci digg bi di jull ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joy ci ci gannaaw nday fassi sax bu ñeen wudale duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jettu wadu kepp ko war neen sim ñu ko kon tierno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji bu ma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk jëñu ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko bu ma neexon tay ji def la deppe na fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron awnu leex na tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tolu bo ma leen di raw biñu ñëmé ba jup tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yeb mané ci ñu ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu fekké am nga loy nga nayo
suñu ko sunu borom doyna.

bakkanam mujahadat yim don def itam ak suluk bi ak not gi bakkanam ak sobu gi yonu yalla lepp diko mandaxé ci mandaxé yi sharia ba dara du ca safan ak mom lolu di lu am solo ndax imam al-ghazali tasawuf ni ci bindu ñu bari lañ kenn xamu ñu toll tasawuf ci sandi ku ne xamna lu sel la lu bax la lu leer la sunna la su leer nañ ni waye nak mbir mu mëna doon budé wëy di wëy rek di dundu di dem day dem ba mujju nit ñi seeni doxii nak seeni jëfine ak seeni gis gis di ca feñ ba lolu mo mujju tasawuf am ay rah am ci ay rah yu doy war am ci ba tax nak am ci yo xamne mom ku ne xamna ne deppout ak sunna am ci yo xamne ku ne xamna sa amna ci yu ay nit fent duggal ko ci bir ku ne xamna ne deppout ak sharia ku ne xamna deppout ak ndigalu sun borom legi nak kon day laaj ku bëgg soobu yoon wi day laaj nga mëna am ay nattukaay yo mëna natte mbir yi bam leer al imam al ghazali nak lolu da bok ci méthode mom moy anam gim jangale tasawuf dako don anam go xam dako jangale ci doxinu nitu sharia yi nga xane bo ci teunko ci nim koy jangale ak nimuy doxé da ngay don soufianke bo xamné sey jëf kenn du am lum ci mëna jam sey doxin sa waxin sa pas pas sa hal dara lu ci sharia jam ci kaw do am waxuma la birga lolou nak mo neena mom la serigne bi don jariño ci tere imam al-ghazali lolou kon di wanane itam ba ñun ñi itam ku ko bëgg man nga jëfëndiko terem yoyu ndax lu am solo la ci walu gogo imam al-ghazali mom ku dem ci ahya ulumuddin rek lolou dang ko ci feñ dana ci feñ lol waxuma la yenen tere ci dess manam tasawuf nim koy jangale ci aram go xamne ci mandaxam sharia la koy jangale du don lo xam dañ koy doxé ci ay yeg yeg rek ak yu mel nono waye dañ koy tek ci balance sharia mu don lo xamne lu équilibre lay doon luñu mëna dégg lay doon

0: أكبر لا إله إلا الله
1: kon al imam al ghazali lolou mo moy li ragnat ay terem ak tere yenen soufyanke yu bari te lolou ku ne xamna na feñ na ci doxenu serigne bi lol ndax ak tollu wayam ci boromam ak yegg wayam limi kawé kawé kawé téwul lolu serigne moussa ka di wax dama teewlatu num ko xeti manam wax ne dinam ja sañ sañam ba yakko lolu lu am solo la qasida gog serigne moussa ka di way qasida gu xoto xot la limi wax ay yu xor lay junju manam ndax nit yalla yi da am ñoñ seeni tollu way leg leg danañ dem ba leg leg seeni sañ sañ wala seeni waccuway am lum xawa xajamal tuuti sen zahiru sharia mu wax nak ne serigne bi yalla musul nako ci lolu moy sharia mom sañ sañam yakko moy ak ciir bu meuna am ci yalla teewut boko xole ci ak teunkum ci diine ak tag gim ci tek tankam ak teunkum ci sunna ak teunku ci zahiru sharia manam day melne ko amul sax ben ciir manam comme nit ko ordinaire ki am xam xam rek ni mi teunko ci diine ak ni mi teunko ci taxi nu mel nonu nu ko raw ngay gis non lay teunko ci diine non lay teunko ci taxi manam du nango def dara wala mu wax dara wala mu melo wenn melokan wo xamne sharia da koy jam lolou ci li ak ragnu kom ci la bok te lolou non la joge ba biñ ko noppé gis non la doxé dara musu soppi ci mom ci walu gogo ci lepp nak moy lu am solo nak ndax damay wax nan dafa melne tasawuf jëm problème daf ci amat legi ndax dañoo mujj legi melne nit ñi tasawuf théorie lañ bëgg dékkal té lool nak do nak du yëf yi dëg dëg moy tasawuf go xamne da ngay yeur ay téré yeur ay gaay yalla yuy wax yu dem ba tollu ci ay tollu way di wax fañ tollé waxe fofa nga yeur loola yow itam diko répété wat diko wax nga xana yow li ngay wax fi ngay waxe yow yeggo fa fi ngay waxe yeggo fa lolou nak du mbir mi tasawuf du lolou tasawuf mom lim doonon moy yow da ngay dem ba tollu fo xane fa nga tollu manam mëno fa waxe manam ndax li nga fi nga tollu muno wax lu mengok lolou tolok lolou muno ko wax waye safan bi mom walayhi billah woru lay jur ak yakule ak lanen rek lay jur waye du lu bax ta moy di waxe fo xane yow fi nga wax yow yeggo fa lolou nak ba ci ñun ñi dama nan fi ne mom lañ tambalé def manam xéetu tasawuf bi serigne bi folli won andi banen ñun dafa melni bam folli won lañu bari ci ñun bëgg jël dem jëlat ko feugat ko bam set raxasat ko dekkal ko lolou lañ bëgg moy tasawufu théorie kessé ak sikkar kessé yam ci samaas gep ci lolou lañ nek yori kurus di werde ay werde di nangam waye lay yuqku tasawuf nangu ngi ko def muy mujahada ta tasawuf nak yuqku gi lolou la yuqku gi deug deug moy xex ak sabakan tara ko ay bëgg bëgg ma ki bané xam lolou moy tax lo ca dolli ci sikkar lum tuttut lo ca dolli ci jaamu yalla lum tuttut mo am jeexi ju reey waye bu fekente na nak yoyé ca nga yam waye lenn mujahada defoko yoon wi dana yag lol man na am nga mujjeg de waye dana jafé lol ndax da melna nga talub auto rek moram essence te defo ci essence mom bu auto bi de déplacer dem itam dana yex lol mu wax na Cheikh Mohamed Yedali ay téréem mi ngi ko doon jëfandikoo ci tasawuf fi taxaquqi wa tasawuf ndax Cheikh Mohamed Yedda Ali moom xaw naa wuute tu wuute ak Imam al-Ghazali ci aw doxin maanaam ci buñ ko doon waxee ci waxin woowu dañ naan maanaam ci lu gën a jege rek mooy pratique tasawuf la lay jox pratique bi jëf ji loolu la lay jox maanaam li ngay def pour nekk ab suuf yànki loolu lay jox li ngay def ak ni ngay melowoo pour nekk ab suuf yànki lu mel noonu sëñ Touba mii radiallahu anhu bi mu demee bay taalifaat ci tasawuf anam googu la ci dekkal muy anam gu am solo moom laay wax saa yu ne am na ay xeeti mbir ci tasawuf yoo xam ne ku ko soxla moom doo ko wuti ci téere sëñ bi ndax moom du wax ci domaine yooyu déedéet waaye boo déedee téere yi mu taalif nii ay masalikul jinaan ay munawiru sudur maxaliqu niraan ak yeneen téere yi ca des moom li muy jàngale mooy ak tasawufu suluk yi lay jàngale ak suluku suuf yi loolu lay jàngale maanaam jàngalewu tasawuf di manière générale nii waaye li mu lay jàngal mooy théorie yeeg yi ci nekk yooyu jàngalewu ko li muy jàngale mooy théorie yooyu ñuy wax ak yëg-yëg ya ay gars yi dox a dox ba yëg ko di ko wax léeg-léeg mu ëlëm la léeg-léeg nga mën koo dégg yooya dafa gis ne moom li gën a pratique gën a leer mooy jarul ñu nekk fi di guddal ci loola nañ la wax yoon wi nga xam ne boo ci jaaree rek da ngay daal doon ab suuf yànke ba boo ko wàccut da ngay mujj yegg fa ñooña yegg ba xam lañ xam mos lañ mos boobaa nag nga xool ba xam da ngay wax wala doo wax xam nga loolu moo gën a pratique ndax fekk nit ki mu toog nga ay nit ñoo xam ne dañoo lekk suukar ba xam li suukar di saf ñu ñëw toog ci wet di ko bëgg mel ak naa la mel yowin nga ñëw di ca dolli loola di gën a firndeel suukar neex naa nii la mel da nga koy yokk coona li gën a gaaw gën a pratique mooy lan mooy yëkkatil suukar tegal ko ci loxoom mu sex bu ko sexee daal di mos yëg la ñee di yëg mu jax tàkk bu noppee nag mu xool ba xam ndax moom it day wax la ñooña wax wala day noppi sëriñ bi kon loolu mooy li mu jàngale ci téere mi ci tasawuf kon xam naa dafa mel ne foofu dañuy taxaw foofu ndax waxtu ji du jot na incha allahu taala bi subaa ñu yeggale incha allahu wasalaamu rahmatullahi.

0: xamne yag nga deg liggey daayru muhaddamin khidmatam neex la nga bëgg ci participer numéro wef bi ak rassemblement bi mi ngi fi xeyru sijil dana ko aviser muy 77 686 13 13 77 686 13 13 bo ko jaarale ci numéro bobu dana aksi ci caisu daayra bi ñi ngi bayilo xel tamit bokk julit yi magal si ñu bayi xel worma ji wormay barab bi te xamna ñi ngi ñew fu sel di tatane ci sen dab ko ku ñew di tatane ci dab nak te bëgg rot bëgg duuy war nga fexé ba ndab li nga raxas ko bam set te fexé ba moytu lu koy karajal lool nak moy nga baña def lu mengo wut ak ay teggine ndax wa jannatan li zalikin muridi waye wa junnatan ala tikin marid dekk bi dana don neexay gu niru aljana ci ki nga xamne ku nang ku yu jaar yoonu jubla waye dana don yatu dakku ci ki nga xamne am marid nga kon kuy ñew na nga fexé ba indi ay teggine ci barab bi te moytu di ciow ci bir juma ji ak jaxaso bi te sol ciol gu yiw te fexé bu waxtu julli joté ñu bayyi lu ñu def te julli parce que lepp ay ndawang fi yo xamne lu siar bi bari bari so waxtu julli joté dañ koy arrêté julli kon lolu ñi ngi koy bayyi lo xel bu baaxa baaxa baax di bayyi lo xel ñi nga xamne ay nit lañ ño xamne xeyna dañuy yor ay téléphone film ak fessel lolou gën leena ñor sinap kat yek yu ñu démé ak sénébeur yek yoy ak di ciow ci bir juma ji ak self ak yu démé non yoy fi du barabu tourisme barabu jaamu kayu yalla kon ñu bayyi xel lolou té fexé ba téwlu dal ngir mëna jarëju ci sëriñ bi lu am solo la ñi ñëw di ziaré tamit ñu xamné sëriñ bi buñu ñëwé di wadd di laal ay buntak ciow ak yoy yépp li am solo moy nga fexé ba téwlu ñaan gi nga xamne serigne bi wax na ne kuma bëgg ñaanal nga ñaanalé mako ginaaw bo defé ay khulwa ñaanal serigne bi nga fexé ba man ñaan gogou daayira bi jakarna danako bind diko copy xeyna serigne jil ku mel serigne jil danako fessel ci réseau yi ngir ñu man ko xam ndax doon la serigne bi wax ne kuma kumay ñaanal nak ma ñaanal ni loolu lu am solo kon dal serigne fallu ñi ngi yi soñu ñepp ci yima wax di yépp ndax liggéey bi liggéey bu yaatu la bo xamné fann gu nekk ma nga ci doole nga ci xélé nga ci waye alal nga ci timit waye timit samonté ay tégn ngir mëna jarignu mi ngi ci té lolu mamburi daayira bi ñoo ci jitu ci fann yima wax yépp ñoo ci jitu mais bép liggéey kat wala nga doon ko xalé ab talib nga bo xamné amna lo xamné lu aju ci walu berde la wala lu ñu nit mëna jarignu timit daayira bi daf la ci talal loxo ngir nga baye ko xel kon dal xamna ñu taxawlu kaddu yi fofu inshallah ba kaddu yi tejte yi ñew inshallah assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam jerejeuf serigne abdullah mbeso ci leral yi amna solo lol mu jëm rek ci fateli wat bu baakha baax liggey bi nga xamne mom lañu def fi ci jumaa touba ju magge ci diru wéru safar gi waye rawati na ci bisub magal touba gi nga xamne kenn ku ci nek bu ñew rek amna no xamne non la wara mel ndax nim ko leralé rek beurep bo xamne da nga fay dem difa duuy war nga fexé ba ndab la ngay duuy mu set lata ngay ñew di duuy ngir la ngay duuy boko ci defé mu baña yaqku kon ñu gëna wajalat jëm yi te xam beurep bi ñi ñew du beurep tourisme du beurep bo xamanteni mën nañ né studio la nit ñi mën ni ko jappé ci jow xamné damay déplacer dem jumaa ngir photo rek waye bërepp bu ñuy jaamo yalla la bërepp bo xamné la ku tedd gi fi la nekk ñu bayé ko xel bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamné non lañ wara ziaré bërepp bi ci ciol gi ci ni nga xamné non lañ fi wara nekké waye ci fexé ba lenn lo xamanteni luy gakkal bërepp bi la ci fexé jël ay vidéo yeen say am ño xamné mën nañ ci monter sax benen son bo xamné du mengo bërepp bi diko publier ba ci intelligence artificielle li nga xamne ñu ngi koy utiliser kon yoyep ñu ci soñat mbokki talibé rek ñu bay ci xel bu baaxa baax waye di fatali wat numéro bi nga xamne joxe nañ ko ci lepp lo xamne dafa jëm ci liggéey bi ndax li nga xamne mom lañ fi léral budget bu am doole la bo xamne yaakaarna faaw mbokki talibé japp ci bu baaxa baax ndax ñi fi nekk diko def mën na né mbokki talibé lañ koy defal ndax lu mënta ñak la donc képp ko xamné rek bëgg na contribuer ci liguey bi mën nako jaar ci numéro bi muy 77 686 13 13 ba ci entreprise ni ko leralé entreprise yi muy société yi nga xamné dañuy bëgg def responsabilité sociétale d'entreprise nga xamné bëgg nañu jëf ci magal gi bëreba ngeen ni bo xamné mëna ci jëf lu réy réy ci magal gi mu jëm ci wañi taxawal ci bernde mu jëm ci infirmerie bi nga xamné mu ci bir juma yi nga xamné dañ fi fajj ñi ñëw ci juma yi nga xamné ay millions yi ñi ñu fi dajé lañ soxla ci ay jumtukaay lañ soxla ci walu médicament ak la ci aajo yoy yep kon yaakarna mbokk talibé war nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñuy fatale mbokk téléspectateur rek ñu ci plateau bi spécial bo xamné ñu ngi amal fi en direct ci grande mosquée bu Touba and ci ak daaira muhaddamatul khidma jëm rek ci wajal grand magal bu Touba édition 2026 ci mbolé matuway rek yi nga xamné mom la kurel gi jël jëm ci bërr bu sel bi nga xamné modi jumaa Touba ju maggi kon dañuy jëbalat kaddu gi rek serigne fallou mbake mu jëmat ci yo xamné dang ko ci doli wat ci walu organisation bi nga xamné mom ngeen yor rek lepp rek ngir liggéey bi mëna ñong ci bisu magal gu maggi
2: wa ke serigne fallou jërëjëf ko organisation ñom ni nga défé rek simba wax na ko légui lu ma 500 quelques membres dañuy liggéey yo xamné dañuy wéccanté ci ay limite heure buñu liggéey jëm ben waxtu ñen place leen ñëwaat amna sa mbir xir yo xamné ñaar duñ bëgg wacc wa yoy yëpp té dañ koy wajal ba xamné ndax tam nit dañu waxné anfa bu fa aggé li mo rona mana man deug deug day xaw ma ngi soba donte mom xolam lay top rek waye boba physiquement dut ko maati yoy yëpp dañ ko sayatu amna ñu sétlu walu gogou xana dikkar nak ci tudd ngeen ko légui muy lu mel ñi nga xamné dañ fi nek di sénébé xéet yoy fofu tam di ci dogal ngant nit ñi bu baax itam di waxit ne nit ki chenep wala mi photo ñu ayu ko ko liñ koy ay ndax liñ koy ay moy fekk xani ne ni fay war ya bëgg taxaw jël sa temps bëgg taxaw ay pause nit ki taxaw am wala mbolo taxaw lo defé xawa jott jëf jëf bu yagge ci bu kenn ko taxaw fa taxaw def ko fa mëna ay ni ray ray lo ci lolu benem delu ko tam moy ñi xam tane ñu aramant tam digënté goor ji nga xamné aramant wu ci sey ñoté waru ñu and ay bëggu ñu and ay photo waye nak leg tan nak mu faral di am ndax leg leg nit day ñëw na la ki sama yaaya wala sama frère la ci defna ni ki mbokal rek bay mom mom nga xamne da ko aram lolou mom ayu ko ko waye ki nga xamne nak ki sama yaaya ci fekk doon ko itam wala ñun muñ ci dara ndax ab julit mom lim la wax lolou da nga ma deugal legal itam nit tam di filma di wax dara limi wax itam xeyna ayu ko bude lu bax legal legi nak xeyna barab bi yeleewut ci mom diko wax lolou tam nak ki yor telephone rek moko mana xam ndax li nga man moy ñoo jégué ko soko jégué xéma nga may dégg li wax deug deug nax kene ko ne xamna né ni su yoré yenn mi koray su ko takké ni rek mën na wax wax ju soufé ñu xamni da nak fi ñaan do xamni wax deug deug ci fekk xéne bu génné nga do xamni ki li la doon wax loto xéne ay rëcc rëcc la do xamni du mëna ñak ci liggéey bi kon fo li am soor moy ki ñew mo na bayyi xati né na sét digëté wa yalla mom ci wormal ku baax ki nga xamné lim liggéey ci sonu ci lool ba tax nga ñu fi ngir sakku ci yaba nga bayyi xel loolu leg sax nit jël image ba objectif mu xaw tabale touti ngir bëgg am ngir bëgg jëk image bi fekk ciol na ciol go xamni japp na ne Mauritania rek tax mu bëgg bakkar ñu walé ci lolu mi ngut ak barab bi yoy yep dal ñu ko bayyi lo xel niñ ci walu go na mi photo mo na fi son le lolu ndax fi ni Mauridi wala julli ji mu ñu ci mu dara ci leg leg sax xeyna am ci xam sa du graw lolu waye di ko ak paspasam ndax paspas mo tollu nonu ci nit ki non tam lañ wat ndiko itam ke xam tam ne da fay ñew doon gan ci xamul dara ci dekk bi wala tam mu ñu di CRC rek ñaata ci am leg leg ko am de soldat am ngant ci ay karo mo xam ben ragal na loru ci naaju ñaar am na tabat yo xamni mu dox ci karo lu bari waye leg leg bu do xone xewa xir bëgg la bëkk ko forcer ba ko ban ko lor sax bu ma ko wal dara lo tam mengu ak liggey bi ma xam xir mom kep gis ko def ko non nit su fekk da nga gi sol bulus suba da la koy jibaane ci sans ci xamne koku li geureu ko ci walu gogui ñun liñu liggé ci nité la té ko ci dal té ko ci xam xam ak wër ba lepp lu digal nit nga wo ko ci xereñ wo ko ci waxtaan yé ko su fekk dafa juum mu fatali ko su fekk ko xamutoon mu xam ko ba mëna def liñ ko soxla waye diko sol mbaxanam xamul la ci mbaxanam ndax amana sax mi ko xamne xeyna baanama
1: jangoro meuna nek ci bir sax
2: okay mi ngo lo wene bu ci bir bobba wa okay mi ngo nga wuñi nga xawi sutura yi tam lu mata baye xel la way di nga xam lay daw fo xet rek fo xet baxana mi def len ko ci pos ni ko wax sax dal ci loxo baxna ci poste wa deug na lu bax la way nañ ko wax ci am ci baña final nek wala nit tak ab jigen tak ay takay takay man tak jigen man takay man tak daga na ci mom yoonu ken newu ci don sax da ko dafa bënn lolou waccé don té ay wax ci sin la ñu nekk dekk ñoo ñu wala xam ni mi ngo lolou way su ko ni defé ñu ci wala bi ñun lolou tax su ñu newu ci budé goor gan dafa tak tam takay xam takay jigen la wala xam daga na ci mom amu sañ tam diko jël li nga am sañ moy labilé ko mu dindé ko def ko ci poisson waye sax su lanké sax nak agul fenn fi waye lila war moy nga labilé ko ba yé ko ci mu xam ci lam ci wara xam na amana moy moy ko da xam ton tam nga xamal ko ci rek kon lolu ndax defena dañ mëna ci xéssé bu suñu Seigne Abdoul Khadir Allah ta'ala anu lélé nit lélé bu di message ñu di goor di CRC bu také takay ci loxo bi daan la xana amo mok bu jigen nga may ko way nga fi ne ko da dal xamé ne kon leen def kon wuro ko won def jadi wut way fi dengi tam dañ ci force nit am ñu xam dañ raxalo walé ci mbéd bi lañu taxaw kar la tek lolu ko nangu nga tit xam nga fi ne mourigi mo boñu dañ xawti dal leela ndax dañ liñu def ci événement nga xamné ñepp ci raxalé soxla walé la nga tak yoy tam mo ñu andal ñepp wajjal leen ci diwul kenn lolu kon dal nañ xamne nit ñi dal ñu dal lañu fi taxaw moy nit ñi mëna ziaré ci jamm ci dal ma lo xiba nosna aw nitam ba nga xamne mbolem fuñu wara liggé ci magga gi dañ ko def ben équipe nek Serigne Touba nga ci juwaaji mbiki waxam nek darul manan ñu dafa seen taxaway moy akuy gagne dalal leen ci ndigal Serigne bi non tam lay am ben équipe dañ koy waga ci elepor nga xamne motax ki xoy étranger da fi dal rawtax suñu mbokki dekk ganar nga xamne ñoo tam ñoo tax walu sécurité ñoo tam ñoo ñep kon dañ leen wajjal ba kenn ku ne fo dem la fa def nga def ko ndak rek xamne comme organisation suñu dal wax na ko legi lay taxaway ak rolam ci ligue bi loolu da ca bok muy akay ak héberge dalal gan yoy yep da ci lu ci aju way ak ci do ñu comme ce bu fi dem mo akki rek mo fa seen wala ndax do am ñeñu ko sekkal ñu tam def seen walla waye mo xamna ko mo li mo fa ci Serigne Touba goge mo xamna xima tansim tam ci walla mbok na ci fexé ba lepp lo xamne da fay indi ray ray lo dañ koy tass mom niñ ko nangu fenn niñ xam tam magal tam nak leg tam niñ di jambal lol tam mo xewa and lolou moy lan moy leg dañuy gis ab jotaay ay goor ak jigen jaxaso ci na wax la fi ne leg lay xam bay mo wax li leer rek mu leer ndax fi ni ñi dañu bëgg yina waxal nangam waye ken ko ne xam na magal ay million nit ñepp ñoo ci kuy ñoo leg leg andak sa soxna wala nga nak sa yaay wala nga andak sarak yoy yep mu noko xamé ci ñoom mu ñoo sefo rek di reero kon nak faaw nak ay jaxaso du mëna ñak su ne mu dool jullu dal dañu takale goor ñi ay jigen ni waye budé li nga xamné esplanade bi lélé tam ñu xawa gis ak goor ak jigen xawa jaxaso ci ay sapé ni wala ñu xawa dénanté do du bok sapé wala ñu xawa lén lañ xawa mel lu jaxaso fi jaxaso wuñ waye nit ñi da ngay ko xamné ay sabar lool ci jël ko publier jël ko dem photo ko yu né alam xamné fuñu nekkon gisun li ca Seigne Bassmane ko lay wax na ko bu yagut ci mi def conférence mi def waxtana bo wi nga xamné léral na ji né fi lélé amna yu mëna wone yu bax lool waye fi ne day mel nit ñi ben bo def ci njumte rek dina la ko bal ci ne xam xol wax ay nit dong len nak ay nit dong len ginaaw Seigne Ousmane Talla mom mo diglé ba nopi bind jaamam wi te pourtant mo ne Allah dama la ci xew ñep xamono nañ ko kon nak asama am mindeef Yalla kep nak mu taxaw ngir wara soñe ci mbir kon mo am na ci lol tam fala man manam yam lim man moy labiré tanbih waye tam def ci kam katnam ci lo xamni dana mengo ak la wara def na nit ko def am fu mu yam ken ko xamne rew tam rewum droit la am lo xamne du suñu walla lo tam duñ ko jaawale ndax dañu nañ fe nek rek ngir yeen ni labiré len waye am lo xamne waru ñoo yerlo wuñu kenn gani tam des ko yar
1: machallah
2: kon tam nit ñi xamne len gis am rek nañ ñu koy bal leg leg tam nak waye leg leg fi magal yi ne bo defo 99% dañ fexé sa ba wutal virgule ci lo xam lu ñaawal ci image woné ko ci pourtant mo né magal waxuma sa magal tuba de waye lu dul magal fortam
1: ñu bëgona xam ci jamono magal gi ban période lañuy tambalé ubi barabi nga xamné ziaré dina mëna wéy ak yeen barab yeen waxtu la nga xamné dañuy tej barab yek wala jumaaji wala day continuer 24 heures sur 24
2: bu dé barab bo seul khadim bi suñu démé ba ma nga gis ñaari fan lay fa tambalé su jalla itam lañ dégal ab bistam su mbolé maté itam nak japp né mbolé mu ñu séj guddigi mom wa dañ ko tuddi fa mbolé di wañi ko rek su dé ba xam do nak mbolé wañi ko nak wa ci lay nak tambalé tej nak di wañi ari nak nga di gëna di xawa guddé tuti waye lu bu guddé ba gudd nak ñi daldi ñu dal tej ndax nga bu ma nga jupsi amna gëñ wax su wacce rek ci lay ñew CRS fa ñu ñëk ñet fa ñet su dé ma nga am ñoo dañ ñëkëte ba xat ñuy day ñew ci dañ guddé lé légui wala dañ taxawa guddé tuti légui tam ma nga jalé tam am ñu xantam dañu togon seen gël wala tam ba ñu dañu dem rek dal fa ñi dal xar mag ñi bëgg séaré ñoo tam dañ leen may xel di guddel ba mu gëna guddel bu lay fanañ fanan bu lay guddel tim ñu guddel mo tam bala bi tam non lañ ci doxé way bu dal da am ñent fan yo xam lu gatt gatt mom da na ko tuji 24 sur 24 yo xam du ko teje
1: machallah machallah waaw ak armel li armel tamit da mel bëru ziar la
2: armel mom bu ci agge mom diru mag tam di mo wax ci di mo wax ci bari non lay tamit tam day fa ubbi nak ko xamne mo tam fofu tam mag anasi mi tam fa lañu nek xamne ñu jambaré ñu ami taxaway lañ ci yoonu mouride wi ndax kene ko ne xamna ne seen taxaway ci yoon wi tam yobuna liggéey fi fu béré béré ñoy tam ci barab yole fofu lañ nek armée lu jëkki lañ nek ak armée li yu tuddé baqé ni ñu dañ na def ciar waxtu wona ñoy tam 24 yoon yoon magam tam du tay de ubbeku momi tam ko su gën sañu am bolé wax tam ñok taxawé way tam and ko fos lor bi budé ci biir dëkk bi and ak police budé lu mëna baqé ke ko son gendarmerie la way ñu dañ and ak ñoy tam ñu taxaw taxaw ba ci war taxaw ñoom ñepp itam ma sha Allah nga xamne dal mo way legi dara du yaq lool itam ni waxna legi na la bu dum mag lañu doxal bu dem mag ñe bu gisee mag ñoo ñu ubbi ubbi na xamne li ci nek teewal yu yaatu ñu xam ñepp xañ nañ ci mo lañu yaatal ñepp and ak ñoom liggey bi ndax ñaar fa ñet yi fi def ñu ubbi leen bokko ñun wañu dal ci xañ nañ ci tam boole ci ma kene ko xam waxi ma capre meuna liggey bi waye tam ngir bëgg lu baax taxna mu ubbil ñepp tam and ko ak ñoom ndax liggey mel wax ni def nako lu yag yag ci dewu ko and ak kene ko ci guggé ci ndigalu serigne salih mbake bi mu amé ndigal depuis 2014 waye tam biñu aggé ci ay 2004 seen bi jox leen ndigal ne am na yo xam bëggatu ko gis ci pench bi bo ma xam waxi la ñëk def moy yoy moy état yi mu tuddu legi rek njaay nga ci nak auto sobe yek mo auto bi dasi met mak foto mak fatli bax ba wa commission société wa commission santé wala wa commission sociale bo magal tuba wa comité bi ñu tam ñu dimbali sans bi ci auto auto bi dasi yoy nga xam dañuy jaar ci pench bi ñom ay gan lañ fi way xamuñu dekk bi ñam tam ñu xam tam nak ñak fi xam tam nak war tax nak ñu def lo neex wal tam ñu ne kessign diw lañ jëm rek kër wër jumaa ji kër go jëm lu ci bari ci foncé amna ci foncé xamne fañ nek mën nañ fa dem ci duñ jaar ci pench bi ndax lay auto yi leg leg kene ko xamna ne samtu ak sen ñu bari ci ñom sen bu forex auto day tok day tok day tok di touru yoy itam kon ñi ngay fatu ak wa commission bi xam ñor lool ci comité bi ñu taxawul ñu ci soñ ci tam ñi ñi digi di ko fa auto dance bi tam nak xam tam mag tam jël tam ñi raxalo bi gala bañ bu dun magal ci biir magal la yees ndax mbolam lu gëna bari li nga yor sobel ci da toy lolu amnu ci la ñom ñu xane ñor walu bu lolu pat lu ma sori amni xam dama ko ci fere jall way ñu lu ci war go ñun moy science bi sama xamne ñu ko def bañ ko def ndax sobe su toy kene ko ne xamna ne yaal ñu ci app ñi gën ci leral xeyna wala jëlen jëlen jotay lolu ñu la seen walu lolu ma neen galangor ndax bolu su bari rek ni mëna bu ayu dem wala dara ci nga lor ko ci fek waajo dama paré ñu jogi jaar sobe su jall fek mi sobe su toy da am ngant waaju meuna julle yere yoy yi ci wata kërëm na sori wala du gis tam ndox mu ko wala so wala bu setton tam da gëna jëf jëfé kon ñing ci bayilo xel bu baax itam naka noon tam nak auto yi nga xam tam ay auto yu mag lañ ci yori ay bagages donte sax kenn ko ci xam na né interdiction amna bo xamni police ci bo xamni autorité yi ñoko joxe ndigal ci tout ce ci tout Khalifa Sall di Mauride mu bindon len lettre ba joxone digal ba ñi ngi wat ndiko penc mi waye suma ak jup señu ba dañ lay di la wone ke señu la jëm yu baye bagass ci am joxone wirut waye dañu bëgg yoonu gatt ndax dañu bañ wiri wiri bu metti kon dal ñi ngi baye lo xel ci ne lool tam gënut ndax tam day jur jafé jafé lég lég mëna do auto bo xamne day do auto jënt tam boole ci nga xamne wante lég lég kene ko ne xamna ne lolou momi day toy momi tam dañ koy ay tam muy jaar ci penc wala tam ak jur ay nak wala dara dik yob fen dik fu jaar kene ko ne xamna nek juri tam bu fi yaram leg leg ngay xam dañu yor sen ciogal rek mu nefer ji waji mu fex del ñu rombe ko jall lolou ke kene xam depp wut ak worma ndax lepp lo xam do ko def sa bir keur japp na ne ju waji tuwa yor penc penc wala penc mi xam so xati bokk mom di sunu yak tegal nak kon yelut nga diko fi jaarale kon ñi ngi yotté ñi ngi ñi soñu tam ñi xam dañu yoré juri yoyu tam bu juuté jumaa tam ñoo dem ñu téggi wiri nak kene ko xamné jaaru kay yom na su fekk ne amuloko saf ba jaar yalla bo tégg bo juuyaale nga wiri tam nak bañ ko jaar day bir penc bi
1: inshallah
2: do xam du leen ni kenn lepp yi ñepp ku ne bu ko ci ngamé nak bu mu jé génné kon nak so ci nekké war nga jox worma jox ko fulla am fay rañ li ngay def xam li nga yor lan la lu ñepp soxla won nak soko amé da ngay fex ba jarignu ci
1: machallah
2: kon dal lu la ñu koy fatte wat nit ñi
1: bu
2: baaxa baaxa baax
1: jerejef seigne fallu xamna rek yeen kaddu ngay dajé ñu dalal seigne afiw
2: xana kon di sante bu baax seigne fallu simla bi mu sekkulon jotaay bi di sante tam wa mu xadama doxine may gën xamne ñu doyori lañ ñu xébu lañ ñu kettelewu lañ ñu new experience lañ ñu doyloñu fiir lañu walé ñu def ligé and ko ñiñ ko sekkal ñepp di len sante ñoo tam ñi ma sekk ligé bi ak seen taxaway ak seen bëgg lu baax ak yité ñiñ jox ligé bi ba lepp waxtu won yi an taxaw diko noss ba lepp jaar yoon len noss tam bu ci agge tam ñu ngi ñaan bu ci agge fi gëna soxla agge nañ fa ñu jëfëjëko ko nonu di sante tam nak ñi xam ñoo lañ bokku lon ñi xam ñoo lañ bokku penc bi lélé di fi ligé lu melne khidmatu khadim nga xamne gudi aj mu gudi dañ balé penc mi di ñoom solo ñu dem di suñu andado na maggi ma lay wax ni guddi ko jot dañu and ak ñoom buñ neew di gën 1h daamaté ba 5h wa séance ñew ñu jël mbali mi dem touriko heure yi dañuy balé waye buñ balé ci sëgë fenn suñu neew bu guddi ba xam auto man na fay ñew nak xamne dana xaw fiix touti 1h ba 4h bu gudi ñu awéké mbali mi dem touriko
1: machallah
2: ba suba waat ñu defal noon and ko ñoom da ka don ta wa abrar nga xamne ñu di wër jot ñu dañu balé penc bi ci señ modou bay jité ko itam ñu itam do lay jambalo ñi ñep te mu ne ñaktu ndax ñoo dañoo bako ñoom liggé bi assemblé tourna légui mom ndax at mo jël ma wax ko manan ñoo day daayé rek mom kon nak ñi ngi ñaan yalla suñu borom defu ñu tawfiix bañ ak jibis ba jamm la ci nek ci xewul suñu borom dimbalé ñu bañ man ca xewlu barké po sëriñ bi ci suñu borom yagal fi sama muntaha mi nga xamné mo fi wutu ci yo xadim mu doon ko xamni tam ko ami taxawal ci muqaddamatul khidma lu jitu yeen bi di ñew ndax waxtu woné mo nek seen kanam dañ leen ñëmelo ci bari ba légui tam loolu la wëyel bi mu toy bi ko jige siyatam lam ñu waxon tam da fay lu yéem wax nak fat ko waxtu woné té moy lu ngeen xala ba def ko lu ngeen xala yi bañ ko def ndax doolo na si nak doolo na leen xana lima siqiy dal moy na yeg rek loolu nak kon ku lo nawlo ku lo baye xel mo ndax seigne muntaha kene ko ne xamna ne ku fa dem wax lu baax way li waxtam lepp lu waxtam boko sayto kene ko ne Allah bi waxa yow té lu waxñu ko digg ni ko wax bayina ci xel waye tam nak di jaajeufalat tam nak wa communication bi xamna ñu to ño ñu may occasion bi mëna jallale li di sante ñu sétane ñepp ak képp ku ñu dégg di ñaan ñepp mëna maga ci jammu delu wat ci jammu barka khadim mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne fallu mbacké bokk rek ci liggéey bi nga xamne mo jëm ci daaira muqaddamatul khidma doon léral leral li am solo yi nga xamne wofa jëm ci walum organisation ak mbolé matwa yi nga xamne jël nañ ko ci Grand Magal bu Touba édition 2026 bi kon rek ñu fatali mbokk talibé yi ci lépp lo xamne mom la fi léral rek bu ñëw ñu faxénté ba samonté ak mom ak ñi nga xamne ñom lañ tek ci bërepp bi ñu yor liggéey bu ni mel buñu leen waxé rek ñu mëna dégg té xamne lañ leen di téré luñuy téré ci bërepp bi la waye ñi nga xamne yeneen mbokk talibé lañ té dañoo xër gis kenn ko xamne def na lu warta def rek nañ labyrinthe ak mom xol nañuy wax ak mom lepp ci diplomatie rek ba mu meuna bayyi la nga xamne mom lañ koy téré ba légui rek ci liguey bi bok na ci li nga xamne mom modi walum communication ndax daaira muhadamatul khidma dañuy def liguey bu am solo ci lepp lo xamne da fi bayiko ci jumaa ji rek ñukoy garal mbok talibé ñukoy bayyi xel ak lepp lo xamne relation la bu dox digënté taskatu xibaar yi ak bërepp bi nga xamne mom modi jumaa touba ji lepp jaar ci daaira muhadamatul khidma communication d'une manière générale serigne afia ñu ngi lay dalal jamm ci plateau bi mu melni tamit walu wa communication amna liguey bo xamne ñomit war nañ ko def ci jumma ji touba ji ci dirup magal gi naka ngeen ko wajale lan mo sen programme ak naka ngeen fassiyene liguey ak organe de presse ndax ñomit bëgg nañ ñi am li xew ci jumma ji mo xam site internet la mo xam chaîne de télévision la mo xam nit ñeneen ñi nga xamne dañuy bëgg di ñew di jël ay image ci jumma ji loolep naka ngeen ko nosé ngir fexé ko and ak ñi nga xamne ñom ñoo di taskatu xibaar yi
3: wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam no ngi nuyu mbokki téléspectateur yi ñuy tewlu ci mbollem jumtukaay yi ñi xolé yi ñuy sétane fu mënd di doon ramlé ko ci GMT TV ak yeneen ñep di la sante bu baax suñu fallu ci ni ngay taxawo jotaay bon solo bi di sante kilifa yi ñu jitu suñu Abdul Hadd ak suñu fallu ci léral yu am solo yi ni ngeen ko xamé rek daaira mission bu nek ak morom bi ni ñu dugënté day tax danaka ben du mëna dem bayyi morom ji ndax non la mbolo di doxé waye nak communication da ci raw ndax liguey culture ak liguey organisation liguey social secrétariat ñom ñëpp ak bu mu ci mënd di doon day am yo xamné day aajo nit ñi yékk ko té ndegam juma ji day bërepp bo xamné moy xolub dekk bi de xolub mouride yep te ñepp bokk ko moy waral da ci bax kenn ku nek di xam li fi xew diko yek ñepp dañ ci am ak liggey bi nak ñu nosé ko no xamne comme ñing ci waccay magal gi day am liggey yo xamne ci waccay lay doon lu jitt magal muy avant ak lo xamne jamono magal gi lay doon muy tuddé pendant le magal ak ginaaw magal gi yu yep am taxaway yo xamne ñu tambalé ko ci jotaay bi ñuy def rek mo jitu bok ci yi nga xamne mom lañu wajalé magal gi ñukoy diffuser ci chaîne bi nga xamne mo nek ci biir jumaa ji and ko organe de presse nga xamne moy and ak ñom bu wéru téro tamit fi ak fan yu néw bu wéru téro amna liggéey bo xamne wa organisation dañ ko def muy nosaat jumaa ji taral ko yok tar bi ba mu gëna mengo ak gëna taru ci gis lu ci melne yeesal pili nga xamne aljona yeesal ak setal bare bi ci gatal ba meuna accueillir gan ñi nga xamne ñi ngi ñew ñu fekk ko ci tar bu mat seuk lool ñom buñ ko tambalé daaira muhadama xel mo leen ci jappale wala commission communication bi ñoo leen ci jappale ci fessel gi ngir mouride yep bu xamne liggey bi tambalé na ñu xamé ko nonu xamandoko bu loolu wesso it ñom organisation batay amna liguey buñu amal ci jamono magal gi ak seenu liguey danaka day tambalé lu jitu magal gi ni mi tambalé moy gan buñu ñëwé ak ñom ñiñ koy andal ci ay daaira ak mbolo ñiñ koy andal buñu ñëwé ñu jox leen seen orientation ni nga xamné mom lañu wara liguey mu deppok wor may dëkk bi ak rawatina bërepp bi ñom danañ leen léral bu ko défé seen liguey yépp activité yépp danañ ko jallalé jël ko ni nga xamne non la jado yi a joni transmettre ko en direct wala ñu war ko rediffuser ñu défé ko non ginaaw magal gi ñom buñ paré ba ñu war leen yéwi ak taxaway yi ci am yépp danañ leen ci gungé yaatal ko ba mouride yépp jotti lu aju ci commission culturelle nga xamne seigne abdou hadd mi moko jité léral taxaway yi ñam kenn ku ne xam na né bu wéru safar téro ba am djuroom ñaari fan liko dal djuroom ñaari le fan amna ay jotay waxtaan yo xamne danañ ko def waxtaan yoy nak tollu ci djuroom benn waxtaan ci danañ ko andak commission communication ñom ñi danañ ci lekkalo ak culture ñu yaatal ko ba ñepp jotti ni ñi yaatalé ñi nga xamne baxo nañu jaar ci commission communication bi nga xamne mo nek ci jumaa ji mo xam organe de presse yépp la presse yi nga xamne yi ñi xol la wala yi ñi dégg wala yi ñi jang muy télévision yek radio yi ak presse écrite bi yoy yep xamnañ yoon wi nga xamné baxon nañ ci jaar ba jallalé waxtaan yoy ndax comme ni ngeen ko xamé jëmmi juma ji amna ab studio bo xamné deppona jamono lol ak ay matériel yo xamné deppona ak jamono tollu jamono yi tollu fo xamné yow li ngay yaatal ci événement jamono wessu na ngay jël am mbolom béré béré ñu ñëw kenn ko talal sa caméra jamono dox ko mo waral daaira bi wala commission bi nga xamné mom lañ denk communication ñom danañ wadjal bu ko défé da ngay tok fa nga nek ñu jox la lien bi nga transmettre
1: comme niñ koy défé jotaay bi
3: rek comme niñ koy défé ci jotaay bi ndax ñi ngi koy tek ci GMT ak yenen jotaay yi nga xamné ñi ngi koy jallalé ak ñi ko bëgg rediffuser après lolu ñom naka jek dañ koy def lolu ngir jappandal liggéey bi la ci waxtu nga xamné wa culture danañ wajjal waxtaan yoy danañ ko jallalé and ko mbollem daaira bi ak mbollem ñi nga xamné ñi ngi ñew rawatina nak bis bu mag bi nga xamné daaira bi da koy sekk ak mbolom mi serigne bi denk walum ceytuk magal di commissaire d'organisation mi nga xamné cheikh omar bachir mom serigne abdou khadir moko jité and ko ak mbolom yépp rek danañ am waxtaan wu mag wo ñukoy défé ci buntu ko serigne fallu ci base hizb tarqiya bi nga xamné mo nek fofu mu wara nek ci le 24 juillet ñaar fofu fa nak ñenté ci wéru soled wi ñu nek ci ginaaw taksan lay nek ñor fa waxtane lo am solo ni ko serigne abdou hadj djundje programme de ngeen ko xam bala yag inshallah dinañ ñepp dinañ gis programme bi nga xamne mo war déroulé ci waxtane mu item donte serigne abdou hadj djundju nako ay ngir mu gëna yaatu détail yoyu xeyna inshallah de ngeen ko gis après lool lepp ci liggéeyu commission communication lay nek bu ko défé nak li nga xamne moy exposition bi nga xamne daaira bi yag nako amal tawatina mbolo mi denk lu aju ci xam xam ak yune mel moy commission culturelle ñom amna ep exposition bo xamne yag nañ ko taxawé at mu jot ci magal gi diko andak ci ndigalu sun mu tax ñukoy andak daaira rawd rahin ak mbolo mi ñu tuddé AEM moy association des écrivains de la Mauridia mbolo mo xamne dafa lekkale rek ay bindkat yo xamne ci mourid gi lañ bokku ñom ñuy and ak ñom ñuy exposer seen téré diko garal ñu fay di wajalit ay geussu yu am solo yo xamne day jëm ci mborum wala histoire gu juma ji lako dalé ca ban bu signe bu baax bi ku tedd ki bimu amé nal bi ba fi mu tollu ni dalé ko ci cheikh mohammed mustapha mi nga xamne mo tamlé won liggéey bi ba ci cheikh mohammed mun khami nga xamne mo fi nek ñukoy ñaanal mu yag fi lool ta and ak wër ci nonu lañuy fexé ba fessel exposition bobu mbolo mu beuri difa ñew ci ay geussu kat ay jankat ño xamne bëgg nañu xam histoire comme ni ko serigne abdou hadj djundje at mu jor ñu am ñu ko dara jalé djundju nako du acc ma ci dikkat lool nak danañ leen jappalé ci séwol gi amna it ay panel ak ay waxtaan yu am solo yo xamne ba ci sax ay guide yo xamne danañ ko wajjal ngir nit ñi nga xamne ñi ñew xeyna mën nañ ko def lak bo xamne donte ne danañ ko def ci lak yu wuté wayé amna ño xamné xeyna mën nañu baña djékku wala yune mel bu ko défé dañ leen ci dimbalé léral leen liggéey bi ak it panel yi nga xamné ma ngi fay am té ay borom xam xam diko def jallalé ko yoy yépp nak képp ko xamné yitté wonako mo xam dañ ka bëgg jallalé wala nga bëgg def ay lépp loy def dal lo xamné presse da koy def bo accé ñom dañ la ko yombalal wax la yoon yu nga xamné ci ngay jaar bu ko defé ci nonu mo waral jëmmi commission bi nga xam moy communication wadjal li nga xamne moy nek carte d'accès bi nit ku ñew bo accès ci bureau bi dana am ño xamne ño yor lool dañ la ko léralal wax la yit ni nga ko wara defé ba mu mengo ak ndigalul señ bi ak worma ji nga xamne mom la barab bi laaj ndax dañuy gis ne jamono toll na fo xamne danaka mën nañ ñepp légui ay journaliste lañ te comme journalisme luñu jàng la nit dem di def ay at ngir jàng ko way nak légui jamono mo dox ba kenn ku ne am nga sa appareil bo xamne lér na ba tax nit ñi duñ xam luñu wara jël ak luñu warta jël ndax bo jangé dañ la wax li nga wara jël ak ni nga wara jëlé waye jamono yi tollu fa mëne sauté téré kenn am sinap wala wala réseaux sociaux yépp rek waye amna bo baye xel rek ci point de presse bi nga xamné Seigne Bass mi ngi ko doon def bu yagul ak comité d'organisation mi ngi léral li nga xamné bëgg nañ ko ci image ñu samé ko warmé dëkk day gis né magal gi li fi am ci activité yu am solo réussite yi fi am waye day melni day am ño xamné li leen gëna ñor rek moy point côté bi nga xamné xeyna point côté négatif lañ koy xawa tuddé mo leen ci gëna ñor légui nak lool li koy waral moy day am ño xamné dañ ñew rek jël seen téléphone num leen neex défé téré wuñ kenn mu film téré wuñ kenn mu sinap waye nak xeyna comme niko Seigne Fall juñjé légui dañ dut may nit wala dadut jaaru ci nit nga ñew am mbolo taxaw di sappé wala am mbolo dox nga taxaw seen kanam di vidéo wala yu mel nga wala ngay wax yo xamné jaadud wala kenn wax loowu lako fi dafa xaw sensible day jaadu ñu bayyi xel worma ji wala sacralité gi nga xamne mom la barab bi laaj kenn señu fe waru fe sañ nek di wax loolu neex ndax ku baax ki nga xamne mi ngi fi ñu ñukoy bayyi xel dana ci am solo loolu waral ñu wajal carte yi bu ko defé kep ko xamne ñewna mo xam ay interview la bëgg wala ay vidéo direct wala mu bëgg bind ay article lu mu ci bëgg bu ñëwé wax nam ko bëggé danañ ko wax nim ko wara défé ak yoon wami jaar bu ko défé du ci am benn jaf jafé waye nak day ñëkke ci ñëw ci bureau bi ñu jox ko kayit yi nga xamné moy mandargal sañ sañu def limi def bu ko défé du ci am jaf jafé ginaaw loolu it xamnañ né liggéey daal mu xolam xel ma yëmut rek ci biir jumaa ji amna ñom la señ bi denk ñuy dalal gani señ bi nga xamné ñoy ñëw ci résidence ci dëkk bi yépp rek muy gani señ Touba yi té Cheikh Mahmoud Khad mi kilifa mourid yépp denk leen ko muy aju ci comité d'organisation ci commission bi ñi wax ak hébergement ñom ñu nekk fa dalal gan ñi lool nak dañ ko and ak ñom ci couvrir ko ci dalal gan ñi defal leen ay interview ni ko ni ñu defé ay interview ci biir jumaa ji ci biir magal ci exposition bi ak yu ñu démé lool lepp nak ñukoy and mbolo mi mbolem ñi nga xamné celi li nga xamné ñi ci daayira bi ndax comme nima ko waxé légui rek commission yi dañu dugënté té kenn ku nekk mënta dem bayyi morom mo dal xeyna ñu soñaat ñepp rek ñu gën ño jappalé ci liggéey bi Seigne Fall dafa juñu lég lo am solo né lo xamné ku né la bokko ci ngamer té kenn mënu ci génn kenn da ci bax nga rafet ci xeyna xam ni ng koy défé ngir ñepp mëna jariñu té kenn du yakal kenn gëna sam wor may dëkk bi dana ci am solo bayyi xel yi ñi jël vidéo yi jël di ci tek ay son yo xamné mengowut gëna bayyi xel tamit fi jamono tollu muy intelligence artificielle nga xamné fim ñu yobé danaka dafa melni ñun réew mi foykay lañ koy jappé ta xeyna ak ndimbal la waye ñun dañ koy jappé ay foykay kon dal ñu gëna bayyi xel yoyu gëna bayyi xel image bi loolu dal ci teunk moy ki bi batay commission bi nga xam moy social ñom ño yor lepp lu aju ci dimbalé nit ñi ak lu ci aju ñomit liggéey bi ñi amal ta infirmière bi nekk ci biir jumaa bi bokku ci ñomit dana am ñu and ak ñom ndax kenn ku ne xam na né walum santé dafa xawa sensible nekkul né ñiep ci saña wax ñiep nekku ne lepp lañ di genn ndax dafa xawa personnel bëpp liñ ci mëna ki rek ngir yaatal nit ñi xam li xew lool rek lay doon bu ko defé yi mëna genn ngir nit ñi xam li xew ndax ñiep dañoo am sañu xam li xew ngir nim nekké alalu ñiep ak ñiep bokku ci yam moy waral ñu bëgg rek ñiep diko fessel te mouride kenn ku ne yaangi bo sañoon di xam li xew ndax amna ku nekk ci fa gëna sori xeyna ci aduna bi kontina bu gëna sori di téwlu magal gi lég bu ko défé dañuy bëgg ben instant duk ci raw moy waral waccay yépp wala taxaway yépp ñukoy def loolu wéso ci ginaaw magal gi amna jotaay bo xamné Cheikh Mohamed Bachir mom Seigne Abdou Qadir mi jité comité d'organisation bi dana ñëw ci ndigalu Seigne Muntaha ñëw yewi mbolo mi nga xamné ñoo doon and ak daayira bi ci liggéey bi ñu tadjalé tamit exposition bi nga xamné ñi ko doon def yewi gan ñi ak liggéey bi bu ko défé ñu dem ba déwé nak jamm fessel tamit liggéey bi nga xamné organisation ñi koy def ci sétalat jumaa ji ba melan na melon ak lépp lo xamné war nañ ko fessel ci liggéey bi
4: inshallah
3: ak it cérémonie officielle bi nga xamné moy tej magal gi kon dal Seigne Fall xeyna bu
4: ben
3: laaj lool ci teunk
4: machallah
3: moy liggéey bi nga xamné wa communication ñi ngi koy wajal ci magal gi
4: machallah amna solo lool leral bi amna solo ndax dana permettre ñi nga xamné ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamné dañuy ñew ñu xam bu baaxa baax né jumaa ji amnañ matuwaay yu matalé yo xamné tay luñ bëgg sax ci image buñ leen ko laajé sax yeen mën ngeen ko jox directement tay lañ bëgg ci reportage buñ ñëwé dañ leen orienter ngir ñu mën ko def na nga xamné non lañ ko bëggé waye nak di fatali taskatu xibaari né badge yi nga xamné mom la comité d'organisation bi di accrédité accréditation yi nga xamné mom la comité d'organisation bi di joxé muy badge grand magal bu Touba bi laléwul dara ak bi nga xamné mom lañ leen jox ci jumaa yi Touba yi ndax des fois da nga gis ben journaliste ñu jox ben badge pour accréditation magal gi day japp né badge bobu bu ñëw ci jumaa ji rek mëna def ligéem directement même bo yéré badge bobu bo ñëw ci jumaa ji demandel bureau bi fi nga xamné fi la communication nek ñu indi la fi ñoomi dañ leen jox benen badge bo xamné ci ngir nga mëna def sa ligé ci biir jumaa ji la lool nak ngir saytu di xam li nga xamné mom lañ fi jël ngir baña bayyi kenn ko ci nek lo neex nga jël lo neex nga genn mom moko waral kon lool ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax
3: waaw xamna tamit lu mata bayyi xel muy beurina nima waxe legi rek ni ñu bari bari matériel muy drone yi amna drone yi leen nga gis ko xam dana yor ab drone am ñew ba jumaa diko yëkëti te amu ci fa maro jaar bu fa jaarun dana gëna jappandal te fi jamono tollu xam nañ ne nekkun ne bërepp yëp nga sañ yëkëti drone comme niñ ko xamé rek ci loi yi réew mi ak lepp rek comme ñu bayyi xel drone ak niñ ko junjélé image yi bo soxla yeen yi bo ñëwé dañ la ko mëna jox waye fep yépp rek nga ñëw jaar ci ngir baña am ben jaf jafé te mëna am niñ ko bëggé
4: machallah loolu leer na nañ kon ñu xamé ko nonu ñukay santat bu baaxa baax mom señ yafi bokku ci commission communication bu daayira muqaddamatul khidma di sant baax serigne abdallah busso cierno momit ci jotaay bi ci leral li nga xamné indi nako mu jëm ci programme culturel bi ak sensibilisation yu am solo yi nga xamné def nako sant bu baaxa baax serigne fallou mbakee mi nga xamné ñew na ci walu organisation ak lepp lo xamné leral nañ ko mu jëm ci jumaa ji rek taxaway bi nga xamné mom lañ fassiyene am ci grand magal bu Touba édition 2026 bi ci ni nga xamné non la ko daayira muqaddamatul khidma fassiyene taxawo diko fatali mbokk julli rek ak mbokk talibé ci lepp lo xamné mom lañ leen wax rek ci buñ ñëwé ci barab bi ñu samonté ak mom déggal ñi nga xamné ñom lañ fi tek waye taskati xibaari bu fi ñëwé bëgg def seen obligé nañ jaar ci bureau bi bañ jox leen badge yoy nga xamné mo leen di mëna permettre ñu def seen ligé té duñ mëna am benn galankor ci sécurité bi nga xamné ñom lañ tek ci barab bi ñu leen di santat baaxa baax di leen gëreum ci jotaay bi nga xamné mom lañ andon ak yeen di sante mbollem organe de presse yi nga xamné reprendre nañ signal bi andul kon ak ñun kon ni lañ koy wéyé ak yeen bép jotaay bo xamné da nañ ko fi def dañu génné ben signal bu neutre ngir képp ko xamné bëgg na ko diffuser mo mën ko reprendre lépp rek ngir gëna yaatal liggéey bi sante bu baaxa baax équipe technique bi ci njital serigne Djilé Bousso ak mbollem ñu ko antalon sante leen yeenit di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yalla gën ko fi yagal té gën ko wéral ñaanal leen magalou jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgen jëf xamna ñu talal loxé sëñ bi ñaan

day wanene rek djel gem len djelon ci jamono jojo du djeluk dugg ci bir tariqa ya comme ku ci sobu waye bobu mi ngi wey nek ci tariqa qadiriyya waye djel nak ñaari tariqa ye wala ñaari wird ye ngir yokke ko ak yokke ko ab doxam gën ko gawale ab doxam ak barke loko kon leer na ci itam ne tariqa tijaniya fofa lako serigne bi jele won ci gannar ci yonom bo we kon ñi wax yeneeni wax yeneeni version ci jeeluk serigne bi tariqa tijaniya day melne li mom dana tebbi lola waye ñu boole ci itam yeneeni mbir ndax amna sunu mam ju bax moy serigne djoguma ti ñang amna ci ñi netlu histoire ak geustu ñuy japp ne ci mom la serigne bi jele wër lu tidiane waye lolou day melne li rek bokku na ci likoy li wanene dedet serigne bi ci jamono ji lako jëlon ta doli ci it serigne djoguma ti jamono ji serigne bi di jël tidiane fekk na mo genn aduna mo bu yag ndax mom buñu faté na ma nga wax genn won aduna ca xex yoyé jihad yoyé xewon gannaaw ma babam daano ta njabotam do ko doxal gannaaw muy mamu ndari jamono jojé ca la gennon aduna mom jogumati ak mbokam ma di señ abdou kumban abdou sohna kumban ñang di sunu mam kon jituna jëluk señ bi tariqa tijaniya jitunako sel ak genn aduna mom jituna mu diko jël kon boba señ bi jëlagul lolu ci jamono jojo kon moy ne li ci señ bassirou djunjou lu leer nañ la mu tek ci nak ne waye bimu jëlé ñaar yoy itam diko jëfëndiko ci nonu ñu ko waxé taxur rek mu am ci lu ëpp lam amon ci lu ñëk la batay momit lam ci wut batay amuko ci lam amon ci qadiriyya dal bam ko don jëfëndiko la ci aju batay li mu mujjë jëlati gisu ci lu ëpp lam gisoon ci lé nana tax nak lolu yobbe ko xawa melni dal yaakaram xawna yakiku ci serigne su bari sim jamonontel ci jamonom ta yalla dogal ab doxam yegg ci mu dem ba jakarlo ak ñom ba waxante ak ñom yaakaram xawa yakiku ci ñom ndax gis na ne day melne lim doon yaakar ci ñom ak sento ko wut mënu ko ci am taxitam wirdi yi nga xamne mo fi nekkon ñu doon ko jëfëndiko ci jamono jojja muy al wirdul qadiri al wirdul shadali al wirdul tijani amna ay sik yu ko gar ci cyallale yi nga xamne ci la jaara ba yeksi ci mom amna ci sik amna ci itam lu dalut xelam amna ci deng dengi neena ci la daldi yeesalata nak ak tubam ako summikom ci lepp lum nekkon gëna deggmal borom tabaaraku ta'ala and ak xol bo xamne dana lapp ci boromam gëna jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggeyal ko ak di saxo di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam ak gëna teunkat bopam ci jëfé alquranul karim ci jang ko ak setantal ko lolu mo andi beuy yoyu ñu dégg serigne bi wax naam ubayyi'u al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa ak zalaltu 'abidan khadiman lir-rasul min 'ami 'aysha ila 'ami rahil ak yoyu firiwut niko ñen ñi deggé nga xam dañ ko deggé degginu kaw manam mu melne señ bi da nekkon ci luddul nona ba xey genn ci nak legi fasiyene tege ci yoon dedet señ bi mom yalla baxé nako mustaham sax luddul nona far musugo xam ba di jane mom wax nañ ko fi demb ak barki demb bam manam lata muy gimmi di tollu fi nit di tollu ci xamé gimmi lako yalla soop ci yoonu mu nek ca manam mom bam tay ne leppam muy lol di ca feñ boba ci bu doon li ñi wax nit ci zahir ci xama xamé sa yeggu ci xama xamé kon musta nek ci lenn luy niru bidda wala luy niru af safan musta nek waye lolou waxinu nituk yalla la yoy muy tuddé ay bidda ak diko tuddé ak lendam ak yuni mel lolou tollu way la ay tollu way la

lolou ba ci ñun nitu ordinaire yi sax man na am ci ñun nitu ordinaire yi ñun ñi ku ci doon gorgorlu atum ren mi deewen sa pass pass gëna yok gëna deugër nga yok sa gorgorlu ci yoonu yalla boy xolaat sa atum daw mi day melne chaahan la ci yow at la mo xamne day melne dang ko sank ci mem ndax sa pass pass yok gum yok ak sey jego yok gum yok lool rek la lola lola tax makoy tuddé tur yoy makoy tuddé diko woyé wot anam yoy makoy woyé néna nak deugmal gogum deugmalat boromam ci yéné ju yes joju ak won gannaaw doxinu jëkowu lolou nak donat ak ubbiku gu bes ci aw doxina mom serigne bi don lo xana buñ ko mënon dox dañu xane ak wëlbeetiku la gu am solo ci ak dundam ak doxinam ci borom yoonu borom tabaaraku ta'ala don ak tuup go xamne dafa melne da joge ci taqlid jëm ci iqtida moy ñaari baat yu am solo moy da joge ci don roy ay gaay yu bax yo xamne da doon dox ci seenu yoon di ca gor gorlu di ca roy mu won gannaaw lolo nak amad yene legui dem royal bopam directement ci yunus bi sallallahu alaihi wa sallam moy lolou muy tuddé limi wax nan ghaniyatu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab nga xamné yoy muy wax liko tuddé ay sabab wala makoy tuddé yeneeni tour lolou ñim ci jublu rek moy nit yalla yu bax yoy yu nga xamné ñom la doxale won digam ak yunus bi sallallahu alaihi wa sallam don jaar ci seenu yoon di ci gor gor di ci def lam ci def mu dem adam nak ba am pass pass ak yitte jo xamne wessale nako muy sukkandiko ci kenn ci ci ñooñu ñepp waye legi mu na dam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sukkandiku kayu bopam bo xamne du doxale digg ak mom darrati neena joge ci japp ci ay kangam ak kilifa deugmal japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy royu kay bu mag bi moy kangam lu mag li mune lol nak xam ngeen ne amna ci jami sun borom yi ño xamne sun borom dafa def ci ñom aw bindinum len bind wo xana dafa melne daf len ko moñale ñu doon ño xamne moñale len yitte ak pass pass bu kawé ak secret bu mu doxé ci seen biir bo xana taxna ba ñom dal daj depp gu mag rek mo len di doy ci yoon ak doxine motax fuñu meuna jaaret yag yag fofu lañu mujju ndax fofu rek lañu meuna wekku munu ñoo wekku ci banen wekku kay burun mom bu ko soofé munuñ fay wekku mu wax ne motax mu yok yitem waxtu ne yok pass passam yok ak gëna jaajoom waxtu ne kitam gëna deug malam boromam tabaaraku ta'ala ta sun borom nak waxalo na bopam ci alquran ne kep ko xamne sun borom nam monako gindi day leral xolam labal ko ba yoon wi nga xamne ci la wara jaar ba ginde ko mu meuna xam yoono man ca tek tankam waxat tam ci benen laye joxan da waxal bopam ne sun borom kep ku ko gem te gem gi di gem gu deggu mom yalla dana la gindil sa xol xatchal lako bam set wetch fotal lako bam set dugalal la ca leer go xamne ci ngay gindi ko ba xam yoon wi nga wara jaar xam itam fi nga wara wekku wekku gu wer mo dal di wax ne kon te li buñ demé ca irwaun nadim seigne madlamine job dagana radiyallahu anhu mang tay netal di wax ne masna am ben jotaay am ci kenn ci kilifa na ra ganar ko tok ak serigne bi di waxtan ak mom ba di ko wax ne ko waaw man de da melni dama gis dal ci sa biiri ay way yo xamne dama gis ngay tuddu wa keur cheikh sidi el kabir di tawassul ci ñom di ñaan yalla ci seen barke ak di tebbulu ci ñom di waxe ci ñom waxin wo xam dafa melne da nga leena japp da nga leena def sey serigne da nga leena def ay serigne yo jokku neena bimu ko waxe serigne bi nako akay waye lola boba dama melne silma khasu nek ci yoon taxaw di palamtu yoon wi bekk ko gindi ba tek ko ci yoon yobbu ko kum deg mu yengutu rek mu am ci yow yaakar talal la loxom bu deme ba xamne nekatut yow mu bankar loxom talal kenen ba dem nak ba njaccar lu mag limu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam
talalal ko bopam loxom womatal ko bopam ci yoon wi tax nak ba lola amé soxlatut aju wutut di talalati loxo kanen kudul mom ta sax waxna fanen ne gannaaw bu lola amé deganut ci mom jaadotut ci mom moy talalati loxo amati kanen kudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax boba talalati kanen loxo ñakete gin yaronte bi alayhi salatu wasallam la wa mi ngi melne rek yow mourid bi fekke seigne touba ci jamono radhiyallahu anhu mana dem gisek serigne bi ñew jaayante ak mom ba nopi ba serigne bi nangul la ba dila tek ci yoon dila deflo dila dinilo nga xeyat xey jege wat fa demat ci am seigne diw sangam na da nga jaayante wat ak mom tamuy dongo serigne bi ko xamne lu mu am ci serigne bi la ko jele lolu ñak tegin fetu kaw yam ci lu musal non rek la demé kon amna fofu bo fa xasse yegg fa nga jaaroon mom jaaro way la won bo jaaroon way nak wessna legi mom benen buntu bes ma ubbeku mu dadi wax ne motax da ngay gis ne soppiku yi am ci dundam ci walu doxam ci yoon yalla da ngay gis ne jamono joju mu tolle ci di talif masalikul jinan day melne ab digeunte la ci bo xamne dafa tekkale digeunte bu ko jitu ak digeunte bu ci top gannaaw bi daldi wax ne ndax amaat benen tolluway bo xamne itam mom la terem be di taayeba di jëmmal moy xokal buka qasir xokal buka mo wax ne ndax lu jitu moy talif masalikul jinan jamono joju mi nga tollon ci tollu wayu gestu ak werlu yoon wim ne ak fim tek tankam mu diko werlu ak chambar ci tollu way bobu la tollon waxon nañ la dembu ci bindu demba ne la wala barki demba ne la jamono jum tolle ci jamono joju ci la dan jefandiko tere tasawufi diko yer rawat na tere ku melni imam al-ghazali ak ku melni cheikh mahmoud yedali ngir diko dimbaliko ci rox bi waxon la itam ku nek ci ñom ñaar ay terem bam koy jëfëndiko ci gan anam la ko doon jëfëndiko ye ak lan la ca doon soxla lan la ca doon wut waxna nak kon jamono joju jitu talifu masalikul jinan ci jamono joju la tollon gestu ak werlu ak chambar yoon wi nga xamne ci la nak fimu tek tankam waye nak gestu ak chambar go xamne and nak amuk ciofel gu reey akuk namel ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ak itam moy ci mom moy go xamne dara do dox digam ak mom donte nak yeggagul ci deug deug gi moy goge mune budé jamono ji nga xamné nak moy jamono jim talif qasida gi mom muy qasida hukal bukaa'u neena jamono joju mom moy jamono ji nga xamné nak ubbina banel buntu bu yes bi nga xamné moy buntu wessuna werlu gi ak chambar bi ba légui yegg na ci nak mom légui dafa aj bopam ci tollu way bo xamne diggam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara doxatu fi alquranul karim moy wirdam wala bok moy wirdam wi jitu ci wird yep donta na teewul muy way di jeufene ko wird ye ca dess batay muna kon boko don wax dal ci anam gu gëna leer da nga nan jamono jimi talif hokal buka mom jamono la jo xamne jamono tarqil anil asbab ila al musabbib manam jokolato yam don joklu muy ay gaay yalla yu bax ngir bëgg jok ci ñom ba yegg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tollu bobu ci jamono yi yegg nak ba tollu ci ñom baxtan la ngir warona taggok tollu way bobu yegg ci jok ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jok ci mom jok go xamne ci mom lay aju gu direct go xamne dar do dox ci digam ak mom nana motax jamono yi hokal bu kaw joju momit janen jamono lay jëmmal jamono jo xamne ganen xetu tub la gu yes go xamne day melne serigne bi dafa ñewat aduna ak buñ ko don wax ci aw doxine da nga nan ak judduat la gu yes go xamne day melne li jallon lepp lu effacer wu la am lu tambali wat lu yes lo xamne bokku tak dara ci la jitu won